0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. O ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Dito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: We were high, we were so IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas galutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom o IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
9: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
10: Oh no!
9: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayoko maging kaibigan ka by Akido Tin. Alam ko na sa mga alas 8 na. Ayun, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kapanin yung DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag-walag kung mabasa na ay kwarta.
1: Good morning!
0: Yes, good morning sa itong mga tigpawin na sa 96.1 Infinite Radio and marungan sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayun, so good morning kaninyo tanan.
1: Good morning!
0: Ayun, so uban-ubanin ninyo si Papa Kebs mga higala o later on ato ang iskutan to ang topic for today. And so, good morning sa mga tig paminaw ko. Lang mga higala, no? Puntaan eh. And good morning sa mga tig paminaw ko.

0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon, mga higala. Ayan, so good morning sa itong mga avid listeners diha. So, kamusta ito ang weather diha, mga higala? O diri sa Davao del Norte. O sa ito ang transmitter side, dira sa Mawab.com.

0: Good morning kang Mama Lydia Oribia. Okay, good morning sa mga tigpaminaw karon diha sa to ang mga commuters mga igala. Ayan, so good morning kanin tanan. Ayos muna ko sa mga gustong mo text. Ayan, so text naman sa to ang 1751291. At oras mga igala, alas 8 on sina. Okay, ning oras ato kanin yan sa Kuti sa Mistisa.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: Ayan sa mga nangita o Kutis Mistisa mga higala, available diha sa atuang station sa Kibawi, Bukinon. O available din sa pato sa Panabo City mga higala. Ayan sa available ato ang carrot papaya soap and glutathione. Ayan sa mga naay uneven skins mga higala. O natay oily skin o acne mga higala. Ayan so sakto kay niya ito ang Kutis Mistisa. Ayan so available siya din sa atong station. So ito ang mga nangita po nga pahumot mga higala. Ayan so available ato ang Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo ga Case Fragrances. Ayan, so swak kayo ni mga higala kay natay pambabae and panlalaki. Ayan, so pwede mo mag-avail rin mga higala kay nadre sa ato ang station mga higala. Pwede ni pang daily use, pang office work, pang eskwela mga higala, or pwede niyo pang gift sa inyo hang loved one. Ayan, so gamit na mo ga Case Fragrances. Huwag lugay kini mawala mga higala, 24 hours ni mga higala. So kung mag-hub kung ibutang ninyo sa labhunon ninyo hang sanina pag humot gihapon ayan ayan pagka mga produkto sa JK's Marketing mga gala available diri sa to ang station na to ang Mega Pure Herbal Coffee and Mega Pure Herbal Capsule mga gala o sa to ang mga nangita o tablia ayan available atong Arian's Best tablia sa atong station ayan sa mga nangita o tablia ni DJ Arian. Ayan, so available diri sa atong istasyon. Good morning ka nga, DJ Arian. Ang siyang mama diha.
2: Good morning!
0: Ang mga igagaw. Ayan, so good morning kinitran. O good morning sa itong mga tigpaminaw. Dara sa... Anak, ayan sa akong mga tigpaminaw diha. Ayan, so good morning kinitran.
2: Good morning!
0: Ito ang mga tigpaminaw karon diha sa Manolite Bake Shop sa Petron, mga higala. Ayan, so good morning kinitran.
2: Good morning!
0: Ang sa itong mga tigpaminaw sa Karwasyan ni si Koy. Ayan, so kamusta man sa mga ulang family, sa mga Tulibas family. Oga welcome to Philippines Day. Ayan, kang Sister Laila. Ayan, so wala po kita kang Sister Laila. Basig next week siguro mabalik sila o Davao mga higala. So Sister Laila, ayan, ako na igsoon sa ko ang mama. Ayan, so gikan pag Italy mga higala. Oga good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Labi niya sa ito ang mga drivers, mga conductor mga higala. Kung asa man na naminaw mo karon sa tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kayo ito na.
2: Good morning!
0: Ayan, nas muna ko sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Diha sa mga men and uniform. Ayan, sa mga nag-assista to ang mga estudyante dira patabok mga higala. Ayan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning!
0: Ito ang mga motorista. Ayan, so hinahinay mo mga higala pag nasa school zone kay kinaay mga bata magtabok mga higala. So hinahinay lang ito mga higala. O sa mga naay mga lakaw ron or naay mga trail or naay mga laag-laag. Ayan, sa mga nang dalayod extra tubig yun mga higala. Payong or unsa ba, sanina ba? Yeah, syempre kung ikaw ka motorista ka, madala jud ka ga raincoat. Ayaw pareha si Papa Kebs na wa pa raincoat. Tapos may kaduhang mata si Papa Kebs which is ang eyeglass. Ang eyeglass and sa kong helmet ayun para makakita diapos. Ayaw! ang santo ninyo. Gilid lang sa PCIN, ayan, so, direct sa A Square Building. Sa second floor, pawala, ayan. So, manang, pwede mo magpa-doorbell dari mga higala, ayan. So, para matagad mo sa sulod, either ako or si Ma'am Rose. Ayan, so, gikan kang texter, ayan. Ah, okay, gikan kang 61401. Ah, ay,

0: Single, ma'am. Ayan. So, number niya, 0935 0935 0569 6140. Ayan. So, nangita daw siya textmate mga higala. Ayan. So, kamusta to ang mga tigpaminang koron mga higala? Labi na diha sa Santo Tomas. Ayan. So, good morning kayo tanan. Oga diha sa Talaingon mga higala. Og siya sa Kapalong. Ayan, mga Mi Flores family. Ayan. So, good morning kayo diha.
1: Good morning!
0: Oga ito ang mga tigpaminang diha sa Panabo City mga higala. Ayan. So, good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Oga, good morning kang... Sir Lindon. Ayan, so do, ayan, so good morning si Moa do.
1: Good morning.
0: Kuha na siya, nakabalik na siya dito sa Kalinan, sa iyahang una balay. Ayan, so good morning si Moa do. And but before that, ihatag ito nangakamog ipangita sa inyohang banay. Ayan, so pwede nyo bisitahon ang dito sa Daku Sugian Home for the Age sa Lower Kabandian, Buhangin District, Davao City. Oga, pwede po mo mag-text sa itong hotline number nila dito sa 0968-207-8592. Ayan, 0968-207-8592. Ayan, sa so mga naaya, kaila sa mga Alcover family. Ayan, so good morning usab sa mga tuwang mga tigpabinaw.
1: Ayan,
0: so na siya karon sa Daku Sugian Home for the Age sa Lower Kabantian. Ayan. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlaw nga Lunes mga higala. Ayan, so kahapon mga higala. Ayan, so happy Father's Day kaninyong tanan. Ito ang mga papa na to diha. Ayan, so kaulong namang ibang good na mga papa na dili nila ginapakita na naluya sila sa pamilya mga higala. As much as possible, ginatry nila smile sa ilahang family. Ayan. So happy Father's Day. Ayan sa tuwang topic for today. So nakuanggapan siya sa tuwang Father's Day mga higala. Ayan. So kung hatagan ni mong awa papa. Ayan. So unsa man o ba nga no. Ayan. So ito ang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan. So kung hatagan ni mong awa ng imong papa, unsa man o no. Ayan. So pwede mo mag-text sa ito ang hotline number sa 0912-175-1 and 0912-175. One Infinite Radio Panabo City and 90.9 Light FM. Ayan. Ayan, so pagbalik na ito mga gala, ito ang pangbasa ko na ito ang topic for today sa mga nag-text. Kung hatagan ni mag-award imong papa, unsa man o nga no. Ayan. Ayan, so tagaan siguro na ako kwan. Tagaan siguro na ako o ilim nun.
1: Ayan!
0: Giling mga higala kaya it's a Monday.
2: We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Mahubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ano, o mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay baluma, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
6: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makakasal tabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
4: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

PowerDent Pro Bio Capsule. Alam sa mga nihambing balatian. Tumak sa PowerDent Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. PowerDent Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: PowerDent Pro Bio Capsule, alak sa mga nihambing balatian. Tumar sa PowerDent Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa bigay mo ng giantos na balatian. PowerDent Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM!

0: simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your info music station 96.1 Internet Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:36 na. O ganing oras sa hatod kaninyo sa mga produkto sa Kutis Mistisa. Ayan sa available na dere sa atong istasyon mahigala. O gato ang hapahumot na Kisa Fragrances. O gato ang mga produkto sa Nong Lading mga higala. Available na dere sa atong istasyon. Kung sa mga gusto nga mamaho mahigala, so pwede mo matulog sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang sa layo sa Cesar Ono. Uno sa daang palingki mga higala. Uga, good morning kang Mama Lydia Oribia. Uga, good morning sa ito ang mga tigpaminaw karon. Ito ang mga security guards. Ayun, so good morning kaninyo tanan. And so for sure mga higala, kay nag-open na ito ang mga establishment. Uga na po yung mga pipila ka mga malls mga higala na back to mga kay Rati Manggod. 11 sila mag-open. Pero karon na yung mga 10 a.m. and 9 a.m. Ayan. Ayan, so sa ito ang mga tigpaminaw karon ayon, so namahaw na, na ba ang tanan? O speaking of pamahaw, may gala, happy birthday din sa mga nag-birthday karon. Ayan, so happy, happy birthday. Ayan, so sa mga nag-birthday din sa Panabo City, baka naman. Ayan, so pumato ko rin sa papakit. Ayan! Ano na may ikaw lang po? Pagigikan o birthday. Kebs ang nagsasabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Ayan, sa kamusta mornings to ang mga tigpaminaw ng mga call center agents, especially sa kuang mga igsuon, ayan kang Kuya Janjan and kang LM, ayan, so good morning kan yung tanan, kang Kuya Jim and Ati Kring Kring all the way from Matina, Aplaya, ayan, so good morning kan yung tanan, ayan, sa mga nangita po ka mga produkto sa Tablia Mahigala, ayan, so available na to ang Arian's Best Tablia dari sa atong istasyon, ayan, so narami sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, kinilami sa PC Inn, ayan. Huwag sakala mo second floor pawala para matagad mo sa sunod either ako or si Ma'am Rose. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw dira sa gawas sa tuwang station mga igala dira sa OHA Travelers Inn. Ayan, so good morning kanyo diha, boss.
3: Good morning!
2: Sa itong mga tigpaminaw diha sa palingke diha sa Gulayan Prutasan. Ayan, so good morning kanyo tanan. Diha sa karaang palingke sa PLDT. Ayan, so good morning kanyo tanan. Diha sa Ulingan mga higala o gadari sa Dance Cafe sa J-Glass and Agri-Vis Store.
3: Good morning!
2: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Kung hatag mga gusto mo habulog, text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so dito sa ito ang

taas. Ayun. Mga nga mga gala dyan na dapat ito i-cherish ato ang mga papa mga gala. Ayan. So, siguro, iyang papa ni Mama Inday Lara kay kusog kay Manigarilyo siguro or kusog kay mukha o gumba. Ayan. So, manang kasagaran mga mga gala pag Father's Day. Kung unsang imuhang paborito si mong papa, maapoy lutoon. Ayan. Ayan. So, gikan kang texter 1554. Ulatang manang ato ang mga papa na to mahigala. So kung na may papa na nasa sa bukid ayon sa waslay himuon jud everyday jud mahigala. So magatiman sa inyo hang mga prutas or nasa inyo hang namoy mga tugway o baka ayon sa manang malipay lang sa mahigala natagaan mo gamit either tagaan mo sa atong fan di ba atong rechargeable fan karon daghan na magkaroon mga solar mga higala kung naslay payag dito sa bukid na naslay suga tagaan mo mo sila tagaks phone murag mga satellite na mga phone siguro ayan so much better jud tong na solar na suga mga gala para napos lay suga sa taas o katong electric fan ayan ayan so dirita sa to ang isa ka text gikan kang 3646 ayan so kung buhi pa ang mga buta pa niya pangayoon. Ayan. Salamat pa tanan. Ayan. Ano nang padyo ng mga igalan na dapat i-share sa to ang papabalaga sa una gila latos-latoson ta. Okay. Study first. Kung di ka mag-study first, ayan. So, latoson yung ka. Ayan! Ayan. So, good health ba? Makayag stop pero ang ingon daw nila ang sigarilyo di daw basta-basta ma-stop mga higala yan so manang ang uban nga yosi mga 3 times a day 4 times a day ayaw. Ayan, so dilita kang texter 0343. Good morning sa mga DJ. Ayan, ako ang papa working father na Papa Kebs. Kaya kung wala ako ang papa, yung papa kay very ka hardworking, dili siya mo share sa mga kung naglisod siya. Ang importante DJ kay makahuman lang jud mi og skwela. Ayan, sa manang nindot siya kay na paminawon mga igala, no? Magbasa ka ginani na text ba? Sa ato, ano yung palakpak ko na to ang mga hardworking father. So, nandiyan yung mga papa dyan mga igala, no? Na di dyan sila magpakita o weakness sila hang pamilya ba? Kaya ang ilahang wish lang manggod na makagraduate. Kaya napayuban po ng mga father na mingon sila, kung wak man ko kagraduate sa kuang bata pa ko sa una, ayun, so dili na ko sundugo, no? Dili na ko iparya sa kuwa akong anak na dili makagraduate. Ayun, so, manang ayan so manang kuan kita sa to ang mga papa no so kuan kita kanang believe kita sila ha ayan so napayuban pod na mga single mom na nagatayo pog kuan pod as a papa ayan so congratulations pod sila ha ayan so at tuwa sa nang pagpaka na to ang mga single mom na nahimo pog papa ayan so diba di basta-basta kung walay papa biyaan mo ayan so sila ay nag stand as a papa ayan so palakpakan na totoong mga single ma'am at ang oras may gala alam ko ko na kaninga oras nakatid ka ninyo sa mga produkto sa Nong Lading ayan sa so, available na dere sa tong istasyon mga higala ayan so sa mga nangita o mga produkto ni Nong Lading available na dere sa atong istasyon
Ayan, so dito sa itong topic may gala na kung hatagan imong award yung imong papa unsa man o ngano. Ayan, so pagbalik itong may gala ito ang pambasaw ng mga nag-text. So ito ang topic for today. Ayan, sa mga tags ako kanta ikan sa Moonstar 88 titled Migraine. Let's stop Radio Hits so Morning Edition. Kami yung DJ Papa Gabs. I'll be right back.

At ang oras may dala, 8:50 na sa Kabuntagon. Ayan, so ito na yung pambasahon na ito ang mga nag-text. Ito ang topic for today na kung hatagan ni mong award yung mong papa o sa man o nga no. Ayan, but before that, ito ang basahon sa niya ito ang public service. May adip. Priya sa Dako Sugian, home for the age sa low district dance. Ayan. Nakamog ipangita sa inyuhang banay. Pwede nyo bisitahon sa Dako Sugian Home for the Age sa loob. Sa cellphone number na 0968-207-92. Ayan, so dito sa ito ang mga papa may galahili kay Perminti o trabaho. So, what night time na manang mag baning-baning family time. Ayan, dito sa uban pa nag-text. Ayan, cake o lechon amo a DJ para makatilaw po siya o lami panagsa. Ayan, ano po may gala. Cake and oga lechon manok. Ayan, so dito sa texter 2501. Yan, Papa Kebs, ayatag na ko sa kong papa sa unang panahon kay Long Nalapad. Ayan, so, dyan ang Long Nalapad. Ayan, so, good morning si mga Ati po. Lubina. Ayan. So, good morning kanyo dia. So, nai pamahaw dia. Ma'am Ati Perla kay Batos Papa Kebs diha. Alang, gutom na si Papa Kebs. Grade 5 ko, namatay na kong papa. If ever na nakapapa karon, so, tagadyo na ko siya o pinakanindot na relo. Ayan. So, pinakanindot na relo.

yan. So, moto mga igala, pagkaanang huwag ka ng pinakanindot na relo mga igala. Kasi syempre, yung mga papahiliki ng mga relo, ng labi ng pantalon na nindot kayo, ng mga jeans na baga kayo. Naman ang kailangan sa kung papasauna ka ng relo. Yan, pantalon na nindot, katong pinakamahal na tag 3,000 na pantalon. So, muna mga igala na samtang naapa sa inyuhang atubangan, i-cherish ninyo inyuhang mga ginikanan. Ayan, so muna nasa huli ang pagsisisi, dili na mabalik ang adlaw, muna nga happy-happy lang dito mga igala. Ayan, so salamat din sa to ang mga tigpaminaw. Ayan, sa to ang mga tigpaminaw karon og happy Father's Day usab sa to ang mga tigpaminaw karon. Og happy Father's Day kang Sir George Cahigas. Ayan, so happy Father's Day kang Sir Joe Sulicar, kang Lolo Jojo. Ayan, sa so, og kang Sir Mario and Sir Caloy. Ayan, so happy Father's Day. Ayan, sa to ang mga kaubanan sa to ang station mga higala. Ayan, o, si Papa Kebs, Papa lang niya ang nickname sa ere, pero wala pa'y anak. Ayan! Single na single si Papa Kebs. Sa ere. Mga programa. Uga, available ito ang mga produkto dali sa itong istasyon. Ayun, akong pasalamatan ako ang mga staff and management sa itong station, mga igala, mga kaubanan ako sa radio, news anchor, and mga DJ, mga igala. Uga, basig ugma na ato si DJ Labusca. Ayan, so, atong invite si DJ Labusca, ugma, mga higala. Uga, sa itong mga kaubanan diha sa Mother Network Surigao. Ayan, so, thank you very much. Ayan, so salamat isanan. Ugma na po tayo mag-umanuban, same time, same station, kinigyapan niyo DJ. Si DJ Papa Kebs ang nagsasabing balagwalig. Ugma, basta na, ikwarta. Bye-bye, God bless, and happy Monday to everyone.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar sa Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health. Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga minerals. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. O mo repair usad sila sama sa bag, ano na usad sila swing machine repair, o ano na usad sila baligya nga pure honey. O ipinag-iahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa dungang litalye, pay sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
6: and we were so a relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
7: Love, diri na ko.
8: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
9: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsa'o na lang si Macy's? With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Macy's. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
7: Love, sabay tagligo, ha?
8: Sige, love. Oh, yeah.
9: Diri na ta sa Terramax Capsule. Aron sigurado. Terramax. Mapalit sa mga butika.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ay, his God, dahil ta mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw nga paso. So, kanin paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kanin first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga. Ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, moto first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na nimong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad din ni pinangga, kanagyong makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Galabin nagwikag sinsuri, wag kakabalong na paso, didi ni mo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na gini mo abot ito sa bukog. So simple pinangga ang inyong himoon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo na ibuhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika. Mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. Honya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste. Labi na tong toothpaste nga gikan sa klinik ni Doc Lagit. Pwede to pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties. Kana bang murag rambutan o dagway? Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na, kananay blister, hala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung dili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na tog petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kaya na mo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unod. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito sa nangapaso nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangita nalag suka sa tuba nga puti. O niya mga pinangga ang buhato ni mo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to ni mo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. O niya dayon pinangga, pwede na po dayon mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nga dito sa klinik, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera, pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya ini ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas o vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, maoto mga pinangga ang imong kuanon. Maoto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naa kay soya lecithin sa clinic, naa kay garlic oil. No, naa ba ka dito igatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Ah, pang ito pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbukbo dito si mong nangasamad. Oh, kana pinangga ha mo nay kwan. Mo nay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og taas og vitamin C, sige pugtik pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa tip pangalan gani ni mo?
5: Helen Rivera.
4: Taga-asa ni?
5: Malita, Davao, Occidente.
4: Kasaan sa kang nahibalo ng Diris Clinic?
5: Nanina ko sa Diris
4: Clinic. Unsa tip gibati ni mo?
5: Akong piano. Apimero. Bawas ko. Pagkaluman.
4: Agi ultrasound gid ka to. Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject ko endoscopy na. Endoscopy.
4: Unsa may mong gibati dayon to?
5: Gibati ato kay ang mubaw nagtibuok.
4: Tibuok-tibuok. Murag tie scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
5: Rooted na.
4: Makakaon pagkagdaghan na to, dili na.
5: Dara ka po sa araw.
4: Muna to yung batiyo mo, makakaon.

0: Muni ang mga nanggawas, oh. Muni ang first day, no? Unya pagka second day na pod, oh, gatapok na, nanay mga green. Oh, kare, mo gining klaro kayong galstone ning green mga pinangga, no? Muni ang mga galstone, ha, nga nanggawas. Ug nahumani siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so muni ang karo, nani siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o galstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bluted-bluted. Unsa imong ikaingon?
1: Ang ikaingon nga, batik karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagi. Kita ninyo sa Jesa is Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
0: Ya, musakay sila Matina Pangi.
1: Matina Pangi. Sabi mo sa jeep or sikan. Kasi nga kung anak ni Sultid yun.
0: Oh.
1: Asa mo nagdapit sa Davao City.
0: Oh, kayo imo pong paupiran 150,000 won. No, nya di ta ka ginawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas ko mag-cleanse mo kay Doc Lagi 24,000. Na magamping na karos mga mantikaon ha. Oh, mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian para parehan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga ani karon nang atong usa nga nagmalampuson. Sa una grabe na ni kamalampuson. So, si Priana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragyo ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati gyud sa una. Ya, pila na gito katuig sa una gyud nga. Kamang-kamang na kidi naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamot mo sugar ato ni saka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
1: Ay, isa po na.
0: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsat-sat.
2: Grabe mo lakaw
0: na. Oo. Oh. Unya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuig mong gibati kani
1: daghan man tudok hupong to primero mo ron
0: ang hupong
1: ana
0: ana tungod sa uric ug sa kriya
1: nimudla niya niya bagon ni mo trebo lo kanuho tra siguro ni mo ana ko basin kanuho tra ni na feel na ko dili kayo pero nagwala na siguro sa sa
0: na ultrasound ba to wala
1: wala
0: ko na. Wala na.
1: Oo. Mato, na-doktor na yung buhay ko, kaya na-emergency. Atake niyan po sa pneumonia.
0: Ah, ginumonia na po. Nag-lison na po ginawa.
1: Oo.
0: Oo.
1: Ikuan ko nila, i-admit dito. Kundin ito kay akong kakarabura na higin. Nag-ipapirma ko sa doktor. O, pirma ko, Dok.
0: Ah, gi-weber, weber.
1: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, ngal-ngal kong anak na. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, matong, nadala-dala na niyo pa kay support naman. Matong, ako sige, admit na lang ko. Hindi sa regional
0: director. Adri yun, sa tagong yun mismo.
1: Sa tagong yun. Niya, pag-abot ito, bistro, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
0: Anak katitir, pwede ka.
1: Gihubong mo na nang, akong tututin, mag-ata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
0: Yaway magtutoy.
2: Mm-hmm.
0: Ah, for what recommended you for dialysis? Dito
1: sa mo ko an.
2: Dialysis na yun.
1: Yeah, sa kitakadlaw, nakagawas ko sa regional. Nya, dili pa gyud to ligod to sa na ayon nga ingon tong sa doktor nga pagawas ka lang ta ma'am kay aron di ka matakdaw sa mga sakit kay kada adlaw dok daghan kay mga sakit kon dalagi.
0: Oh, lagi.
1: Nang pagyos kon dal ko. Kas mayo gani. Kailangan ako ni magtambal. Ang dayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Niya, dito
0: ko. Awag gihapon ka ito kalakaw.
1: Wala pa kay dagko pa man ako ni isang nakabawas ng daghan ka ay hindi. Naman itong yung nalay ko na ni Dok, mintin nilang ko sa tambal. Naman itong tapos sila ulit. Niya mga awan, wait. Huwag na okay, okay. Naa pa mang give man. Mapil man yun ni mo nga naapag yun kay maghikap-hikap ko na ko ang tanang ilin na ko naapag itong mga hukong.
0: Oo. Oh.
1: Nya, matong, nagtumar ko o pila ko tumaran itong primerong palit ng tambal dahil itong sumil hindi na ni maayo kay imbis na mulig ko ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin to baga na
0: puro
1: ko pamigil
0: siyempre kayo mababa namang kalsyo magpotasyon.
1: Alain ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa sintitik, muna ni. Ala din na jud ahi nga namo. Unta hindi ako na naam, balik na lang ko doktor lagi. Moro gito ko na dikit sa kuno na no, adto na lang dikos ka doktor lagi ani kay di jud ani mo maluya gigo as ina ni manta makarigid sa doktor nga synthetic pero na feel gid na nga maluya gid ko.
0: Miss Basco maluya.
1: Oh, maluya ko dok, di na kuno maka marog. Ano ato nang tanan ko dito bi ko nakakuha og bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
0: Sugi ka na itong pag-lensing nimo, di ba? Skog mo ka.
1: O, oh, pagkuhan na ito.
0: O, niya, niyabot-abot ang time na wa ka makainom.
1: O, oh, di balik ito. Ang ah, grabe ito, nag-jud, masabi. Tres, ino, pag-uwag ito sa ako.
0: O, oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
1: Ah, mag-vegetarian naging siguro ko ano, kung magkakaon man ganit. Pero oh, nag-maintain po kung ka ng sibin-sibin. O, naya kung himong tubig.
0: O, oh, pantubig oh na. So, muna mga pinangga, no, ang hitabo kang nanay. So nay, padayon na karon sa imong cleansing, gitawag lag healthy lifestyle. Ige, nay isa mo ikaw hag sa ubang mga masakiton.
1: Aw, akong ikahawa kung para na to nga watay mga kwarta magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya, di madala jud og doktor, magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: When health is lost, everything is lost.
5: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy.
6: Oh, pagbugha. Hampuli pinangga, bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni Bugang, bitaw? Bugang ba? Hmm. Napoy Bugang tapol, katong-atong karaang Bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imo hato siyang kuanon, kana bitawang pugon, ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanang draper. Maoto pinanggay, imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri Doc, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi ug sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Ah, labi na kadamata nako sa kanang maabugan pugo, pinangga suksuki gyud gapas ni imong ilong ha. Ah, para di gyud nakasimhot og abog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuha og limonsito. Pugaa, isulod og medicine dropper niya, balik og higda, hayang o niya, ibitay mong ulo pinangga pinhangad, ipatulo ang limonsito 3 drops ah, basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikangkang dahil matuloan og limonsito atong ilong sa ah, wala pangga, pagka og yapon aladi, imo na po siya pinangga otrohan ah, doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok. Ano na pinangga ka nira babaho kag ilo, maimyo na po ka, di ka kabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. O, tawas na lang mga pinangga. Kailang ka mo po mga kuanin ha, mga guwapa nga, mamutag tawas, ayaw po kapila ng inyo mga tutoy. Kay, pwede lang na imututoy pinangga pag pila, eh. Upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Ah, dito, Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga para yung tasunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May tali, magyong isiguro sinta sa smart o sa kwan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inosno sa bun-e? O pugis, o sanay pugis nga panit? Ha? Pinangga, kapayas, kundili virgin coconut oil. Ah, kanang atong virgin coconut oil. Hmm, moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Ah, oh, gahapon pinangga, nagidala dito. Pertig yung grabiha kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, unya sa kinalot, nga paslot ng taon yung dagway. Hmm, pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas, ay kapayas, kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay kataba.
4: When health is lost, everything is lost.
6: Okay, sige, padayon, pailo na mga pinangga, naging undredok, unsa puna nga kapayas hilaw, pwede dili.
7: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, mayroon din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
8: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
9: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
10: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, Dapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, Tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan ha! Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: O mga pinangga, ito pa sa episode 8, sa isgutan na natong ampalaya, no? So, ang ampalaya dahi mga pinangga, kung din, siya ka nang tawag na ito nini, napoy laming luto sa bunga ni ini. Okay, katong mga nitid, gagmay maguto. Lami man ito, ingon na pinanggang isugba. Pwede po pa isang gatong balutog dahon saging niya isugbag yapon. Aperte nindota kaunon yun mga pinangga, no? Okay, so, pero sa mga taga-syudad, ilang mong ninggisahon? Pag-isa nila ni ini, butangan nilang itlog mga pinangga. Nga kaning mga pure vegetarian, na mga health conscious people, di na may mga itlog. Ang inyong ibutangan na pinangga, soya beans powder. Soya beans powder. Labi na ubutangan ni mo gamay turmeric mga pinangga, no? Muyelo man ko sa pinangga or kondili namoy mga tofu tokwa. Imo nang kumuton nya butangan ni mo turmeric, muyelo man ko mura na ko sa pinangga itlog tanawon. Pero ang soya bean mga pinangga, muhumot ang imong ampalaya, mawala ang pait. No na pinangga ang kanang picnic paagis pagluto og palya, no? Nga murag hapog na ay EGG kon itlog.
11: Doc Lagi, serbisyo publiko.
0: Okay, so mga pinangga, mo maning kadaghanan problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Manay kadaghanan pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal ning gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong magferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hilab ang tiyan. Hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? sa ato ra ni Bisaya ng kabuhi. Kita ra po'y nakasabutan ng mga nakaagid kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siya ang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kaya kanang word ng ulcer, samad man na. So, mo nang doon na iuban, doon ay judinum ulcer. Kaysa iyamang judinum. Unya, ang uban na ay gitawag na tupiptic ulcer. Muhabdus ng kutu-kutu. Unya, mutubag na magsakit ang likod. Tung atungas likod, may lukag aray. Unya, nga igitawag na to gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay ra ba aning ulcer? Mapuy ang rabag bakterya. O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ni pinangga ha. Ang unang hinungdan ani, kanimog yung mga pagkaon nga naiasukar. No, naiasukar mga pinangga. Kamu na hunahuna, unsa nang naiasukar. Apil na ang gatas din ha. Kaya na magun na iklarong asukar. Oh. Then sunod, kanang naay suka. Oh, mga fermented ba? Oh, suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga siyabog, mariwana, ano, basta tanang sakit, apil na. Okay, so, muna mga pinangga, then, ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya, on time. Kaya bisag di ka mo kaubawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man ang itiyan. Muna pinangga ho niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Kana, grabe gina mo, saka gina ang asid, anak mga pinangga. Mo bitaw nang gitambag sa kadaghanan nga, eat carefully. Unya, eat on time. Ana mga pinangga ha. Then, isa po nga, grabing mag-ulcer ka na, magsigig kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkaon, wala ginang mga sabaw nga. Paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya siging kaon, siging inom og gata, siging inom og kape, bawal na oy. Mao man maka-acid stian. So buhaton na nimo nimo pinangga, humagkaon 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta katong mga healthy ha. Okay, unsay dapat kaonon sa mga ulceron? Naa ginang kapayas. Kung mahimo pinangga pag ulceron magabi imo nimong kaon, kamote nya kada kaon nagyo oatmeal. Pamahaw panito panihapon din. Pag panihapon, parisan na nimo kapayas, singkamas, apple. Mamana sila ikusog magtanggal pinanggang asid. Mamana ikusog magtanggang asid ha. Nya ayaw gud ihalo og gulay ang prutas kay grabe gina ka acidic, maka acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga? Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment? Pinaka simple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani o, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubri ha, sa karaang itawag imugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais na coffee. So sa clinic na amin dito yung itawag og 16-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya, gihaluan ni siya og ang gihimo ana na yung mais nga kape. Na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo kaklase mga pinangga nga herbal. Muna gitawag og 16, although na

0: Sok langit kasangdamo ang langit.
1: Okay, katong mga nangutan na pinangga unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mabitaw ng sakyanan ha. Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na. Ang uric, musaka na. Pagsaka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, pwede man, basta kumplituha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang ninyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumog clinic. Okay, kung saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon mo ayaw nagkaugasin, agri po guana. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, isda, karni, tanang animal product na man ay protein. No? Muna pinangga din na ito inyong rate, basta ganig animal product, tananana, mulangoy, mulupad, na 20L, 4L, mudugo. Okay? No? Niaapil lang mga mukama ng mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga, muna'y taas og uric. Sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinangga, kay ang beans, taas man po na siya protein. Pag na'y protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas og creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay, unsay pwede, kay panitra may makadaot, taugihon siya para matanggal pinangga. Unyaon sa puy dapat nga gulay. Chapsuy gihapon mga pinangga moy maayo para sa naay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyud unta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or magutin mo. Pagka paniod to, dito na mo magulay niya, naagyod sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uba ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon unsaon yung pag-treat, no? Pinangga gawa sa clinic manggod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag-juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic man ning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya pipino, na siya celery. Okay, then na siya kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamungkay, kamote, kulitis, iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimugin mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, ha nga, paningkamot na makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing program.
0: Kayok langit, kasangdamo ang langit.
1: Dili i-withdraw? Okay, hinog nga kabayas pangga. Siyempre, kung nag-inuman na, di na-withdraw. Permintin na yung deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himoon, pangga. Simple kayo. Simple kayo, pinangga.

0: Indoton ta magkolong cleansing ka nya mintin na nakadapin na gag aloy adulaw ka ng gabon before menstruation. Sige na ka gino, makato ka clinic, hala. Mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang ka na sa imuha. Okay, doc. Nya lingkod ka planggan ng init before ang imong menstruation. Okay, doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto nato pinangga dahon sa gabi, katabang ka na in town sa imong goiter, ha? Ani ang imong himuon pangga kuan ni siya kanang kanang tawagan ni pinanggang kuan mato ka clinic na daghan calplicity na sikel pero magsige kag mintin pinanggag jo sa karots kamatis ug atsal unya kinche pinanga mo tunaw ginagoy ta unsay tambal sa bugad dok permi magud labad akong ulo tuubon gyud ka pangga oy oh luy agabon asin ug dito ub nimo nya maglaga ka dito ginumo nimo. Huwag doon mo klinik, huwag mga outlet mga pinangga, pagpalit mo dito 77 Herbal Tea. O niya, naapunta mga pinangga, ikuan. Tawag na to nining, diha, mga itakag trumpas, ilipanting puti, mga pinangga, putik bulak, o niya, dayon, mga itakag dito, nakay kaningag sibuka, duguan, albutra, mga pinangga, la, pwede na. No, nayugat sa tuway-tuway, mo ilagaon, siging painom. So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun, tirato na. O, kutob lang mga pinangga, o, lima kaadlaw. Okay, hala, sige. Pailo na pangga, naging ondre. Dok, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Ah, kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok Tabangi ko. Sige, ma, sige, Dodoy. Wait, dakadyot, Dodoy, ha? Sa gitawag na to pinangga kanang kuan tawag na to ning tatanang hubakon pinangga hot compress yod ang ba ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo tanggal si mong panuhot unya mohumog imong plema unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos pwede nimong ihalo pinangga ang radis ahos bumbay kamatis no. O, guway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na to, gihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na to, tonic syrup, okay?
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Naun siya ka marun, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawadaan mo nagkukupag-asap rin. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Walang pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mo rin, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa ba ka nakabalo anak pa eh?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
3: Aduna kabay gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
5: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: Mga nanay ug tatay, dilawin na karon na ang kalami sa Healthy Juice Powder nga usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka-anti cancer, anti tumor ug pampawala sa mga bagbag. High in vitamin C plus iron. Healthy Juice Powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy Juice Powder kini mo gikan sa blamera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy Juice Powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy Juice Powder. Ang Dok Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memoria. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
6: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
7: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pasaod ng panahon nga mao ang sibukaw, taragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o kibanaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Dok Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa gini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
8: Ani-ana, ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis, o pagpunga-punga. Ani-ana, ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia, o gabil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo.
9: Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
0: Unsay tambal dok sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mog dugas karots matu ka clinic do na matay eye drop dito. Okay, dok. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oy. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga ha, or dugas palya. Kada alas ay sapo niya, 3 times a day. Pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit dughan og likod, kundi manghaplas kaghang onja mga pinangga, maginom dugag sili. Pag muatake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di muatake, regular nga pag inom mga pinangga, ala. Regular nga pag inom mga pinangga, imura na siyang onsahon. Imor na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, dok. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya. Maulian pa ka ni dok? Lisod po na to, maingnog, maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, pati atak yun, nag-high blood. Sige, nagpainumag sayote. Isag buntag hapon lang pinangga. Buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Dok, sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, dok. Buhatan ni mo pangga imuhang ko ano nang imuhang purea nga nabitang sige ha ginom og limon sito sige po ka ginom og mga pinya juice ha or any citrus juice pinangga or kamatis juice unsa man ang dapat na kong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon. Buhatan ni mo pinangga kuan ka kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kadig yun, mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggudo og kanang kabutdan sa kung tiyan ng akong anak na 7 months. Ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit, naimpatso na po ng imong bata mga pinangga mo nang sige lang taon ni siya kabutdan og tiyan. So buhaton ninyo, pwede mo magkuhag iniloga, magluga mo, katag stila. Katarag Bombay duha or kundili, namoy bagong nilong agkanon din na karon hala. Ikatag dito stila mga pinangga, unya, butang ha, Bombay, baluto ni mo, maoy ihampul, kanang mabalot yun ang lukob siyang tiyan. O, nakasimple yun sa, pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic, nga mais nga coffee, yung charcoal, mao, dajoy, inuma. Pinangga ha. Anya gingundre, dok ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, ha? Di mo malangan pinagag, mato mo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na po'y aloe vera spray. Pero din na, ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinangga, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, unsa may maayong tambal sa bayuok, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayuok mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, munay paspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alugbate. Okay. So, mga pinangga, gingondre, ask lang unta ako, dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok o katol ang akong vagina. May gini ka imong giningles. Oo, gingondre o niya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 akong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kaya basig, kiat po ni mong bana. Inon-inon lang ka, diabetes ka. Pinangga ko lang gid pod kanang i-try lang nimo nga lapuhan na nimo pinangga kanang pinabukal nga tubig butang agdahos bayabas nya haluan nimo pinangga bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin ng imo katulo sa iskadlaw no hugasan nimo pinangga di ba malilian ka simbana ilang gid pa ibalo sa simbana. Nga imong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni Mugsuka, makahuna-huna ning, wow, kinilaw na pod. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes, pinangga ako ani. Kanang magtagtad na kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay. Pero na mo'y carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo gyud, dugas ka mong gay. Dugas panyawan pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, Lodok, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, Dok, lagit. Nagyo nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga kasi Dok naman kami parihas ng husband ko bakit hindi kami nagka-baby. So, pagka-baby, pagka yung mabuntis. So, pinangga niyong buhaton, muna yung soban nga, basig di katiguan, tigpatong si mong asawa. Yung nga pong asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, dagan alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, kanang, muadto siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kay simple raman pero yung buhaton sa mong muato clinic tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. Oh, nasa Bariko Silva. Di ba? Oh, mana mga pinangga nya gamang babae po dugo usosong matres. Mo na gingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga kana siya lison mabuntis. Labi nang ipangluwa ang similya. Oh, murag gibidli ba. To ah, mga pinangga, tinga kaun sa man nga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis nya. Basin pud ang imong bana. Mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya. Adi gyud po na mabuntis. Okay, hello doc. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers? Og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy no unya butangi ganyog licorice mga pinangga oh unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay? So pinangga ang lecithin, gikan man sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unyag ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga digin mo magmahay ana, perte gyud nang nindota ha. So munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
10: So wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
11: Dok, dok, dok, dok, isa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
12: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina BDO Bank at banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa dalan sa Pantalan, Galagala at banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: happy sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagtiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayuok, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medisina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, tilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunsay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medisina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medisina and Wellness Center.
3: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup, maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medisina and Wellness Center.
4: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo, gikan sa pito kamang ilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon, or kalingag, pandan, o pipa na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan. O karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nakanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa gini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar, o uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medisina and Wellness Center.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ito kayo niyo mga kabida, welcome. Ano na po kita sa itong programa. Ang isa ka oras na itong programa, ang marka sa kabaranggayan. Bati kita ninyo, Lunes hangtod sa Adlaw Huwebes, matag alas 12 hangtod sa Laona. Dini sa 96.1 Infinite Radio DXOD mga kabida. So, kasakauban na to si Kuya Kaloy, wala siya karon. So mga kabida, usang alas kinatibok ang pwersa din sa itong istasyon, sa itong station manager nga itong Ate Rose Bulpa, sa itong partner dahil sa Picas Lawak, sa itong technical side si Papa Kibs, yun man sa ito nga CEO atong Kuya Wolpe Orio. So kumusta mga kabida, adlawng Lunes, unang adlaw sa simana, adlaw sa sugod po sa adlaw nga pagtrabaho mga kabida. So kumusta mga kabida. So before at atong timbayahon, timbayata sa ato mga sukitig paminaw mga kabida. Din sa ato nga siyudad sa Panabo. Una-una to ato mga elected officials ang ato mga leaders mga kabida. Din sa ato nga Davao del Norte. Sa 11, 11 ka local government units nga naglangkob sa tulo ka siyudad. At umimag ang walo ka mga munisipyo mga kabida. Dito sa siyudad, sa Island Garden City of Samal. Kumusta din ha? Kumusta ang atong mayor diha? Atong mayor ha? Mayor ha? Toto Reyes, Lemuel. Lemuel Toto Reyes mga kabida. Yung manusap sa iya nga busy mayor. Atong Kuya Richard Changin Dolman mga kabida. Yung mga ito sa iya kinatibok ang miyembro. Miyembro sa Sanggunian Panglungsod mga kabida. Dari sa siyudad sa Panabo, ato ang mayor, ato ang mayor Kuya, Kuya Mayor Joe Rilampagos mga kabida. Yun sa iyang vice mayor, Kuya Franklin Hentilis. Ato sa iyang kinatibok ang pwersa, kinatibok ang miyembro sa Sanggunian Panglungsod mga kabida. Ayun, tabok ta dito sa Carmen. Sa atong lungsod sa Carmen ha, din baguhay lang ha, baguhay lang daga sa ulog sa ika 58 nga kasumaran sa ilang pagkamugna ha, isip usa ka lungsod. Atong mayor ha, Kuya Unidas Leoni Bahagi. Iyon na sa iyang vice mayor Kuya Marcel Pirandos. At sa mga tanang miyembro, kinatipok ang miyembro sa Sangguniang Bayan. At sumiagi nga adlaw at pizza 18 lang adlaw nga Huwebes mao ilang kasumaran kasaulog sila kasumaran nga pagkahimugso isip nga munisipyo. So niya nang kagabion mao to ilang ikaw dito katong dunay live ban mga kabida ang kami kasi. So kuan lang dili kayo wala kayo maragula kayo mo kuan ang kaning kinaiyahan nito panahon ang panahon kay gaulan-ulan. Pero bisan toon mo nga doon ay gasigi gaulan-ulan, ang mga tao dito gidugok gihapon sa katawhan. Labi lagi ka to ilang fireworks mga kabida. Nga natulo na himot upat kahugna nga pabuto sa ilang fireworks mga kabida. Gisugdan na pabuto pagka alas 8. Dayon na taas-taas man to, pila ka minuto, paglabay pipila ka oras, lain na pong hugna sa pagpabuto sa ilang fireworks. So, hantun nga kwanto niabot og upat ka hugna ang ilang pagpabuto. Unya, dili po yun nga matawag nga kwan lang, murag alang-alang. Kwan yun, grabe, bongga ang itong fireworks nila mga kabida. Nakakwan na lagi mo ito, wala kayo, murag wala kayo mabulig ang panahon, giulan-ulan. Pero maulang ito, bisan to sa ulan, mga tao, kung lagi hapon, gahugop kay gusto lagi mo tanaw sa fireworks, huwag yun man sa mga tanaw dito sa katong live band, ang katong kamikasi mga kabida. So mga ito, ginakuan niya sa ito ang mayor, nga before nga doon ay, kung lagi ang katong yung ginong fireworks, doon ay kalahi, orag lahi, pinasahi nga fireworks mga kabida. Kaya mga magiging nakasagaran sa fireworks, hurutan ko ano, humana. Pero naitabo dito, mga kaupat-upat kahugno ang pagpabuto sa ilang fireworks mga kabida. Onya, pagkakuan pud na sunod adlaw pagkaugma dito sa Braulio Idohali pud ang ato nga provincial government. Dito sa Braulio Idohali ang ato nga provincial government nga pinanguluhan sa ato nga provincial governor, atong governor Kuya Gob Edwin Hubahib. Dito pud kay pahigayon ay lang katong kanilang kikiki nga kabida kon kaagapay. Kaagapay alang sa kalinaw o kalambuan kikiki. So mao tong inang og sa kwan govern dalhon ang gobyerno ngadto sa katawhan. So kwanto dito ha daghan mga serbisyo ang ginahatod dito mga kabida. So mao po to ikikalipay po sa katawhan ang mao nga panghitabo tungod nato nga ginatawag nato kanang caravan of services mga kabida dito sa Braulio Idohali. So gikuan po dito daghan mga tao aning kuan dito ning avail. Ning kuan dito ni avail sa mao nga programa mga kabida. Na ikuan dito kana nay mga medical consultation mga kabida. Niya donay mga libre mga tambal. Unya kana napagil nakatong sa kanang sa ilang dental nga tooth extraction gawas sa kaning kuan dito nga more nga kuanon ay mong tan-aon ay mong ngipon na matawag nga limpyo limpyohan niya nagawas na katong tooth extraction libre niya napay na tambal mga kabida. So on niya doon napay kaning kuan niya katong na, minor surgery katong mga bukol-bukol may nga bukol pag-operahan po mga kabida libre kaya po. Unya, gawas na na, mga to, doon ay mga tambal, libre nga tambal, mga kabida. Muna ang kaning kwada, manay natawag na to nga kanang sakikiki, mga kabida. Ang kaagapay, kaagapay sa kalinaw o kalambuan. Muna kanang ko ang programa sa ito nga provincial government, mga kabida. Unya, bago mo lang nahuman, diri sa Panabo, mga to, ang itapon dito sa lungsod sa Braulio Idohali. Unya mahuman dito ha balik na diyan po sila sa Carmen mga kabida tanan. So kuan kini tanan mga local government units gina serbisyohan at dan sila serbisyo kini malugi kini lagi kikiki kini kaagapay sa kalinaw ug kalambuan. Napay ka na sa ilang kuan agriculture kanang hatag og similya kanang DE hatag similya unya kay kini sa kaning kuan nang matawag og bitaw kan sa mga hayop under magyapon na sa DE na sila kaning kuan dito kato mga hayop mga iro kuan dito na bakuna anti rabies vaccination as anti rabies unya napoy kaning kuan kanang ilang itatawag nga ang pagkapon sa iro mga kabida. Ang pagkapon ra baron sa iro mga kabida mahal ko nga to ka sa kaning kuan diha dunay kan bisan kanang yunana bitaw nga daghan magyung tao makabalo mo kapon pero mukhang yu ka magbayad ka labi na kaning kuan diha sa mga private unya kun walay po dili yun nga patawag nga programa mato ka sa kaning mismo sa BTA veterinary office sa atong local government units magbayad gihapon ka doon na kanay bayad mga kabida dili ka na libre mga kabida samot na kon dito sa mga pribado. Pero kung ana kung programa sa gobyerno mato dito sa mga localities ato sa mga local government units kanang ilang ginatawag nga caravan of services kana mga kabida libre gyud na. So katong mga kwanti ha, dapat ato ka na nga pahimus lang kaning mo apilta sa mga programa susama ni ana mga kabida. Dili na itong ikapil, di na ito ka nagpolitika. Kaya kwan mga god, di rin nahitabo sa Panabo. Last ato nga, 27 yata, June 27. I know. Last Wednesday. Direto sa paning San Vicente, Barangay San Vicente. Ang mga kwan dito nakita na mo as observation lang no murag nakuha nila og politika kay kuan man to ka barangay, unom ka barangay, pero doon ito do ka barangay kapitan ang wala gyud mo support, wala mo pakita didto. Munya ha, kitong kato mga matod pa katong tulo ka barangay, murag sa lain to, sa murag sa pikas ba, o sa kuan pa pikas partido mga kabida. So nga ko lamo alang dito nga unta ay kuan man to, dili lang unta nato kanag mga tuluan politika bitaw. Kay hasta katong mga katauhan bitaw atong mga kani kuan nato kani kuan sa atong mga barangay atong mga katauhan, tungod lagi kay kuan lagi mo ultimo ang mga kapitan nila, dili mo pakita unya doon na po yung bandit, mahadlok na tungod sa politika, medyo marag, mahadlok sila mo pakita dito. Ngaunta, libre man niya. Itong kan, wala ni politika. Kaya ka na, servisyo man na. Kaysa, kuan ba ya, mga kabida? Panahon sa kampanya, wala gi may yun nga, dili kumot servisyo. Ang kuan niya, puros panaad nga, servisyo, mahatag og servisyo. Wala maghisgot nga, kung mauni, mao nga pikas partido mo, dili mo pwede. Dili mo pwede sa among servisyo. Wala gyud yun anak mga kabida. Pulos lang gyud yun ang servisyo, hatag sa servisyo. Mauna nga, kita po nung ta, dili na to panahon nga maghatag ng mga servisyo, ikuha na to ang politika mga kabida. Kaya politika, panahon lang gyud na sa eleksyon mga kabida. Human sa eleksyon, so kalimtan ang politika, mag-uban tanan, suportahan o kinsa man to ang nigdaog, kung panitag ang ato katong nigdaog, wala na to ginaboto, pero pagka nga siya ang ipili sa katawhan, sa majority, so mag-uban ta, suportahan na to ang mga kabida. Wala o ng politika, samtang kuhan pa, mao pa sa kuhan pa, naasulod sa ilang termino mga kabida. So, panahon sa eleksyon, diha na, mag-uban, diha na. Mapalitag yun nga, mukanto ka sa pikas partido, di yan na. Niya, ato pong likayan po, ang kanang kuwan bitaw pa nagbingkil mga kabida, basta yun na. Kaya kuwan man good, pag human sa kaning eleksyon, mauna na, ato ang kuwan na ang pagkuwan dito, servisyo, suporta sa nakadaog, mga kabida. Kaya susama gusto sa ka, kaning kuwan lang, o sa ka, ganito mo gamay lang, grupo, o sa ka organisasyon. Unya, siyempre na amin gina-eleksyon. Unya, kita matang isa sa ato doon naman kita kaning murag o sa kuan pa na atay kandidato. O mapildi ang atong kandidato, dili po yun nga abi ka napildi atong kandidato, dili na tamo suporta sa ato nga organisasyon, di na tamo pakita. So, muna nga, kuang yun, kung naman muna pirmi ato huna-hunaon, kuang ang diha, makakuanta, murag nagkuan sa kalambuan ng kauswagan, murag nagkuan tayo isa ta sa mga nakapugong ni anak mga kabida. Kaya lahir mga gurkong ay palitag nagkakuan na kayo sa ang tanan, suporta ta, kung sa'y may mga plano o sa mga programa sa itong mga asosasyon, yun na, kung atong ginasuportahan, makuang yun na, gawa sila kung makita na ito nga dili maayo, di harapon siguro, pero kung makita na ito nga maayo, bisan pag yun nga dili na to kwanto dito, kung masuporta lang yun ta mga kabida. So, unya, mauro ba po na napod ba yun na ng eleksyon? Nakiling dirita sa patong gagmay nga grupo? Mura bitaw, itong ginakuan bitaw nga, wala na to seryoso ang pagboto po mga kabida. So, mauna mga kabida, dapat na, atong kwa rin ang pagpili, tarong nga pagpili. So, para nga makuan po, ang atong kuan dito, mulambo sa mga kabida. So, before mga kabida niya may gikuan dito, kadali, inibito nga public service. Ato sa kuan na, kay, abisag malimtan po ni, importante po ni public service. Isa ka panawagan mga kabida. Panawagan na, panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover mga kabida. 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustodiya sa Dicoso Gian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay. So, bisitaha sa Dicoso Gian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, or i-text sa cellphone number 0968-207-8592, mga kabida. So sa mga pamilyang Alcover, labi na gindi sa barangay Maduaw, pamilyang Alcover. So nanawagan ang inyong kabanay, ang inyong parente, na si Adel Villar Alcover, na kuhan siya, 63 anyos. Naan siya karon sa Dicosogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nagpangita kini siya kaninyo sa iyang mga paryente, mga kabanay. So nagkuhan niyo nga magpabisita, ha? Bisitahan diya sa Dicosogyan Home for the Aged diya sa kuhan lang, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. So i-text niyo sa cellphone kung doon, para sa dugang mga detalye, pangutana. I-text sa cellphone number 0968-207-8592. So mauna, mga kabida, ang pamilya ni Adel Villar Alcover. So diyas pamilya, mga Alcover, diyas sa barangay Maduaw. Dili lang sa barangay Maduaw, daghan pa ni sa mga parente dari sa siyudad sa Panabok, kini Alcover, mga kabida. So nanawagan taong kini nga unta mabisitahan ninyo siya na siya karon diya sa Dicosogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. So ato po ka muna atong timbayahon na to, ato nga dari sa atong silingan, maing udto diya sa ato nga IPMR, IPMR diya sa Barangay San Vicente, mga kabida. Kini si William Bansali, mga kabida. So doon ay mga pila kaadlaw karon, mahimo kini atong i-guest ni si William Bansali para pasabot na atong ipasabot yung unsag yung kini ang IPMR, mga kabida. Unsa kini sa ang dato sa IPMR o sa CIPTIN o sa nakalahian kay mga kabila, daghan magwala magkakuan ani, so daghan magwala kay makasabot. So pipila ka adlaw at imbi taho ni si William Bansali, mga kabila. So before, mga kabila, break kita kadali, alas sa mga pipila ka pahinomdom, mga kabila. So dito ta sa Pikas Lawak, mga kabila.
1: Problemado ko ba? Uniform of Sigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mukitar sila ang school uniform, teacher's uniform. O mo repair usap sila sama sa bag, ano na usap sila swing machine repair, o ano na usap sila baligya nga pure honey. O ipinag-iahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126-05-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
4: Power 10, Power 10 Probio Capsule
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Chia vitamin C plus zinc.
7: Chia seed.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nita lagi ko uniform para sa kong anak.
8: Asa mo ta makakita, ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
11: high and we were so bad. iCare Gold Capsule.
12: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw. iCare Gold.
11: Alaga sa iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: Okay mga kabida, welcome. Balik kita sa itong programa. Ang markas sa kabaranggayan, mga kabida. Isa ka oras, alas 12 hantong sa launa. Dito sa atong istasyon, 96.1 na DXOD, Infinite Radio mga kabida. So, gihapon, kinis Kuya Mark, gihapon ang magkagubans kaninyo, kaya wala karoon atong partner, si Kuya Kaloy mga kabida. So, padayon ta dito sa atong kandito, sa itong paghisgot-hisgot. So, mo to, atong ikuan si kinis si William Bansali, kaya kung ikinis siya, huwag sa maghisgot, yun ang labi na sa kanibita, ang kita tawag ka ng Ipralo mga kabida. So diri daghan manggon ang kaning maraglahi ang nagsumpaki ang pagsabot ni mga kabida. So kuan siguro pipila ka adlaw karon ato kini siyang imbitahon para mugis diri sa tuwa para pud nga magpasabot gyud unsa gyud kini nya kuan pud siya daghan pud siya mga maayong plano mga kabida gani kana dia karon dia sa Davao City dia sa kanang magsaysay park kanan ay magkwanda sa mga ginatawag na itong mga lumad siya, isa siya sa mga otok liha, nga nung na yun na purma, na plastar mga kabida so atong kanon liha kay mga magina daghan manggun daghan yun, bisan sa ato adres sa itong Panabo masyari sa Panabo, managlahi ang ilang pagsabot so kinahanglan yun nga para yun masabtan pasabtan na ato ipuan dito si kini si William Bansali mga kabida. So before ato pong timbaya po di ang iyang kapitan mga kabida. Si Kapitan Lisa Bukala ni Barangay San Vicente. Kauban di sa iyang barangay kagawad na si Danica Karisma. Dati kini nga ISKI Federation President diri sa siyudad sa Panabo kini si Danica. So karon na siya na isa na sa ka regular regular nga membro sa sangguniang barangay di sa barangay San Vicente mga kabida. So yung masab o di sa itong sa siyudad siyudad ang lungsod sa Kapalong ato ang mayor mga kabida Mayor Edgardo Timbol. So kumusta atong kundi kinibita ang Kapalong mga kabida makabantay mo di ha ako po nakapakuan ko di nga pag-abot og alas 5 bitaw, alas 5 sapon, ngadto sa alas 6, mingaw na ba? Mingaw, mura siya og kaning kuan diha. Murag kulang siguro, unsay kulang diha. Og ang pantag development bitaw. Atong ikaw murag nabitin ang Kapalong mga kabida. So atong kuan siguro, atong mayor diha, nga unsay kuan ha? Unsay mahimo niya para nga makuan yun ang Kapalong. Kaya og imong tanawon diha, alas 6, mingaw na, mingaw. Mabukang kagsakyanan, kaya mga sa transportasyon, pasahiroan, maglisor ka na paggawas Kapalong. Mabot ka na ang orasa, mingaw, mapahitabo niya, magpakyaw ka na lang. Tungod kay, ikuan ba? Imong ikuan da nga minus Kapalong. Huwag imong kanon ng Kapalong, inahana sa lungsod sa Santo Tomas, mga kabida. So ang kapalong siguro, Mayor, tapanawagan siguro, unsay mahimo na to, nga para nga makita na to, nga mas mulambo ba? Labi na yun ako sa ang hitsura sa kapalong. Kaya itong kwandiya, umuhisgot na ganing kwandiya, hitsura, pislit, ito ikumpara po ba? Kumpara na to Santo Tomas. Ang Santo Tomas, anak na sa kapalong, gikan na siya, barangay na siya sa kapalong, unya gihimo nga munisipyo, ato ikumpara po, murag layo na kayo, layo na ang nabot sa lungsod sa Santo Tomas, mga kabida. So ato siguro ko na siya ito si Mayor, unsay mahimo, kayo ko rin mingaw, ngit-ngit na pag-abot sa alas 6, ngit-ngit na ang ilang mapalingkil ya, daghan ang manirado, alas 6 pa lang, sirado na, ang mga pag-abot. So murag kuan ba? Og sa kuan pa ang ekonomiya, kuan ang ekonomiya sa dia sa lungsod sa kapalong. So siguro maayong unto po dia, maayong unto sa iyang busy mayor dia, maayong unto kay Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. Na kuan po dia, daghan po ni siya mga plano, daghan mga plano dia sa lungsod sa kapalong, pero pagkangan nga busy mayor lang siya, legislative, wala ugdado na kay mga kuan di ma-implementar kon amukan man lang god ya ang mo implementar ang kuan man gyud ang chief executive kon ang mayor sa usa ka lungsod. So maingod to kay Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida, ingon usab sa iya nga inahan diha nga bisan wala sa public government services, wala sa gobyerno, pero naghatag yapon og serbisyo matag public service, ato nga inahan dia, maparanggaon si Madam Leslie Quisada, mga kaipida. Kay kini mo lagi, hindi ginako na makuan gyud kanang iyang pagka manggihatagon matidabangon, hindi ginako na makuan dito malimtan, pero may ginan makuan ako sa iyang kanang iyang pagkuan dito labingit sa atong mga lumad, iksoong lumad, mga kabida. Hindi ginan makuan dia kung mo anak siya sa ilaha, kung mulungsod, logsong, ikan, mulungsong kasi lang ng barangay, labi lang ikan barangay gupitan, lugar gina sa mga lumad, mukuhang gina dia, musangko gina dia sila nga, ni Ma'am Leslie Quisada, mga kabida. Ano ya, kuhang dia, di gina na sila yun na mugawas nga, gutom, kapakaunong gina, kung oras sa, ora di pa oras ting panyodto inana naagi na sila ko na pamainit, mga kabida, libre gina pero ang ilang nga kon ka mapo siguro nga tungod kay lagi sa iya pagkamanghihatagon gibuligan pod ang iya nga mga negosyo, mga kabida. Kay una na man gina once ka mo share ka nga to sa mga kaigsoonan unsa imo ang grasya kini ihatag balikan gini sa labaw makagagahom sa pilon ang katong dito ang imong nahatag, mao ka na, mga kabida. Kay kuan mo na basta manggihatagon ka sa grasya, kay kini kong grasya nga naabot sa imo, ha, gikuan lang na sa ug sa kuan pa gipahiram or kuan mo kuan lang kada murag ikaw may mo atiman lang ka nya kon imo kini taguan nga di ka kabalo mo pagkigangay. So wa gid po ug sa kuan pa wala po'y hatag, wala mabot minus po ang grasya mabot ka niyo. Pero kung manghihatagon ka, kabelo ka makigangay, mauna, mga kabida, ang grasya po nga bubalik sa mga pilo-piloon po. Mauna nga, sa kadugayon na, sa iyong mga negosyo diha, na yung kuhanggi kini, nagpadayon, daghang mga kuhang mga ningagi, mga krisis, pero kuhanggi yun, naalagi hapon. Kuan lang yun, kana yung gasoline station, mga kabida. Kuan mo ginato, di nato ikakuan nga, ginibitaw nga gasoline station, kana nga Shell. Imong ikumpara sa uban mga gasoline station, taas og presyo, mga kabida. Pero, mulingkod ka ito, imong obserbahan, daghang gihapon ang nadya, patubil di asa yung gasoline station, ang Shell, mga kabida. So, mauna akong ginaingon, na kung kabalo ka manghatag, share ka sa imong mga grasya, so mauna nga balikan po ka na ito sa itong Ginoo, itong labaw makagahong, sa kapilon po na, sa kapila-kapilo-pilo, mga kabida. mao to ha? Diha sa kaning kuapod ha lungsod sa Santo Tomas oh, mao to atong nakita mao to akong kuha diha ganiya nga do natay comparison so ato makita diha ang makuan mag-god diha mo makita nimo unsa ka kuan ang lambo sa kalungsod makita nimo kun naa diha daghan ha? Naa ang kaning pudsin bangko niya kining mga gasoline station o kining mga kuan dito mga punsyap so diha nimo makita kung unsa kadaghan ang development sa usa ka lugar kung naa ang mga kuan mga negosyo ha mga kabida so imo ikumpara mana sa Santo Tomas ngadto sa Kapalong so lahi ragyon kayo so maing udto diha sa atong mayor mayor Kuya Roland de Hisika mga kabida o yun sa iyang vice mayor vice mayor Maria Los Inday de Hisika mga kabida sa iyang ato sa matanang mga miyembro.

Sa ta karon magpadala sa kwa sa politika kay sayo pa in layo pa ang politika. Og ni ko kan pa sa ato nga Vice Mayor Risa Panabo, Vice Mayor Franklin Hintiles, ha? Niya pa layo pa trabaho lang sa ta mga kabida. Maupod na ang mga kwan pod ha. Maupod na ang ato nga board member, ato mga board member ha. Labi na sa ato board member Kuya Popop Catalan. Maupod na iya ha. Nila pa Kuya, di siya tamagkuhan karon og sigot og politika, so trabaho lang gid ta. So mao na ato nga board member may uto kay board member Plopon Royal Popop Catalan mga kabida. Ang kanang kuan ni ang mapalanggaon sa mga single mom mga kabida kini atong board member Plopon Royal Popop Catalan, ang Kuya Popop Catalan mga kabida. Imong sa iya nga igsoon ha, nga mao apor kasamtangan ha, nga sa usa ka sanggunian nga panglungsod membro dere sa siyudad sa Panabo mga kabida, nga ato nga Ayan Catalan mao kabida ang siya karon ang kani nga mao ang chairman nga committee ba sa media affairs mga kabida kini si Kuya Ayan Catalan, servisyong Ayan Catalan, basta Ayan, sure yan. Mga kwan po ni, nagsunod ha, nagsunod po ni ha, sa mga kwan, maayong lihok, servisyong Catalan ha, ang iyang amahan, Roy Catalan ha, Kuya Roy Catalan, maayong uto ka ni mo dia ha, dia sa Barangay San Pedro, ha, kang Kuya Roy Catalan mga kabida. Maing gabi, maing uto, maing pagpaniuto, Kuya Roy Catalan mga kabida. So mauna ang bunga, mauna kay kung sa daw punuan maupod ang bunga. So mauna ang karon, mauna ang mga bunga ang kining managsuon nga Roy Plopon Royal Popop Catalan o yun si Ayan Catalan mga kabida. So mauna kung unsa lagi ang punuan maupod ang bunga. Kaya katapos ka panahon si Kuya Roy Catalan, ha? Huwag sa trabaho, servisyo, ha? Kuhan po ni. Dili po ni magkuhan basta, bisan, basta layo pag politika, trabaho gil po ni siya. Mao po ni. Muna ginakuhan karon niya sa iyang mga anak na trabaho lang sa, ha? Layo pa ang politika mga kabida. Kaya kung abi ko ninyo mga kabida, kung sa karon nga, layo pa panahon, maghisgot ka ng politika, deklarar ka na unsa imong plano, unsa imong daganan, ha? Bungka guba gyud imong kamada mga kabida, di ba kuya Ronald Dimaya di sa Santo Tomas mga kabida, ang maing uto kay Kuya Ronald Dimaya. Last termer kini nga barangay last termer nga sanggun yang bayan member di sa lungsod sa Santo Tomas, pero di apa maniid sa gyud ta. Pwede apa og ana pwede man siya mo pahulay ha. Pwede siya mupahulay kay niya pa bisan pag yun nga naasya sa pribado. Mukuan mo po siya di man siya magmakuli, hatod man gyapon sa serbisyo, tabang labi na gyud sa ato mga kana mga kwanda, senior citizens, grupo sa senior citizens, grupo sa TODA mga kabida. Kini si Kuya Ronald Dimaya mga kabida, makuan kini makasalig yung kahang mutabang yung kinikani mo kung sa mga problema, maduulan, labi na gito yun ang madunay mga kanisa mga grupo, asosasyon mga kabida. So sa Braulio Iduali po, ha? Ato pong timbayahon niya ang atong IPMR. Ay no, Barangay Chiptin, ha? Parin, Dato Jerry Sisbino, ang Barangay Chiptin niya sa Barangay Duhali mga kabida. Yan nasab sa ato ang kuya niya, ha? Ang itong buotan na kuya, ha? Kuya John Ismino, Romulo John Ismino mga kabida. Kumusta? Kuhan po niya, ha? Kuhan ang gulpisa, nag-agi niya siya kapahit kalisod po niya kuya John tungkol sa mga kuhan po dito, sa kuhan pa, moragi na kuhan siya. Nakuhan sa matawag ito sa mga panghitabo, ha? Sa kuhan pa, biktima, ha? Biktima sa mga panghitabo. So, tungkol lagi ka mo ito. So nakaamgo, nakakonsyas ang sa mga kuan dito. So mao ni karon ha, mao na kinakaron na itabo ni Kuya John ha, Ismino. Nagkonsyas ang negosyo niya kuan dito sa mga katong mga katauhan, yung makaigsuonan diha, tabang diha.

0: anak si Kuya Romulo Ismino Magkabida Junior, Kuya John John Ismino. Dia sa Braulio e Dohali. Kumusta ni mo dia, Kuya? Medyo gimingaw, gimingaw na po ko ni mo. So, siguro mo bisita diha. Kagani ha, medyo ni sayo-sayo gyud ko kay doon na po ta ko ituyo dia sa Braulio e Dohali. Lahi ni nga kuan kanisa. Kuan po ni dili ni para sa akong kaugalingon kini akong toyo para po ni sa atong simbahan para sa Ginoo mga kabida mao to akong toyo unta mo to Braulio e Dohali. So gani ha alas 6 pa ko dia sa terminal pero wala gay bus nga ni agi wala ni abot ang bus antor nga ni yon ato kuan alas 10 pa daw pugikan sa Davao mao to kay unsa pa may akong kadito mato ko alanganin na sa oras maglisod ha lisod na gyud ang pagbalik ha di na makaya ang oras na makaabot ko dire alas 12 mga kabida tuma sa atong programa nga di pud ato pwede pasagdan mga kabida. So before mga kabida mag break sa ta kadali matuta sa ato sa pikas lawak dito sa atong technical ha para sa pipila ka mga pahinumdo mga kabida.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-ano-ano? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule, iEXCEL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Testimonya.
6: Oh, kasinatilan.
7: Ma, nana si Papa Joseph.
8: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
7: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa?
9: Ilantan ko. Ug naminod ang akong kaluwasan. Ilabi na ang akong tiil.
8: Uy, tuwag ginas panahon ron. Usok ay ubo, hilanat ug trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan ug masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
9: Mauna lang ang sweldo, mauna lang.
10: Mauna lang ang sweldo, mauna lang.
7: May trabaho ka pa?
9: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna kung dili ko man trabaho.
7: Naanya na day ka pa?
9: Ay, maayo mo lang. Bawa na ko. Kondisyon na kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
7: Mau ba pa?
9: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuyboy. Sama na ko. Sige na, ari na ko.
8: Aray, kadiyot, kadiyot, manak ko. Kadiyot lang. Inumuna ini o.
9: Umsama ni asawa ko.
8: Maone, isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
9: dili na ko mag-agwanta pa!

0: Welcome, welcome back. Balik punta, balik kita sa itong programa, mga kabida, ang markas sa kabaranggayan, mga kabida. Din sa itong estasyon lang yan, 96.1, DXUD, Infinite Radio. So, sa Gyapon, kinis Kuya Mario Gyapon, makag-uban ka ninyo. Kaya wala si Kuya Kaloy, mga kabida. So, mga kabida, before itong balikong kinipanawagan, kinipublic service, ato gikining balik-balikon, aron maabot gini dito sa mga kaparyentihan, kapamilya, kaparyentihan, kabanay, kini si Adel Villar Alcover. So, gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos lalaki, nga anak karon sa kustodiya sa Dicosogyan Home for the Aged, diya sa Lower Kabantian, Buhangin, District Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay, bisitahan inyo, bisitaha sa Dicosogyan Home for the Aged, diya lang sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, para sa dugang detalye, para sa mga doon mga pangutana, inyong i-text, pwede nyo i-text diya sa cellphone number 0968-207-8592, mga kabida. So, si Adel Villar Alcover, nagtawag, nanawagan siya mga kaparyentihan din sa siyudad sa Panabo. Video dia sa kwana barangay, barangay Madoaw, barangay kapitan, Alcover, mga kabida. So kini inyo pami kaparente parente niyo si Adel Villar Alcover, nawagan, unta nga kwana niyo nga bisitahon, bisitahon dia sa Dicosogyan Home for the Aged dia sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nagpangita in town ni kamo gipangita, sa iyang unta mabisita niyo siya diya sa Dicosogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So na cellphone number para unyong matiks ni ang cellphone number 0968-207-8592. Balik-balik ko na to, 0968-207-8592, mga kabida. So muna si Adel Villar Alcover, nanawagan sa mga kaparintihan, na siya karon diya sa Dicosogyan Home for the Aged diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. So may udto po kaya Arnel, hi 18 Rehas is watching, may udto ka ni mo diya Arnel, may pagpani udto unsa may mga plano ron na to, sa atong kwan diya, atong kuya Wahid Ranain, may udto kay kuya Wahid Ranain, ang former city councilor Wahid Ranain, unsa may mga plano na to diya karon, karong umaabot nga eleksyon, mga kabida. So kini magkuantag eleksyon, daghan nagkuan bitaw nagkuan kini sa barangay eleksyon, murag nagahulat unsa madayon ba ni or mapostpone, bay naka-schedule na kini barangay eleksyon karong November 2, mga kabida, adlaw sa mga minatay, mga kabida. Magikuan ni kini og sa ato pang sa ato nga kwansa kumilik nga nila pa gitunong nila ini kay mapauli magidaw mamauli man daw mga tao sa ilang matagtag sa tagsa ka probinsya, mao ni nga ilang gitunong sa adlaw sa mga minatay November 2, mga kabida. Siguro po kay doon na bitaw mga kwan bitaw na nga sa na experience siya mangyud po ni permanente ni mahitabo nga doon na bitaw nga patay na pero nganong makaboto. So mo siguro ni tumong po siguro purpose nila gitunong nila November 2 para katong nangamatay nga moboto, dili na maglisod nga moadto sa kuan pa, kay mogawas mag sa kuan pa nga tinuhoan ang mga sa istorya sa mga kuan nga kana mga adlaw, mo kuan lagi daw ni mga patay mga kalag mobalik. So mo siguro na nga ilang gitunong na lang anang pizza, adlaw sa mga minatay kay kuno, doon naman lagi daw maboto bisan patay na. So mao po ni mao ni bantayan, bantayanan po ni. So kini murag yung sa kwan kuldo wala man ta makakon tinuod bagid ni, doon naman lagi mangin ana kay labi na gyud kini pag human sa eleksyon bitaw na magibang gawas mga resulta mga mga reklamo nga ana nga ano nakaboto nga patay na no? Nga ko gitikasan ko so normal na nga manggawas na ang mga isyo mga reklamo mga kabida. So gani kinigino nga patay na kaboto dugay na kaning isyo nga nang mukuan mito may isgutan nga nakaboto gani doon na nang gawas ha nang gawas ato sa Facebook sa Reels nga doon na to'y tigulang ha lalaki nahutana dito kung nakaboto na ba ang iyang asawa. So kuha dito yun oh nakaboto na mga isa pa lang ka oras so kaganihan lang isa ka oras naglabay so dito bagpunta itong lalaki ba bana sus kung gisayo-sayohan pag yun ako mag-abot pa diyan ta me. So nangutana po itong taga kumilik wala din mo mag uban no isara mo kabalay ka wala naman may kuhan ko di nagkuyog ano man nagbulag na mo dili wapun na nagbulag manood doha na siya katuig na namatay homo na naitabo mura gibuhatan na lang gibuhatan o mga kuhan bitaw ha sa bagay eh. Uksa ko na joke lang pero siguro tinuod po siguro oh? Kaya ano nang gawas man yun anak kaya kuhan ang kuya mga kabida dili manggawas ang mga istorya kung walay panghitabo mao na mga kabida pares na nga si kuan ba mauni mo na so kana naitab na kuan na magawas ng istorya kaya doon ay panghitabo mga kabida ano kuan lang ha dili kita ha dili kita mo murag na hingtong dan o dili wala timing sa to nga dili kita nakasaksi sa mga panghitabo mga kabida So karong umabot nga barangay eleksyon, kung makuan magyuna madayon din ang barangay eleksyon, kini nga barangay eleksyon preparasyon o sa kini ka preparasyon mga kabida, ato sa ato mga politiko. Preparasyon kini para sa umabot nga presidential eleksyon. So og imong kuan ra medyo murag mainit gyud tungod ani panghitabo karon sa ato nga nasod, no? Nasa ko sa itong politika mga kabida. So kita dapat magbabinan tayo yun kita kung mahitabo man yun na may eleksyon, barangay eleksyon dapat magbabinan tayo yun kita. Unya, sa itong pagpili po mga kabida dapat na tanawang ginato sa sakto mga kabida. Katong atong piliyon, katong tinuray yun ha? Tinuray yun nga mo serbisyo sa iyang katawhan mga kabida. Dili kita magpadala sa kwarta mga kabida. Kaya lagi kung mugasto gina sila pagabot sa panahon pumudao gina sila bawion gina nila. So unsaon nila pagbawi kung saligan na to ang kanangkuhan kay mataw na to ang barangay honorario man lang gina dili man asweldo. Kung atong saligan atong kwintaho na atong kuha na niya atong balansyon dili ha sa sulod sa pila katuig nila nga paglingkod, imong i-multiply na kung pila ang ilang honorarium niya ikuanin mo sa ilang nagasto panahon sa eleksyon. Dili yun kini, dili mabawi mga kabida. So, unsaon nila sa pangamahitabo, mga pamaagi para mabawi. So, diha magkuhan ang korupsyon mga kabida. So, mauna nga dapat ha, atong bantayan yun. Kung panglitag na yung mga hatag, ha, kaya naamagin na muhatag, dawaton ang kwarta mga kabida. Pero, atong kuanong gid atong tan-aon atong gamiton atong konsensya mga kabida atong nanaon kay kini atong pagboto mga kabida atong ginaboto dili man ni para sa ato ang mga atong kaugalingon na para nini kabida sa atong mga kaapuhan mga kabida sa umaabot sa mga sumusunod mga kabida so mao na nga kinahanglan magtaro atong tarongon na piliong ginato ang sakto, husto mga kabida. Kay gani, mamani karon nahitabo. Sa panghitabo karon tungod sa kwarta, daghan ang nindaog mga kabida. Doon na pagay, pilde sa eleksyon. Napilde sa eleksyon, pero mauna ito ay nakalingkod. Ang katong nindaog, wala makalingkod. Kailaman siguro mo mga kabida, kinsan eh. Kinsa kini nga kongresista mga kabida. So mauna, kinanglan kita kita. Kita mabinantayon gyud kita mga kabida panahon sa eleksyon. Niya kwarto po kanon atong likayan gyud nga likayan nga kanang kasamok sa mauna nga dapat magbinantayon ta donay mga tan-aw nato ha sa atong tan-aw murag wa takaila bag-o nga naom dili nga dili pud taga sa atong taga barangay kay ang karong eleksyon sa barangay adi na rapud ta sa atong barangay magboto sa labing sa atong mga eskwelahan barangay elementary schools amo na so makaila gyud ta makaila ta sa mga ato mga katagi barangay so kun dunay mo kadoda-doda nga personalidad kadoda-doda nga lihok so dapat na dapat alerto ta pahibalo ta sa mga concern ng mga offices or agency no mo report dayon ta adto sa ato mga dunay police sa ato mga barangay sa ato mga tanod ana mga sa ato mga barangay officials mo ato i-report para ato malikayan porque mauro ba ni bisag mga maghinungdan magkasamok no so mato na imbis nga makaboto ta di na ta makaboto tungod sa dunay mga kasamok mga kabida so mo na ako pay mangno pirmi akong ikon balik-balikon ang pagboto nato dili na para sa atong kaugalingon kundi para sa umaabot ng mga kabida sa atong mga kaapuhan so dapat ha dapat atong pilion sa sakto mopili kita sa sakto dili kita magpadala sa kwarta kundulan may gay kwarta no? So atong dawaton mga kabida pero atong ingon-on gamiton nato atong konsensya dili to magyon ha utang kabubuton na ko ni kinakadawat ko pero ang kwarta madal mahurot ra dayon pero pila ka tuig nga pag-antos nato kung makapili ta na masayop ta sa atong pagpili mga kabida so dapat na dato ato gyud nga klarohon gyud klarohon ginato ang pagpili mga kabida so mga kabida ha wala na magitay oras no napopos gyud atong isa ka oras so manamilit ta kita kaninyo mga hantod na pod sa sunod adlaw ha sa susama gyapon takna ha mga kabida alas 12 hantod alauna mga kabida so kini si Kuya Mar magayon kaninyo sa gyapon sana anda magingon kung dunay sinugdanan, dunay katapusan, mga kabida. So, sa ngalan sa kinatibok ang kwersa, sa atong station manager, Ate Rose Bulpa, yun sa atong partner dia sa Picas Lawak, mga kabida, sa atong Papa Kim, sa atong CEO, Kuya Engineer Wolpe Orio. O sa ngalan usap sa atong partner, Kuya Kaloy, manamilit na kita kaninyo, mag-aingon. Salamat, dalaygon ang Diyos.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City, and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Consist kalahoy-lahoy sa bagong maslong.
4: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
5: Hindot yun siya. Tanang product ni mula tilawan. Di na ako ng nading salamat. Di ka ng nading kay. Yan na ako'y di dati. Dili na ako kapoy. Anak, maglihok-lihok ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing di sa 62 na kahapit niya. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya. Dugan di siya binawa, gilantan siya. Ang ko inom, dali na kisya niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, dani, gisakitan ang hawak, kasi mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaklasa na ito nung nading. Hindot yun siya nung nading gamitin muna. Mag-ambo dito sa binuo nung nading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi dyan na mawala. Kino din ay among gininkin ka rin. Ang nasuki na ko, din na inakuyapan, din nga na nag-guro-guro, nagitugnaw, akong gipainom, inaangkoy ako. Diha dahil nung lading, wala na gud siya ni Kuro, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak gud siya, daghantiin salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.

0: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Aniya na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Mga kakape, maayong adlaw and welcome sa atong pagpanaguban. Kabalo pa mo nga nagtaas na karon ang bilang sa mga kaigsoonan na atong Pinoy. Aning ginatawag na ito nga deadly, nga sweet problem sa atong kalawasan. Ginatawag na itong diabetes. Napamatundan karon sa Department of Education, mga igaligsoon, nga nagtaas ang bilang sa mga kaigsoonan na itong Pinoy ang nabiktima sa diabetes. Kasagaran ni mga igaligsoon, kanang ginatawag na itong type 2 or kanang kitara mismo ang nakaingon nga nung aduna kita'y balatian nga diabetes. Aduna'y dok amatang sa diabetes ang uso sa Pinas or kanang ginatawag na itong type 1 diabetes, kundi ang imong pancreas dili nagahimo og ginatawag natong insulin para makakontrol sa imuhang sugar level. Ug usab kani ikaduha kaning type 2 diabetes mao kaning ginatawag nga lifestyle disease, diin kitara pud ang mga nakaingon nganong aduna kitay sobra kataas nga sugar level nga mao kanang dili na makakontrol ang ato ang lapay kon pancreas alang sa ato ang ginatawag nga sugar level sa kalawasan. Ang ato ang kape, mga igalagigsoon, ang Clayjil Coffee Mix nga ginawa sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, na pamatudan nga makatabang daikini siya sa pagpakubos sa ato ang sugar level sa kalawasan. Ug dili kita nga yang babalaka kung makaingon kita nga tamis ang atong kape, gumikan kay ang katamis niini gikan sa stevia. Ang stevia na pamatudan, mga igalagigsoon, sa kanikamatang sa tanom nga diin ang dahon niini adunay 300 to 400 times sweeter than sugar. Kaya kanimang kung refined sugar, mga igalagigsoon, ma-brown pa na o maputi. O muto, kanang mo, dili na ito ika-deny, no? Nga makahatag hinuon kini, o piliguro ka na ito, ilabi na kung kita mahiligon sa mga pagkaon nga tamis. O baka kanang mga sweet drinks, no? Kanang mga soft drinks, mga energy drinks nga sulabihan kataas sa kontan sa sugar, nga diin mo ay posible nga kung kanunay na itong andon, makahatag na hinuunog pagkadaot ka na ito. Ilabi na ka itong mga kaigsoonan na itong dili makakaon kung dili mo inumog soft drinks, no? Buntag pagali sa iyo, naga-soft drinks na. Ang uban po mga igalagigsoon, naga-kape o kanang mga kape nga sobra katamis. Na yung mga kape nga mapalit na ito sa mga tindahan, nga diin na halos na iniga, humani mong pangape, ma-feel ni mo nga grabe katamis ang imuhang baba, no? Ang imuhang dila magpilit, no? Sa ato ang mga gums, no? Mo nang ginaingon, mga igalagigsoon, dili magkumpiyansa, no? Mayon pang magkape kita o kaping herbal nga napamatud-an nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kaning Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang kuniini ang 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maghatag og kahimsog kanato. Gumikan kay kini purong herbal, why side effects, why overdose. Ug usab kani nga klase nga kape, mga igsoon, no, napamatud-an kini siya nga makatabang pala sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Ug labi na kining mga diabetic patients, no, kaning mga kaigsoonan natong diagnose na nga dunay taas nga sugar level sa lawas, ay mo kabalaka kay kining atong kape makatabang kini ninyo. Meaning to say nga kining atong mga diabetiko o kaning mga kaigsoonan natong nga dunay taas nga sugar, mamahimo na mong magkape og himsog nga kape nga mas makatabang sa atong kalawasan. Ang Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit na kalakaroon sa ito ang mga paboritong butika nationwide. Pagitaan lamang katong nga dunay tatak nga Clayjil or Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kay mo ka na ang klase sa kape nga napamatudang makatabang sa mas maayong kahimsog sa atong kalawasan. Munang ko ikaw igalang iso ng itag kape nga lamian, Clayjil Coffee Mix na makatabang sa atong kahimsog.
0: Bukag to ang atong programa, Kahimsog Kanahigo. Di na itong gisikuta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antimang
1: sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kumusta kay pagpaminaw kaninyong tanan, alauna di sinuoy binang atong oras. Usag kamaayong adlang Lunes, maing hapon. Kining pizza 22 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. May pagpaminaw, maayong hapon. May pagpaniud to, nung ulahin ni Ud to, ano, nagpaulahi po mo diha. Unang wa na muna binli diha. Wa na muna binli sa inyong mga mga kaubanan das panimalay, kinagpaulahi mo. Luod pa manggud pod. Ay, lagi ng luod-luod, kaya muna makapas mo na to. May hapon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Connected na ba ta sa 94.3 karon? Nung Lading Infinite Radio. 94.3 Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maayong hapon, maayong pagpaminaw, kaninyong tanan. Welcome! Handumanan sa kagahapon. Palihog na kong monitor sa 94.3 sa Ipil. Doon na tinaw ba ang atong signal karon? O siyempre sa Tibuok. Tibuok NBS, mga FM station under Nungleding Broadcasting Services. Connected ta. Halos na lamang tiga Agusan del Sur, 100.1 Nungleding Infinite Radio San Francisco, Agusan. Og sa 90.1 Nungleding Infinite Radio Butuan City. 91.3 Nungleding Infinite Radio Valencia City, Bukidnon. Og sa tanang mga Nungleding Radio, Nungleding Radio 14.1 Iligan City. Nungleding Radio 97.9 Aurora, Zamboanga del Sur. Nungleding Radio 90.3 Nungleding Radio Pagadian City. 107.9 Nungleding Radio Kinapawan City. 99.1 Nungleding Radio Digo City. At syempre sa itong mga partner FM station nga nagka-connect sa itong program. Halos na mga naminaw sa Infinite Radio. Salamat kaayon ninyo mga palangga na kuskahanginan. Ang atong tag 5,000 pesos at tangi karong si Manaha akong ihatag na pud ninyo. Nga kung saad ninyo nga tag 5,000 pesos ihatag nako ninyo karong si Manaha atang atangi ninyo mga palangga. Hello sa ato mga higala diha sa Tagum City. 99.9 RPFM connected ang handumanan sa kagahapon. Ingon man sa Light FM Panabo City, Light FM Bukidnon o Radio Litorbo. Connected ang atong program karon. Salamat kaayo ninyong tananha. Ang atong text line number 0912-521-4645. Mauna ang atong text line number. Siguruan ninyo mga pinalangga. Buha ninyo, pwede mong magka-text. Pwede mong magka-hatag sa inyo mga pa-shoutout. I-text sa atong number. O di magkakaroon taod-taod, mag-live na sa Facebook ha. Makita ninyo, nung lading official Facebook page ang atong gamiton karon. Hello sab sa ato mga higalas kapatagang Lano del Norte. Ayaw kalimti ang atong bagong tindahan, bagong butika ha. Naasab ang ato mga produkto sa Butika Plus nung lading product. Naa na himutang sa may Burok Nuaybe Poblacion, Kapatagan at Bang sa Starlight Commercial, pangita ang tatak, Glazel's Butika Plus nung Lading's Products. Malimot magitadayon aning atong daghantag hunahuna. Mauna ang atong outlet sa Kapatagan, mga palangga na to, mga seniors at mga authorized dealers. Pwede mo magkapalit yun, pwede gid mo makadritso din ha, aron makadiscount mo. O syempre, katong mga authorized dealers na to, nga kada bulan makadawat o tag 5,000. Higayon na ni alang ninyo mga palangga. Muna giingon sa atong programa, sa atong mga produkto sa nung Redding's product. Muna giingon mga palangga nga dili kita gansi dini. Nakagamit patas maepektibo na tong mga produkto, nakahatag patag gamay nga mga panginabuhi sa ato mga palangga, o syempre nakadawat pamos mga papremyo kada buwan na tong. At ang ininyo ang atong handumanan sa kagahapon, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan ato ning siron karon taon-taon. Maayong hapon, idol, hatagi kuglo sa imong tigmo, gamay lang. Ato usang padako-dako una, arong dako kagdaog unya. Unya, arong mo pangay, klo na ko ha. Kung maabot nag 50 mil. Sayon, ramakay ng tigmo ay taon. Ay, wagin mo ka. Ha? Wa mo ka bantay, ana. Ha? Relate na, tibo kalibutan. Kanang atong tubag sa atong tigmo, mga palangga. Muna giingon nga, bisag unsaon. Bisag unsaon nga, nasakita na ta. Pero anong di magyun nato? Kaya nga. Nga, talikdan. Ay, ano? Nga, no, ato pa magyun apas-apason. Ano? Dimanin na ninyo, ha? Nga, ni Klo, ning uban, oh, nagpaabot rin Klo ba? Gato Klo, napila naman dahi, pila naman dahi premium stigmo karon Blo? Ang daghan makay nangayo din ni og mga glow na to. Okay, ato na ning hatagag pagtagad ang ato mga palangga karong naminaw sa mga nagkalaing-laing mga FM station karon. Karong taod-taod mga ibgala, live na to ni sa Facebook. Lastar muntanan, mga pinalangga na kunting paminaw sa kahanginan. Kanunay nakamonitor karon sa mga nagkalaing-laing mga FM station. We are 27,000. Amay, pamanat, 27 mil, pamanday ng premyo dahi, padaku-daku isa na ninyo. Pabuta sa oga 40, kay muhatag taglo na yun, ha? Oh, pabuta sa 40 ninyo. Pero og nanagin mo'y paminaw ninyo nga, murag mao na gining tubaga na ko, at tubaga lang po. Sa puta ay muhatag ni mo ng 27 mil, eh. Pagkaswerte na mag-in town og makatubag, tala, 27,000. Pero mas maayag yun, ha? Mahimo, pareha itong nakalabay ang tigmo na to, pero ito, 90 kapin. Hapit nag 100,000 mga palangga. Ato na ang hatagan o pagtagad, plaster mong tanan, mga palangga. Laing sugilanon nga puno sa pagtulunan na hatong hatagag pagdadinya lamang sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: adlaw man o gabi. Firmica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Jassy, magtapang sa pagpakuso sa atong immune system. Dili ka basta kaktang balatian.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
1: Jassy! Condition ka for me plus mapanindig sa atong skin.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
1: Jassy! Muayos sa mga infections sa atong lawas sama sa sipon, upo, hilana, TB, pneumonia, o gumay pa.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
1: Jassy!
3: Jassy!
1: Ikaw mong good na, wak man magsaba. Okay ka na, well bird?
4: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
1: Wow, Jassy. Og nga naman ko no, nga imo kong gitutukan og maayo.
4: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
1: Ang unsa?
4: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
2: Jassy, vitamin C last zinc.
1: Jassy!
3: Jassy!
5: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drop.

Atong sender usa ka babae atong seron karon taod-taod mga palangga na kuskanginan sa pag-usa mayong adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sa abuton sa tong Sibya. Sa mga nagalilaing mga FM station nga nagka-connect karon sa atong program, mayong hapon, may pagpaminaw. Naginaal ko na kamuska piskay sa panglawas. Ang atong sender, babae ni at ating siron kung taga-asa. Apan sa dili pa, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Gigamit sa kinabag ang katawhan. Gimaintains kadaghanan tungod sa ka-epektibo kagaratisados maong kapsula. Doon ay 10 powerful ingredients. The best nga i-maintain 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali og paspas ang epekto sa Power 10 Probio Capsule. Karong panahon na tungod sa itong lifestyle, hindi na ginmalikayan nga doon natin bati-batiun sa itong lawas, labi na sa pagtungtong sa itong edad og 30. Uban gani, wapay 30, daghan na kay gibati. Tungod lagi sa pagpasagad, no? Mas maayos.

kanindot kayo i-maintain. Dakog kahimuan sa imong lawas, nindot nga bowel movement, tungod kay mutabang ni sa itong digestion, mutabang sa pagnormal sa itong sugar level, blood pressure, katong mga high blood. Ingon man mga palangga, magkatabang sa mis paghili sa mga tumor cysts bukol-bukol sa itong lawas. Maintain Power 10 Probio Capsule na as mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Buktong kapsula nga mo hinlo, mo pakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Hinloan ang itong colon, pakondisyonon ang itong atay, kuhaon ang mga barabaras itong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa itong dugo. Maunang Power 10 Probio Capsule na as mga butika, parmasa, available sa Shopee, sa TikTok. Mapalit sab ni sa atong online store www.claygel.store aron nga papadalan mo diha door to door sin tagsa-tagsa ka mga lugar. Inabalad sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Katong mahiligon sa coffee pero gipang bawala na. Kaya lagi magpalpitate, usapay ilang nga pamation, magnervyos, unya mood spike ang ilang sugar, daghan sila gibati-bati sa lawas mo nang gibawalan pero gusto gisla mag-coffee. Mga palangga, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Gituyo ginis pagmugna, aron nga padayon ang atong naandan. O man atong naandan isip mga Pinoy, di ba? Murag ato nang nahimong nabatasan nga inig matantos buntag, mag-coffee ta, pagkapalisa, buhay nga mag-istorya ta, mang-maritis ta, mag-coffee ta mga palangga. Pero usahay, dili lagi insakto ang mga kaping atong gigamit. Mas maayong atong lantahon, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ang nakanindot sa Clay Gel Coffee, lami siya. As in, siguradong imo magustuhan. O syempre, mga palangga, magkaayos sa imong lawas. Nindot manggod ang Clay Gel Coffee Mix, gumikan kay mga sangkap niya, makahatag lamang positibong epekto sa imong lawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Moni, ikapi ha? Kato mga medyo may edad na, isang kay mga batan-on mga palangga, mas maayo ang kinimo ato i-coffee. Malunggay o chia seeds ang iyang main ingredients. Makita, gina ni mo inig kutaw bitaw ni mo's Clay Gel Coffee. Makita na ni mong chia o ang malunggay. Apilo na ni mong inom. Kaya magkaayo mo na ni mo. O niya, doon na pa'y dagha mga sangkap. Na 19 ka mga sangkap na aniya. Green tea, turmeric, anilin fiber, blueberry, bromera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng, kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Nagkapi ka na! Nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may binipiso sa iyong lawas. Inabalan sa Jossi, vitamin C plus zinc. Di magkatulog, luya ang lawas. Dali ra kay mo surrender sa trabaho. Mag-Jossi na everyday. Aron everyday okay. Sa imo pag-inom bitaw sa Jossi, nindot nga tulog, lawas nga baskog, unya. Kada bitaw matulog kang inigmata na imo buntag na. Nindot yung paminsar, imong mood, mas makadesisyon kag insakto. Og syempre mga palangga na kalamang gid sa Jossi vitamin C, dili kadali sipunon, dili kadali hilantan. Di mata mo ingon nga di na kita subawan. Di mata mo ingon nga di na kita hilantan. O sa mata robot. Pero mas lamang advantage gumikan kay dili dali ka maigo. Kaya makapaboss ni sa imong immune system. Mo na mag-Jossi na everyday ha. Aron everyday okay. Kauban sa itong nunglading essential oil, humot, effective nga haplas. Isulay lag haplas yung mga palangga, manuhut-suhut sa iyong kauran, kaugatan, grabe makawala sa mga pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit sa lawas, mga skin diseases, skin allergies, sambad, uban pa, marilive ang inyo mga katapoy. Haplas las nunglading essential oil, duha ka variant na siya, na ay nunglading essential oil, lagundi, nunglading essential oil nga peppermint. Pili lang mo kung asay gusto niyo anak. Magpahilot, magpamasal, sumali gamita. Siguradong wagting ang mga panakit-sakit sa inyong kalawas.

0: I-partner ni Anna ang atong The Best of Kaayo. Partner nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Wagtang ang kakapoy, wagtang ang kalipong, kabuhi. Marilax pa inyong pamati. Hidihid lang mo ni Anna nung lading turmeric balm ha. Nung lading relaxing oil. Kaoban ng clay gel papaya, wealth collagen and milk 10 times power whitening. Pimple sanaw, bugas-bugas, talumtom. Alap up uban pa wag tanggina. Lindot ang clay gel papaya kaputi nga bagay nimo nga blooming ka kanunay lang taon. Bisag buntag ka pang manabon pagkahapon fresh ka lang gihapon. Sulay ni siya gumikan sa gatas, kapayas ug collagen nga mugi kinahanglan sa tong skin mga palangga. Dok si mana gikan sa paggamit makita nimo ang kausaban maputi ka mo hamis unya taas pagkaayo og makatabang siya gumikan kay makapa-fresh sa atong skin unya moprotektar sab sa atong panit mga palangga. Dita mahadlok ni ini nga usahay magtabon-tabon tag painit ay lapog kay painit og sobra. Makatabang ni labi na ni atong usahay di malikayan nga moadto kas init pero ay pud papainit kini ko na maayo nga magpabulad ka diha. Pero og munaog ka lang nga ibalikayan nga mabulad ka gamay, walay problema mga palangga. Samot nag-abaga nimo sa clay gel breathing lotion. Dako man kay nagtabang clay gel breathing lotion mo protection sa nasa atong skin batok sa init sa adlaw unya syempre makapaputi magkapahamis. Viscomac eye drops sa lasatin aw klarong pananaw sulay ang Viscomac eye drops na ana sa mga butika gihapon mo na ipatulo sa inyong mata nga nagpuwa-puwa. Medyo halang, medyo nagluha-luha na ay palabi gatubang sa gadget ha. Proteksyon na to ang mata. Mas maayong dili ka magpawala sa Viscomac eye drops. Aloe sa tinaw, klarong pananaw. Gromate multivitamin syrup for kids. Para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old. Mas lamang yun kung magka-gromate ang inyong magkabataan. 1 to 12 years old ang bata, gana ang kaon. Pagkagabi sa iyo kay matulog ang inyong anak, di na sigig duwa o gadget. O syempre mga palangga, makapabright sa inyong mga kabataan, makapataas, dali ra kay mo taas ang inyong mga kids. 1 to 12 years old, Gromate multivitamins syrup for kids. Ato hatagan o pagtagad laing sugilanon nga puno sa pagtulunan, babayi ang atong sender karon mga palangga. Taga Initao, Misamis Oriental. Atong siron amao sugilanon nagdaas sa pangalan nga Shelaan, kanimo Shelaan, ma'am, maayong pagpaminaw ganimo. Imo nang sugilanon live nga akong hatagan ug pagtagad. Pakusgi ang inyong mga radio.
1: Handumanon sa

Maayong adlaw kini mo, idol, ingon man sa kinabag-ang katawahan, nga kanina'y nagsubaybay sa imong programa ang handumanan sa ang kahapon. Nung lating bisan pa man, sa kabisi, lagi, kundo natin trabaho, ilibinak mo sideline pa ta, asay wala natin panahon sa ating pamilya. Maunang, sa kaadlaw rin na akong gisuwat kining akong kaagi, gidali-dali na ako nung lading. Gusto na ako makuha ang mga punto ni ini. O gusto ko makuhaan kinig pagtulunan. Ako si Sheila Ann, taga-initaw, Misamis Oriental. Nung lading araw ni inyong hisabtan ang kinikibukan sa akong sigilanon, akong isa

0: kuya, pwede ko matabang?
1: Uy, abot mo ka din hinoon. Abog mo kayo. Kinahangla na mo anhe din ang lalaki kay pakusog na yung trabaho din eh.
0: Bisan lang kung unsa, kuya.
1: Kuya, nanghit yung mama ni mo. Kasabaan yun ka.
0: Hapit ng tingklasi, kuya. Dapat mo sideline. Maulosib ko magsigig yung uungo nilang mama.
1: Ay.
0: Sige na good, kuya. Tuloy ko kas trabaho din eh. Bisag magtakos-takos lang ko. Or mamaligya ako. Kanang mapalit o bugas, akong baligyaan.
1: Huwag kay kalainan ni mama niyo ba? Hindi ko santihon yung kayo. Oh. Kaya mo yung bugasan din eh. Oh, kasi. Ignore sa tulakos mama ni mo nga. Gusto ni mo ni.
0: Salamat kuya.
1: Sige, sige. Na yung mga customer din eh. Oh. Na yung mga tatak niya oh. Muna yung mga presyo sa mga bariyan sa itong bugas.
0: Sige, sige, kuya. Naisakinan ni Sod, oh. Akong baligyaan, kuya, ha?
1: Uy, tepoy! Tritso na lakaw, oh. Ugihan na ko din. Desilo, eh. Liwat ko siyang inaan. Kinibata, lagmit kipod ni mo. Sinsog is kinabuhi. Hindi man mahimuyo. Kanunay man nga magsigig trabaho.
0: Salamat kaayo, ma'am. Pinatangan.
1: Uy, nabaligyaan ni ganiya. ako ang toon. Oh, basta.
0: Kuya, dakin mo yung paliton. Akong gispikingan.
1: Pila man?
0: 50 kahapsak.
1: Uy, dako na eh. Ay, kung ako di mo. May kay... Huwag ka maunis mga... Daghaba mga busira sa din eh.
0: Gidaganda yun ako. Ako na kong gismailan-smailan, kuya.
1: Dali, dali. Panihias lang din eh. Kaya pipili ko na to.

0: Oh, Shelaan, huwag ka na may pangayo-pangayo din he.
1: Ano kay balon, mami?
0: Baon?
1: Tis ako bansab. May tabang bi ako. Namaligay ko mga bugas.
0: Bao di ay. Wala ka na'y pangayo kayo din eh.
1: Sige lang, good me. Kamalo na ako magnegosyo, me. Mindot-minda yung mino. Enjoy, sab.
0: Oo, pero labad sa o. Stress. Dapat kung mag-business ka. Focus yung kaniana.
1: Lagi, me. Okay lang ni mo, me, kung wala ko'y klase. Matabang ko nilang kuya undoog. Baligya o bugas. Or, mangita lang ko mga customer nga at akong baligyaan.
0: Ay, pastilan. Maayo. Lipay ko. Tungod kay ingon ana imong mindset.
1: Me, dili pwede nga ikaw lang kumudawat. Okay, baw ko. Nga mula itong gikuhaan sa tanan. Maong, gusto ko mahibaw ni ini nga trabaho.
0: Dadala sige kung mo'y gusto ni mo. Sige, sige. Musugot na ko. Nga, mutabang-tabang ka kung ugaling wakay klase.
1: Salamat kaayo ni.

0: salamat, day, ha? Manglibrigid ka, pero... Lahi sa una, bongga ka ikaw sa una mo libri. Karon? Gidagmay na lang.
1: Pasensya na, ang sayang manggudili na tumahorot. Abi ni mo, kinalan mag-safe ta. Dili ko mo kay natay kapalit. Magsige na lang taog. Bongga din niya.
0: Sakto gid ka.
1: Kinsa nang naadit naglingkod na eh. Bagong estudyante din eh. Yes, classmate na to.
0: Transferi daw na. Gikan sa Zamboanga. Hilumun oy.
1: O ba?
0: Yes. Pero, grabe. Break ka ayos siya. Kay last day, wala man ka. Nagpailaman siya sa iyang self. May ka siya, uy. English pa ka pa kay day.
1: O ba?
0: Yes. Mas mayo ka tuon na to.
1: Ayaw, uy. Makauwaw. Lucky.
0: Kay nag-groupings man me last day. Wala man ka mo nang dinin lang ka na mo. O appeal na to siya ka-grupo.
1: O ba? Sige. Diane, magsukod na siguro ta.

0: Pwede dili lang ito na ito apilon. Murag sobra naman siguro. Kaya lang ang simple nga mga steeping day.
1: Arin nga, bongga sab. Arin kita, Ray.
0: Kita yun eh.
1: Ug aron dagko tagrado ihatid ni ma'am.
0: Ang atong usa o, ang atong classmate kitang bag-o, nagkaon na siya?
1: Wa pa kit na?
0: Agdahay hinoon dito.
1: Sige. Ulaw na gid anak niyo, oy. Igo ay kit mo smile.
2: Sige na, oy. Na naman tanan tong bounding ni. Aron unya, diretso na dayon ta sa atong final practice. Ako sa anihon, aron makapanood to na sa siya.
0: Ulawin kaayo, pero okay man sab. No, participate man sab sa practice na mo. Ako ting i-prepare ni among bounding ni.
3: Ay, day! Nindan na siya mo sa N.O.A.
0: Mag-usa na taong kaon din ni.
3: Sige noon, kuhaan sa nako dito akong bound.
0: Arrange na ko ni.
1: Day!
0: Mag-usa na taong kaon din ni.
4: Salamat, Sheila.
0: Ano sa ito yung name?
4: Jeffrey.
0: Jeffrey?
4: Yes.
1: May pakang. Iba ko na siyang name. Igo rin kung makita siyang smile. Halimot mo gusto ko sa iyong pangalan katong nagpaila ka sa iyong self.
0: Ang saon nga, hindi ka makalimot. Lihat mo sa iyong nahon na.
1: No, biya mo. Sige na hinoon, asa sila? Mag-usa na ta. Ay, Jeffrey?
0: Pwede?
1: Ikaw na lang mag-pray?
4: Sige. Let's pray.

0: Ce l'ha?
1: Jeffrey?
0: Thank you sa paglibre, ha. Maulaw binta ko nga, budungan ng kaon.
1: Ay, nagkaulaw, oy. Ano, naalangkot. Nga, dugay na tang nag-ila din ni. Classmate ko ta. Og usa pa. Kauban ta. Og maapohon. Ma-perform na ta. Sa tang kapraktisan.
0: O, lagi. Medyo maulaw ko. Pasensya na. Ginanigid ko.
1: Okay lang, oy.
0: Salamat, Sheila.
1: O, walay sa pa yan. Takasambuanga ka di ay?
0: Yes. Pero si Papa taga dinigit sa Oriental. Misami sa Oriental.
1: Mao ba? Mahinoon kay nag-transfer ka din eh.
0: Gusto mo ni Papa nga. Dininasab ko. Bali. Broken family. Si Mama na nasa hilaing pamilya. Si Papa.
1: Mao ba?
0: Ako lang ida, anay mong mga dabi. Naghanap ka gida.
1: Ah, kaya ra?
0: Sige na, naghanap ng mga libro. O, ako ni Dasi mong bag. Sige na. Okay lang, mukuyog ko ni mo karon.
1: Sige, wala masap ko'y kauban.
0: Ami ba yung muda? Pwede nga, yato di kataman sa inyo.
1: Ayun na lang. Dito lang tayo.

Ulawan nga, Bright. Ngayon dili makatanaw. Kun makatabang lang siya. Talented sa Bright kay siyang math. Ug maayo siya og art. Hapit pagi ko niya ihatod pataman sa dining sabay. Guwapo man sa day siya. Mapagipag, lantaw na ko niya nga naklaro na ko iyang naong. Simple lang. Broken family man ko tsikikan. Ug mapuhon makita na sa me. Gabiin naman di kayo. Last practice na mo pa man di ay. Kay niingon si ma'am, i-postpone ko no ang among activity. Dapat umapuhon na rin ba last practice na mo, umapuhon sa hapon. Matulog na hinuon ko. Di minun ko makatulog da. Pukso na lang ako sa pagpiyong akong mata.

Nungladin, mas nagka-close pa mi kay di naman siya mauaw mo dool na mo. Nungladin, grabe ang iyang kaagi. Bali, nipadayon siya kiskwela. Pinaagi siya ang pagpaningkamot sa... Noon na aman siya sa iyong papa, pero doon ako na yung pamilya na. Morning! Kinahangalan man yung kamot siya para sa iyong kaugalingon. Nung lading mas... Nasayaran pa na mo. Nga dekan na siya talan. Gawas nga mayo siya sa art. Man siya sa math. Nung lading... Masod siya mukanta. Talented siya. Para lagi, tungkol kay... Dili pagidingon nga, makapalat siya para siyang kagalingon, munang dili pa kayo mapansin na iyang... Ang iyang kagwapo, mo itong pila ka mga buwan o tuwing.

0: nilimot mo yun noon ko. Ay, ang sito'y palit ni Mami. Masood na lang yun noon. Tapos marka. Uy! Jeffrey? Siya nang namasan at maayo din na. Nakuro, siguro siya din yung nagtrabaho. Ako at doon. Jeffrey?
1: Silaan?
0: Naka din yung nagtrabaho?
1: Ah, si Line. May apply ko nini at umiyagin si Mana. Ay, ginikinadawad ko. Pero, kanang way klase. Usahay, hindi gawas na ko sa eskulahan. Mudiritso ko din eh.
0: Maayahin noon.
1: Ah, gusto ka isda? Tagaan natin ka. Dito ka papaliton.
0: Ayaw, uy. Makatapal kayo noon, ana.
1: Ako rin tapal. Nahamsab ko yung sweldo.
0: Ay, nalagi. Okay ra.
1: Ah, ako sinilahos nga to ah. Ups, pagamping.
0: Ikaw, Sab. Kusga na dahil niya. Mas makabilib ko sa mga estudyante nga parihan niya. Makita niyo ang pagpaningkamot. Kasi sa mga estudyante nga nagsalik sa iyong ilamagi ni kanan, ako nilang siyang palitan ni noon. Ako siyang agpason.

0: Happy Valentine's Day, Dai.
1: Happy Valentine's.
0: Kitakan ko di mo na padaog letter din na.
1: Mau bitaw eh.
0: Kinsa man sab na.
1: Kayo Nick good. Ambot.
0: Akpang ablihan na to na. Kay baw ko. Ito na mga classmates na to nga. Ibog ka ini mo.
1: Saman.
0: Gusto ka atong Jasper?
1: Gwapo man to.
0: Og arangan sab.
1: Sorry. Dili na ko type to. Kay baw ka nga no. Unang-una. Spoiled ka ayo mailara. Og hambog. Namasay ka pang hambog.
0: Kutahan biya to. Ang iyong mama, kudwa ako masayop. Supervisor. Tapos iyong papa, murag na sa province. Engineer.
1: Mauding medyo hambog, no?
0: Wait.
1: Anong gilamtaw ni mo? Tinawa o? Si Jeffrey, nagpadali mo sulat? Jeffrey, git o?
0: Hala,
1: masakit ng silata.
0: Mas maayo pagbasahon ni mo.
1: Ang bibi, ako na lang.
0: Papaminawa sab ko. Doi, sana all git kaayo ka. May pa ka. Napipagpadani mo sa what? Ang bidawi?
1: Pwede ba? Hala! Ikaw ba? Hiltanan ka ka ika.
0: Uy, nagka-crush ka na siya ni mo?
1: Ako insulted din ni. Uy, eksaba din na. Dahil pwede ba?

0: Kulang mereka. Para bayat. Ang promise sa bukaron. Maka-exam lang. Maulos po mga yun ni Papa. Naamod ka nun na yung kaipon. Nasubsidya ka mga responsibilidad. Mukhang yun ako dito sa admin nga. Next month lang. Igupod maka. Pangita ko laing kasidlainan. Daghan mo kay mga trabahantin lang busing at to. Tinagay ko maka. Trabaho nila. Yata ko sunahan. Ay, may luntag mo. Sugot silang ma'am. Pasin ko na. Hindi ko patikon niya gigsam. Mato ko sa opisina.
1: Jeffrey?
0: Shailan?
1: Wala pa ka nag-endam? Exam na to karon, di ba? Palulong ka sa admin office?
0: Yes. Bali, mag-promise ko.
1: Dili ka makabayad karon?
0: Kulang kong kwarta, Sheila. Next month pa ko magka-titag para bayad.
1: Pila ang kulang?
0: Basta. Kamay rin eh. Wala kayo makatunga ang ako mabayad. Manang hangyo ulang una na ako dito sa opisina.
1: Jeffrey, paula munti ka kwarta? Sige na, arin nga. Naka-exam ka. Gamita lang una ni. Tara oh.
0: Sheila, ayun na. Makauhaw kayo ni mo.
1: Ay, nag-ulaw-ulaw. Sa panahon karon, dapat dili na ka mag-ulaw-ulaw.
0: Sheila.
1: Kuhaan na. Iko na ba na?
0: Sheila. Sorry. Mauna ko sa mot ni mo. Sorry sa disturbo. Binanga. Pinakog glitter ni mo. Mag-ulaw kayo. Papiluon po ko ng kwarta.
1: Ay, nato ko na una ah. Bilib lang ko ni mo.
0: Sheila.
1: Naningkamot ka para sa imko kalingon. Sige na. Dawatan na na.
0: Sheila, salamat. Dili na kumalimtan ni mong tabang na ako. Sheila, tinutong akong isulat. Akong ipadaanin mo. Nagkagusto ko pero dili pa na ako kaya. Dili pa pwede, di ba?
1: Kaya nga, no? Dili pa pwede ko na itong testingan.
0: Musugot sab ka, Sheila?

0: 为什么啦？哇塞！
1: 哎，哦，谁在睡那么呢？你那没有人不打啊？那卡我那个帮儿子，大哥他们给打完不领不打啊？我多呢，来，来睡啦。
0: ante,
1: oy, nangibog na Roy ka, no?
0: Naglanto lang ko sa amin.
1: Okay, Rade, oy. Misa motri ka kagwapa na.
0: Okay lang ba? Bagay ba na ako? Ante, bagay ka ini mo, oy.
1: Ang ayan ka mong good manamit, oy.
0: Salamat, ante.
1: Why, sa paya? Ay, dili ka mukuyog ni mami ni ma?
0: Dinira siguro ko.
1: Bakasyon naman ni musod si mana.
0: Napakita ka mga iandam. O, mutabang ko nilang kuya, undo. Sa among bukasan, may nalang dun ako'y matigom dayong sulod sa klase dun ako'y makuhaan para ipalit og mga gamit sa eskalahan.
1: Ay, may pagkaday ay, may gamagunahuna ana.
0: Gusto ko og na ako'y kaugalingon nga kwarta, ante.
1: Kana gyon. Sige, sige. Biyaan ka na ako, ha? Basta mo una to.
0: Nakabantay mo na yun si ante. Maritis kit. Diwaso na ako ni. Kay mo ato din ko ng Kuya Undo. Ula may klase ka ron. O next week, bakasyon na

Nung lating, nauyab na ako si Jeffrey. Nung lating siya ang lalaki nga, hilom lang, pero kabalo. Kugihan, kanan makita ginimo ang iyang pagpanimkamot. Nung lating high school palang minitong tungora, nga nag-uyab mi, hangtod nga nag-senior high. Nung lating, ginatabangan ako siya. Dili na lang kumakunang na ang maingon sila nga og lalaki mo libre. Nakita mong kung ako siyang sitwasyon e kinahanglan sa pumutabang. Nung lating kihilom na ako ang among relasyon ni Jeffrey. Okay na.

0: Dali ra kayong tuig, no? Senior high school lang kita.
1: Mo ka na. Salamat sa tabang ni mo, ha? Kundi litungod ni mo. Kili ko makasurvive.
0: Okay lang, oy, Jeffrey. Kalipay na ko nga tabangan ka. Tungkay gusto ko nga makapuot ni mo yung pangandoy.
1: Salamat. Gusto ko ang punpon. May mo kong engineer. O di ba ka? Gusto ko magpulis. O dili lang ordinaryong pulis. Gusto ko nga makasulod sa PNP Academy.
0: Mangita tag paagi. Mangita tao koneksyon. Tabangan ti kapuhon. Ingon anak ti kakamahal.
1: Salamat, Sheila. Kabi mo. Kadadlaw. Maski mahal pati ka. Kadadlaw. Inspired ko kanunay. Siguro, pamatay ko kung mawala ka. I love you so much.
0: I love you too. So much. Mahal ti ka sobra.
1: Pero, madawat kita ni mami ni mo.
0: Jeffrey, pohon-pohon, poiti na. Sayid ka na karon. Sikrito pa ni tanan.
1: Sige. Unsa ni?
0: Dog ang allowance ni mo. Huwag magpalit niya kag bagong uniform, ha?
1: Sobra na kayo. Pwede pa niya akong uniform.
0: Pagpalit lagi. Kuyo, ganti ka. Magpasako na lang hinoon tas tailoring na. Aron nga katong uniform nga medyo baga.
1: Oh.
0: Sige na.
1: Oh. Sige, ikaw.
0: Dali na. Mapit una taog. Restaurant. Medyo gigutom ko.
1: Sige.
0: Dala akong bag,
1: Okay. Dala.

0: tayo pauna. Modritso na lang dagway ko dito sa opisina. Ay, kisama niyong bisita. Oh!
1: Ay, tita. Kumusta? Amin ko.
0: Oy! Gringo?
1: May kiwa ko makalimutan ko, tita.
0: Oy, pastila, dali! Lingkod!
1: Salamat, tita.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang, tita. Bali, i-visit mo din sa yuta ni Papa. Mabalik na sa Big Cebu. Pero, mas gustong tanak ko nga, mustay kong dukay din eh.
0: Ay, huwag yung kumakailadayo ni mo. Kata kong tao naman ni mo. Kagwapo!
1: Salamat, tita. Si Shilan, kumusta na?
0: Kahinumdumbi ko ninyo sa una. Magduwa-duwa pa mo. Tuwa sa eskulahan. Busy.
1: Mau ba, tita? Balik na siguro ko din yun yung hapon. At magkita mi ni Sheila.
0: Ah, sige, sige. Mas labing maayo. Oy, ayaw po itaon mo og pondo na lang dito sa inyo, ha? Si Booy, laag-laagin mo doon ta din his ato, din his yotang na taohani mo.
1: Walgi gusto na ko, tita. Gangyan ako sa papa nga pag-stay kong dugay din eh. O kung pwede, dito kung, din ko mong skwela sa college.
0: Ha, sige.
1: Tita, ako'y mga da.
0: Oy, kanaghan ko na, anak. Og oy ay kalimot, ha? Balik yun unya din eh. At mag-

0: Mami, Shela, naibisita.
1: Hi, Shela.
0: Hello? Huwag ka na makaila?
1: Dugay na gud nga, huwag ta makikita doa.
0: Gringo?
1: Yes, ako.
0: Gringo?
2: Ay, grabe.
0: Kadago na kitin niyo. Kumusta ka na?
1: Okay lang. Ikaw, kumusta?
0: Okay, Rizab. Dogay nang wa kami ani dini. Dini na ba mag-stay, ha?
1: Ikaw lang misubay sa yuta ni Papa. Pero nagkakangyo ko niya nga. Mustay ko, dugay.
0: Oy, magpa-prep, magpaandam ko pagkaon, ha? Pagsultian na ilang una mo din, ha? Sige, me.
1: Salamat nga. Wa makalimutan ko.
0: Ngano kung di... abi mo, di ko makahinom do, di ko makalimot ni mo. Sobra ka kong sunugan ako sa una.
1: Huwag, hindi ko makalimot ba? Mua ni.
0: Unsa ni? Uy!
1: Salubong ako ni mo.
0: Thank you, ha, gringo.
1: Huwag siya pa yan. Kumusta na?
0: Okay lang man. Graduate ka na ba?
1: Last year. Pero wala pa kami padayon sa college. Gusto na ako nga din siguro unta. Kumusugot si Papa. Ikaw?
0: Graduating pa lang.
1: Maayuhin noon.
0: Oh, dali pagkaon na mong daan din eh. Gringo, mga una natin ah.
1: Sige, sige. Sigurado kong lamina. Basta si tita na gani, mag-prepare.

0: Shella, salamat ah.
1: Ay, nagpasalamat. Magbalik-balik ka man sa pini.
0: Misagot si Papa nga, sa kagiyan ko mo, eskwela sa college. Lipay ko, tungod kay pwede na ko maka-visa din anytime. Tingin sa inyo.
1: Ikaw, kung dili sab ko busy, pwede naman.
0: Shella, gusto di ka.
1: Gringo?
0: Sa una pa lang. Di madya natin kandaan. Ninigkita ito pag-usap. Di na pwede pa nga. Iloom na ko ni pagbatiya. Unta, suktan ko ni mo. Kababata tando ha. Sudak to mga ginikanan. Kunta. Duwato ni mo kong gugma.
1: Gringo. Sorry. Pero dili pa na ako madawat ka na.
0: Shella.
1: Basta. Dili na ako madawat ang imong gugma. O kunta masabtan mo na.
0: Shella! Shilan!

0: Dinhi launa mo ha, kina ako'y palitan sa sintro. Wala ba lang tao ni panglak lang mo?
1: Sige.
0: Og, Jeffrey?
2: Yes.
0: Ikaw lang bahala una din niya ha, kung na'y mangitain na sintro.
2: Sige. Wala mo kayo lang tagiyanin mong boarding house ni.
0: Kura uy, ako kinag-abang ani. Sige, pagtiwas mo diyan sa activity na to, huwag mo pa mo project. Gaan na mo.
1: Pag-amping, day.
0: Kamusta?
2: Shala. Okay ka lang?
1: Okay, Raman.
2: Idara ko na kabantay ni mo. Wala kay tingog-tingog. Ako nang gensiran tanan.
1: Thank you. Perfect na sabihin ba?
2: Depende. Itong ban pang mga himunon. Ambi na. Shala? Sure ka nga. Okay ka lang?
1: Okay lang, Licky.
2: Kailanan ko nimo. Klaro sa mga mata nga doon na kay problema. So, pinita mo, ha?
1: Oo. Nakita mi balik sa akong kababata. Kita akong gisulti nimo.
2: Buti pasabot nga.
1: Nanguyab siya na ako. Huwag siya ang gusto nilang mama.
2: Buti pa sabot niya. Yung muna kong biyaan.
1: Dili mahitabo ka na. Dili kumubiya nimo.
2: Sheila. Pero, yung ani lang ko. Wala pa ko yun na pamatudan sa kagalingon.
1: Bisan pa. Love ni ka.
2: Shala.
1: Pero ako mahibaw ko ang si reaction ni ng mami. Kung ikaw akong gipili.
2: Shala. I love you so much.
1: Jeffrey.
2: Ay, na problema ha. Importante na kay gumay ta.
1: Jeffrey.
2: Shala. Ay, nakikistress ka na, okay?
1: Jeffrey. Naata din yung supporting house.
2: Okay lang. Wala pito siya.
1: Sure ka? Basi mabalik siya kalit.
2: Ikabalak ka.
1: Jeffrey!

letting the great weight knees ascend your high. Nung lating, mas nilove pa na mo usag-usa. Ilipin na nga doon na nahihitabo na munduhan ni Jeffrey. Nung lating, dili sa pag-unsa. Takakong nagasta niya. Og lagi gusto niya nga humanon ang iyang pangandoy sa kinabuhi. Bali, gitawagan siya sa iyang maguwang. Nagastuhan siya sa pag-eskwela. O dito sa Manila siya mo padayon. Nung lading, diligidod ako gusto nga malayo siya. Pero tungod sa iyong pangandi sa kinabuhi. O ako sab niya itong tungora. Doon na sab ko'y pangandoy. Bali, pag-graduate na mo, ikot na lamang naging nilakay. Kay, mula ganap sa Chef Manila. Og ako sa pupadayin ko sa pag-eskala. Nung lading, imagine, bisag kinsa na lang ang cellphone ang iyong uslan, makakontak na nako. Og, same rin ang naan niya, bisag asal niya i-insert, aron lang magtawag kay Mindoha, nakita na nako ang iyong mga effort. Og naisahi nga, muchat siya nga, wala na siya tagi pangalawan sa iyong maguwang. Ako'y magpadaan niya. Kay lagi, namasab ko'y mga sideline nga. Kanang panginabuhi, moto makasupply ko niya. Nung lading, sa pagpangligid sa puhan o

0: Sheila! Sheila!
1: Gringo?
0: Oh, nag-take out ko pagkaon. Para imo.
1: Gringo, wala nilang unta.
0: Sige lang, good. Saba. Sinoon nga, naanak ko din inagpundo sa akong gigikanan. Wala kong balik kong Cebu. Hindi mo hinungkay ka mo hatag panahon ako.
1: Gringo?
0: Hangtod ka na sa hangtod asa akong pagpaabot ni mo. Pwede ba manguta na? Kung siya rason, gantong hangtod ka ron, dili dawato ni makong gugma.
1: Gringo, dili na kinahanglan pa. Kapila na ko gibalik-balik ni mo. Daghang mga babae din ang palibot.
0: Pero ako'y gusto nila. Ikaw. Ikaw kung gusto. Nakatungog ka. Ikaw kung gusto ko lang nilain. Luna ka na ba'y uyab?
1: Yes.
0: Oh. Mooday. Mooday nga. Wala na kay chance ni mo.
1: Do kayo na may high school pa lang.
0: Sure ka ka nga. Love ka niya.
1: Ano na ko sulti ka, ana?
0: Tungod kay... Sige ka inguni mo nga. Nagkalagyo mo. Di na itong siguro tanan.
1: Buti pa sabot ni mo nga. Binuangan ko sa kong boyfriend.
0: Asa yung boyfriend ka rin?
1: Tos Manila.
0: Sure ka?

nula ding sa high mo visit siya. Pero may lang sa usa ka tuig. Kaduha. Pero kanuna ay among communication duha. Nula ding mas nag-anam o kausap ang iyong kaugalingon. Dula na siya mga branded ng mga sinina. Kanang matawag nga, mas nabago siya. Pero ang iyong gugman ako, feel na ko wala kid. Nung lading nag-graduate ko accountancy, usas mga tulungan sa Cagindioro, o siya sa nag-graduate, bali, natuman ang pangandi nga, makasulod sa PNPA, PNP Academy, gusto siya mapulis. Nung lalang isuporta rin ako, bulan to eh, o hangtod nga, nagtawagay mi, mag-graduate na siya. Nung lalang dito pa ko ato nga time, di-congratulate na ako. O hangtod nga,

0: Congratulations, my love.
1: Salamat, my love.
0: Tuman na yung pangandoy. Pulis ka na. Second Lieutenant Jeffrey De La Cruz.
1: Thank you. Huwag kinintanan. Tungod sa itong pagpaningkamot.
0: I love you.
1: Slavdi ka. Oh, kano sa'yo mong pabalik sa Mindanao, ha?
0: Huwag maunta. Dili lang baka mo kuyog. Ako'y magpalit og ticket mo.
1: Oh, pasensya na. Nag-agat pa mi sa among head kon unsay desisyon sa mga assignment niya. May ihatag na mo. Nagpaabot pa mi.
0: Sige.
1: Yatulol ni Atika sa airport, ha? Oh, manglaak sa siguro ta.
0: Sige, sige. O, wala problema.

0: nagkiwat kining kwarto ni Jeffrey. Ako ang i-arrange. Alin nga, inig pa ulit niya. Mali pa yung rapot. Grabe. Wala kita mga maingan-ay ni siya. O proud kayo ko niya. Kita ka mga... Unsa?
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system.

0: system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry, ug moringa. Power 10 Probio capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Probio capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
1: To achieve healthy lifestyle, mokan ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Kumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot niyang immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang bangab.

0: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Play Gel Coffee, adlaw man o gabi, permi ka healthy.
2: Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule.
3: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10 Coffee Mix o katong Jassy. Matag buntag hapon kami gud ni Mrs. Ana nagatik anang tulo. Ang nindot yun parison sila kay nga naman nindot kayo sa katulog niya o mutarbaho po ay naman misa uma. Anang maayo po kayo dito pati yun o kakapoy o makainom ta ka ng Power 10. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
4: Sa imong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
3: Ako yung maingon sa mga kapareho na ako, kababayan ako ng mga Ilunggo na suwayan ng yun ato kaya wala may kumos pagsulay kay kinesya herbal mong guni. Ikuha kinesya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning mayo sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kani karon nindot kinesya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa dagway sa Dios. Morning ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning nindot o power kayo ang mga produkto ni Nunguting.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Play Gel Coffee, adlaw man o gabi, permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix,
2: Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
5: Kapi sa buntag, kapi sa uto o kapi sa gabi, pagdalaming mga pi apan usahay.
6: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
5: Kalabad sa kong ulo.
6: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
7: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
6: Legal Coffee Mix.
7: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
8: De, basta-basta!
7: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
6: Wow!
7: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kape.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nung Lading Product Authorized Dealers, tanang Clay Gel Store o niini istasyon.
9: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegel Store, Nong Living Radio, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.

mga pictures. Pictures nga. Doon na siya ikaw bang babae? Kailins kong ibati. Naka-album tanan. Kinsa ni mga babae? Nagkangis lang mga pictures. Diyos ko, nagkasakit. Hanapin lang yung album. No, nagkasakit. Nahimo man ni mo kini. Pinuangat ko niya. Giluiban ko niya.

0: Ang buo.
1: Oh, kapoy kapag pang-arrange. Nakahawaan mo din yung akong room. Dito na tagawas mga on. Shela?
2: Oo, saan yung gawiran?
3: Nakalimot kag tago. Nakita na ko tanan. Kinsa si Jessa? Kinsa siya? Napamoy pictures nga naka-uniform siya. Ikaw sa mura mong nag-print up. Tumbag akong pangutana. Siya ba? Ang imong kuyog samtang na ako sa Mindanao, ha? Nasayan ka ba? Unsa ka sakit? Ano nakahimo ka na ako, Ani, ha? Ano nakahimo ka? Bila ka to, ikipamuti ka. High school pa lang ta. Gano'ng imo kong kaingon, Ani? Ang tubag ako. Tungod kay mas guwapa siya kay nako, ha? Mas sexy siya. Mo ba? Mo ba? Iyan nang dali ka matingog, ha? Jeffrey, gihatag ako ni Mutanan. Jeffrey!

0: Nata din sa airport. Nanay mong bag, balita. Silo ako sa nanan. Sorry nga nasakitan ka.
1: Sobra. Wala ba ni mo nakita ha? Kung gihimo pala ni mo. Sige. Gusto ko magpili ka. Dawato na kung ano ka sila ka. Kinsay mong piliun ha? Siya ol ako. Tubag ako. Gusto ko mahibaw.
0: Sila. Silo ako.
1: Kaya nga no?
0: Silo ako tungod kay. Mas mahal na ko siya. Di na kumalipayan sa itong relasyon. Ugsun ko makong kagalingon nga mabalik tong tanan sa una. Pero dili na. Nagastun ako. Pero dili na pwede pa. Mas malipayon ko niya. Di na ko happy ni mo.
1: Dili na pa pwede ha. Please, tagaan at tog tayo matong kaugalingon. Magkuyok ta. Himuon ako tanan. Ako balik ang imong love. Please. Gusto ka maluhod ko sa imong atubangan, ha?
0: Ay, nagmuha pa.
1: Jeffrey.
0: Sige na. Magkakita kapag lalaki. Nainikok sa mukha pa.
1: Jeffrey.
0: Uga. Last na itong kita karon.

Nung ating hangtad ka rin, wala ko makamove on. Nung ating, grabe ang akong ihimong para niya. Tungod kay broken family siya. Mitabang ko niya. Nagbisan pa ng college sa Manila. Allowance niya o tuition. Muhatag ako ang makabot yung panganday. Pero iwan ani lang. Noon, mas gwapa man ang babae. Ngayong ipulin ako. Kung gusto ko makalimot na. Ang gusto na ako, kanunin ako. Ipamukha niya. Kagihimo na ako tanan. Walay kalimutan ako makinikanan. Pero yun ako gigon ani. Nagluhod-luhod pa ko niya sa airport. Sagot kay gusto kong mabalik ang tanan. Pero wala na din na siya happy na ako. Nulading, o siya ngayon akong himuon. Atod ka rin sakit paghapon. More power ni programa o tamahatagan niyong tambag. Salamat sa paghatag pagtagan. Inyong magtatampo. Shalaan from Initaw, Misamis, Oriental.

0: Ato magtatampo mga palangga usa ka babae taga Initao, Misamis Oriental. Mayong hapon, may pagpaminaw, mayong pag-tune in karon sa mga FM station ngayong gipaminaw. Luoy kay mga palangga, magibiyaan. Silan, nagpait ba? High school pa, unya, nakagastom good siya. Gawas sa emosyon ngayong gi-invest. Financial. I-support sab siya mga pinalanggaan kung tig paminaw. Walang pait, sakit. Muna siguro nga dilit ta makabasol sa ubanong nga grabe makabuy-buy ba. Walay tao siguro bisag unsa kabuutan pero kung maabot sa ingon ani makapamuy-buy. Sen ka, gigastuhan ka, gisuportaran ka. Ngunia, nag-abot sa panahon, imo lang siyang ibaylos lain. Muingon ka lang, wak ka na ikalipay niya. Ay, yung kulatahon na yun, ay. Pero, watay mahimo na yan, ha. Manay giingon, mga pinalanggan, tigpaminaw. Huwag laing mabasol. Ato kaugalingon, rigid gihapon. Yan ang gipili na to siya. Pero siguro, igo lang ni mong gisunod kung unsay gitudlo sa mong kasing-kasing. Para na ako, ayaw basulay mong kaugalingon. Kung doon ay angay basulo nining tanan, katong imong ex-boyfriend, sabi kay nahimong pulis na, opisyal, kalimtan ka na lang. Ay mga tao ngayon na, no? Munang pait handurawon ba? Pait hunahunaon nga, kitabangan ni mo sa panahon nga nagkinahanglan siyang tabang, pero sa panahon nga doon na siya iyaha, kalimtan ka na lang. Di kay kalimtan ka na, pasakitan pagyaga. Magaling uban mga palangga nga. Ha? Grabe o mga post sa Facebook tungod sa mga nagpasakit sa mila. Unya, nangay advice mga palangga ang atong sender. Saon ko nun niya. Kaya hangtod ka ron, wa pa siya magka-move on. May pagkatunan lang imong kababata, imong uyabon. Kaya nagpaabot mga katasini mo. Gawa na mag-i-chance pa, no? Mahimong unfair para nimo kung hinungdan sa imong kaguol. Siya yung gihapon. Siya ang nagpasakit nimo. Siya ang naghatag o kaguol nimo. O siya pa yun ang hinungdan na mahikawan ka o niya sa kalipay. Ayaw. Dili deserve nimo nga maguol ka. Daghang mga lalaki din ha, nga willing mohatag sa ilang tinuod nga pagpangga, pagmahal diha nimo. Kaya lain magug kay hunahunaon nga tud karon si kagihapon hunahuna niya. Hello ni Sir Darrell Ropilos Dobbs, may pagpaminaw. Matud pa ni Sir Darrell maayong adlaw no ladi ingon man sa namati, listen learn. Sa tanan apil na kuan ninong ladi nga maayong ihatag ang di may ihatag ang 100% when it comes to love good, magpabilin para sa tong kaugalingon. Isi paghatag og bili og respeto sa tong kaugalingon. Yes, tinuod, lami, mahigugma, pero kinahanglan andam tang masakitan. Makalagot lang gyud ni mga tao nga atong gihatagan og bili kay ngadto-ngadto nung lading sayon ra di ay tang kalimtan og biyaan. Maura to nung lading kay naghuot ang akong dughan sa sugilanon. Maayong ituok. Ay po palabi, sir. Ay, maraglain na ng imo da, sir. Ba, makuyawan ta ang imong style mo da. Nakarelate si Sir Darrell, mga palangga. Malami ko no kayong ituok ko, no? Higin mo paduol-duol, Sir Darrell, kay kamoy matukan na ron. Muna, no? Magpabilin kita para sa ko galingon. Kay inikabot sa panahon, mga palangga. Ato gihapong matagag bili mo bitaw ng uban nagdaghan kay mga nag-suicide, no? Munay uban nga daghan kay nagpakamatay. Unya yanor kay mo ingon nga ay nagoy lucky ra pakamatyan. Lucky ra hilakan pakamatyan. Para sa tong sender na makitrabaho, ma'am. Niya daghang mga lalaki pagyud ay daghang mga kunduna magay mga tao nga gipaasa ka lang labi na sa imong ex-boyfriend. Grabe man gud ang iyang gugma niya itong tawhana. Gikan sa wala hangtod nga nagkahuman nahimong naana unya gi giilisan Matod pa sexy manggod. Matod niya mas guwapa kuno kaysa niya dili ta tinuod ba moy. Mas guwapa kaya kaysa niya itong babae ang gipuli diha ni mo. Walang niya makita na. O huna-huna, dili palabyon sa Ginoo ang iyang pagpasakit sa imong kasing-kasing. Kila binagyog seryoso tininood ang imong imong pagmahal nga tuniya. Mas grabe rabi yung karma na. Mayinguntag, di man maayo nung lading mayinguntag magkarma, pero naagyo na. Ipabati mang gud po na nato. Di mas na lang panahon gud nga kita ray mo pasakit, no? Kung unsa kasakit nang nabati ni mo karon, ma'am, ngadto-ngadto mabati sab na ni anang lalaki nga nagpasakit sa imong kaugalingon. Mo lang move on ka na. Na may lalaki din ha nga andam nga andam og taganang mo mahali mo, kasi kato si gringo nung kababata nga naa karon sab na sa inyong lugar. Ni Samis Oriental. Wala na na lang. Di ta magpa-apikto. Laki, hilakal, ay pakamatyan. Oy. Itaw. Ay, dili, deserve ni mo nga maghilaga. Ayahay kayo, no? Muna, mga babae na minaw karon, sa mga laki, di kita magpalabyo. Eh, binila na tong atong kaugalingon. Kalang 50-50 lang. 50% niya, napoy 50% para sa itong kaugalingon. Kaya nagabot sa panahon, makaimo na lang punta. Mahirap pong nawa ito siya. Eh. Kailigit po kumakatigom, diyo-diyo, pangayo. Ayaw kalimot ang Power 10 Pro Bio Capsule. O na kanunay, naghatag og suporta sa itong programang Handumanan sa Gihapon. Epektibong kapsula, 30 minutes sa likap pamukaon, inom ka 2 to 3 times a day aron matabangan ka sa imong balatian. Kung high blood ka, diabetic, doon na kay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, heart problems, heart disease, kidney problems, mas maayong mag-maintain ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Abagi sab sa atong gibansagang pinakalaming kape, kung mga pika lang, dritso ka na sa kape nga makaayo, makatagbaw ni mo Clay Gel Coffee Mix. Wealth malunggay ang chia seeds lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ingon man ang Jazzy Vitamin C, maini, alang niya ito di magkatulog, katong luya ang lawas, di magkapadaan silang trabaho, dali ara magsakit, mag-Jazzy na everyday, aron everyday okay. Nung lading essential oil, Gromate, para sa magkabataan, clay gel soap ang pagwapag sabon, pang pagwapo, wis ko mag-eye drops lang sa tinaw, klarong pananaw. Wartay ko aras sa pagpadayon ng dosunahan. Kaya salamat sa itong letter sender. Salamat sa pagpadangat sa iyong sugilamon. Inyong nung lading mo ingon. At dagang tagdakong bili ang ito'y sige ingon aron magkinaboy itang malinawon. Ubabungahon. Kaya salamat ang Diyos magpadalayon.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Gibugna sa napulo kasangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang mga butik.

0: Han, nanay, init tubig. Manginom na tao, Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Unsagot tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na iuy, sige nagkaluya, masakiton kaayo.
3: Ay, sayon rada, ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhon, pirming hilantan, perisyo sa trabaho, ipatumar ni.
2: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tisyo sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
4: biyahin na ma.
2: Nga o ba?
4: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
2: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanan Clay Gel Store. Og niining istasyon.
2: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
6: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
7: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
6: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
8: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
7: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
6: Lingaw-lingaw sa kapunod.
8: Lingaw sa kapunod.
7: Hello, maayong hapon.
9: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
10: Mutubag mic o microphone.
9: Mutubag sa tigmo.
10: Ito kay Manny.
9: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
8: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
7: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
8: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
6: Lingaw sa kahaponon.
2: Tito Val, pasiriti ko bi.
11: Hala no.

0: Mga palangga, alas 3:08 na giyod sa taigda sa hapon. Gala, kumustag, maayong hapon na usab ganinyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tig paminaw. Kumusta man mo diha sa inihuang kiningtag sa tagsa ka mga nahimutangan. Nang hinaot ko nga nagkapaniod to na ang tanan kay alas 3 na ha. Na gid taon ting paniud turon mga palangga. Kumusta man diha sa inyo ang kiningtag sa tagsa ka mga nahimutangan, nagpadayon pa maghihapon ang kakusog sa init sa panahon. Dunabay nahitabo na diha karon nga taligsik pag ulan-ulan. Kung kamo mangutana dere sa akong nahimutangan mga palangga karong orasa, dili gid taon masabot ang panahon. Kaganiha, kaniha buntag adunay ulan. Unya baguhay lang mga palangga, bag-o lang gihapon human ang ulan. Unya karon ming aksyon na pug init-init. Unsa gyud gani? Ingon taw ning uban nga utinuod gyud siguro nang giingon nila tito no. Nga basta muulan unya init-init. Mao na inindot tito. Unsa kaha nga nindot na? Diha sa inihuang lugar, kumusta na? Kung kanabitaw wala pay ulan, sige daw hangara daw sulay. Iniwang kining kawanangan, kumusta man, doon na ba'y kining dag-om nga nagpahipi karong orasa? O perte pag yung tinawa ang iniwang kining kawanangan. Madungog ang atong programa mga palangga ha, sa mga Nong Lading Radio, Nong Lading Infinite Radio. Ingon man usap mga palangga sa atong mga partner radio station mga palangga. Maayong pagpaminaw ninyo ilabi na ha. Madungog na ta mga palangga diha sa may 94.3 Nong Lading Infinite Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maayo pagpaminaw mga palangga sa tanang taga Ipil. Kumusta man mo diha, maayo pagpaminaw ninyong tanan ha? Otob na lang sumabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw og welcome na usab sa atong tolumanon, ang inyong tolumanon. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso ang inyong tito Val. Adlaw di ay karon nga Lunes. Hapit ko kalimot sa adlaw na. It's 22 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Aros panahon mga palangga no, Lunes, Pasga, paspasa yung taon sa panahon. It's 22 na mga palangga, pipila na lang usab kaadlaw gikan karon, mahuman na sab ning bulan sa Hunyo, mag-Hulyo na sab. Pagkadali aros yung taon. Kanya, kumusta man ang inihuang kining adlaw nga Sabadog Domingo, doon na ba mo'y giandam diha nga tubag ninyo? Uban ra ba ka excited ni kaayo nga malunes, maingon nga unta Lunes na karon para nga ako anag yung matubag ng tigmong titubal. Pertir bitaw gyud ning sayuna ning atong tigmo nganong inyo habitaw pod nga gilisod-lisod. Kining atong tigmo sayon ra gyud kaayo ang tubag ani. Aw, pwede mo motuo, aw di kita madali ani. Oh, di bagdona nay makatubag ra ba ani ang inyo di yung istorya pagkasayuna ra di ay anang tigmo ay. Oh, mintras nga wa pa natubag, ako ba nagpanglingo-lingo na yung taon nila pa? Mura na may kinikabaw nga nainitan tito eh. Oh, hangad-hangad na lang taon may tito kay unyag tigmo ni mo. Basindeg bag naasa, dapit na si babaw bahin tito amo makita. Amo nga, gahangad-hangad na lang mi. Ayong hapon di ay sa tanang view mga palangga sa atong Facebook Live. Ayong hapon diha ni Ma'am Marilyn Serbo Villanueva. Naman usap, maayong hapon diha ni Ma'am Jane Abaw Dalagsang Dagala. O diha ni Ma'am Edith Sanchez. Diha gikan sa may Valencia City, Bukidnon. Ang atong tigmo, mga palangga, maurag ihapon ha. Ganto mga bag-o pa lamang na minaw. Hala, kung hilig mo mutubag sa atong tigmo, sige. Kung hilig mo nga, kanabitong kugihan yun mo nga nagatubag sa, nagtubag sa tigmo, hala, isulat ninyo ni. Sayon ra kayo ng tigmo, mga palangga. Maone, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man, akong balikon para makuha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. On sa man! Anya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo karong hapuna. Imong madawat kon imong maangkon ang 27,000 pesos. 27,000 pesos. Mauna ang imong madawat karong hapuna kun ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong utrohon para makuha git 0938-1627-189. Diha mo text o tawag mga balangga alang sa inyo mga tubag o niya kinhanglan yun kompleto. Dunay kompletong pangalan, edad nimo, address o niya ang imong tubag. Kay bisan pag insakto ang imong tubag. Pero dunay kulang anak, bisag isa lang, pasensya na gyud kaayo. Mahimong invalid ang imong mga tubag. Ayaw mo kalimot mga palangga ha, sa atong epektibo kaayo ang kapsula, ang atong Power 10 Probio Capsule. Mauni pinagkakusog mga palangga ang kapsula karon sa market. Gani, hurot-hurot ni sa mga butikang parmasya, dagahan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamaintain sa pag-inom sa Power 10, okay na ang ilang pamati sa ilang lawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsag ka mga trabaho. Usa sa mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong ipanghambin nga balatian, mas nindot ug mas maayog magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Mohinlo kini sa atong kolon ug sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mapugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na pupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Onya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Tito, maayong hapon ni Modiha. Patimbaya di ay ko tito kay naminaw mi karon. Ikan ni Ma'am Annalie Goldie. Maayong hapon ni Modiha, Ma'am. Naman usa, maayong hapon diha sa May Claver, Surigao del Norte. Diha ni Sir G.R. Banlasan Tesaluna. Pa-shout out mi diri tito. Naminaw mi diri karon sa May Pantukan, Davao de Oro. Oy! Ayo pagpaminaw ninyo diha ha. Naminaw sila diha sa May Radio Primera 103.1 FM. Ayong hapon. Ayong hapon usab diha ni Ma'am Princess Caniadora. Diha sa May Prok 3, Bungkugon, Misamis Oriental. Diha ni May Ma'am Silinia Prakuelas. Diha gikan sa May Anahawon, Maramag, Bukidnon, Galanog-lanog diha. Ang 91.3 Nung Lading and Penet Radio, Valencia City, Bukidnon. Anya, direta mag-una mga palangga sa mga tawag ha. Atawan ni tagaag pagtagan ng inyuhan mga tubag kay kadugayan ra ba natong yaw-yaw dere kini uban magyaw-yaw pod. Ah, maingon pod sa ni Tito Bal oy nga. Grabe man katabian, dili man basahon dai natong tubag. Dili man natubagon ang atong tawag magtabi-tabi pa man. Pasensya na gyud kayo mga palangga. Oy, kamo bitaw kay dili pod mo ganahan nga magtabi-tabi basab ko dere. Uban po, manaway na raba. Abi ninyo, guwa ko kadungog anang inyong mga pagpanaway na ko. Oh, kadungog na ko. Mayingon yung uban ba? Nanabi man god, abi siguro nila guwa ko kadungog. Kaya naistoryahan na yung ramasdalan. Inyong taon itong isa nga ako, kita na biya ko ng Tito Balay. Oh, kana si Tito Balay. Oh, kita ko na, kana ito na dungog sa radio. Oh, dughanon, maday kayo na. Oh, no, kanang dughanon kayo ba? Nangisi taon ko, kayo yung dughanon. Isumpayan, mabos sa isa lagi, oy. Dughanon kayo, tiyan. Kamu, makuto-kutogin mo na ako. Bitaw, daritas mga tawag, ha? Human sa mga pipila ka mga tawag. Daritas mga mensahe atong taga-agbagdagan, ha? O nang tawag atong taga-agbagdagan, hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Ako di si Elias Arcolonia, taga Sumalig, Tambolig. Sa 65 atong edad, ang atong tubag. Ang nag-naikaso nga rit.
0: Gikan to diyan sa may Tambolig, Sumbuanga del Sur, maayong hapon sa tanang taga-Tambolig. Lanog-lanog diha mga balanggang 97.9 noong lading radio Aurora. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon in sakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
2: Hello, buong hapon dito ba? Ako si Giovanni Mayonila, 57 years old, napuyo sa Provenance, Barangay Bandulaya, Ligan City. Ang akong tubag, ang akong gugma sa akong asawa.
0: Ang akong gugma sa akong asawa daw susama sa dagat nga perting lapara. Gikilig ang mga asawa. Mayngon anak bito inyong banang, mayngon siya nga abi ni Muday. Ang akong gugma ni Muday murag dagat na. Grabe kalapad. Mayapod daw ng asawa, ang ako pong gugma ni Mudong murapod o ka na asin. Ano man day? Parat. Sabi po mo, ayaw itaw ninyo ingon ana ay inyo ang mga bana, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon insakto. Hello, maayong hapon. Hello? Wa man katingog mga palangga, basta dili mo tingog dahil basensya na kaayaw mo ha, kaya ako yun nga palungon. Kaya kahibalo ko nga daghan kaayong gusto musulod sa tawag. Kinahanglan mag-inabtik yun mo diha. Pagtubag na ko, tingog na yun mo ha. Hello, maayong hapon. Hello? Magabugno mga palangga. No, wala pag-taon to gabugno. Kamu, di mo magbugno-bugno ha. Okay, kinahanglan nga inyuhag yun nga tanawon inyuhang cellphone kanunay. Labi na gato mga nag-dial. Pagtubag, tingog dahil mo diretso, ha? Hello, maayong hapon!
1: Hello! Joel Gilawan! Quintanius! Ang Pangidaron! Gata Bulawan, Lagunglong, Dalis Oriental! Anakong tubag, babaeng nanganak!
0: Babaeng nanganak, mga palangga, ang iyan tubag! Ang babaeng nanganak, mga palangga, daghan na kaayong nagtubag, ana. Dili, gihapon na siya mao, mga palangga, ha? Maong pangita, muglain nga tubag. Hello, maayong hapon!
3: Maayong hapon, Tito Bal! Ang one-year ko sa kong sa imong tigmo.
0: Sige!
3: 27! Nagpuyo sa Tampinisan, Sumbuanga del Norte. Ang akong tubag, ako ko dahil paningalan dahil.
0: Imong ngalan.
3: Si Ray Brian Dumogho. Akong tubag si Mong Tigmo. Adlaw, bulan, ug tuig.
0: Asa magkadapitan na minaw ron?
3: Ang adres sa Santo Niño, Tampilisan. Tinubal.
0: Ang imong gipaminaw nga radio, unsa man?
3: Infinite Radio.
0: 94.3 nung lading Infinite Radio April. Sakto ba?
3: Yes,
0: sige, salamat kayo sa imong pagtawag, ha?
3: Ate, salamat po dito, man.
0: Sige, salamat kayo, maayong hapon! Sa tanang taga-Tampilisan. Sakto ba, Tampilisan? Lahit po tong kung ano. Lahit po tong Tampalasan dito, oy. Tampilisan na diha, Zamboanga del Norte. Ayong hapon ninyo diha, gani nakadumdum na mo mga palangga sa 94.3, ha? Noong lading Infinite Radio diha sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. Yan tubag mga palangga ato pangutanaw si Mr. Computer. Mr. Computer! Dili regi hapon mao mga palangga. Hello, maayong hapon!
4: Kaya hapon tito ako si Ronel Ray Pacamo. 34 years old, taga San Simon, Cagayan de Oro City. Ang akong tubag, tao nga naaiwarad.
0: Tao nga naaiwarad, mga balangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon in sakto. Ayong hapon sa tanang taga Cagayan de Oro City. Lanog-lanog diha, mga balangga, ang Infinite Radio Sugbong Kugon. Ayong hapon ninyo diha tanan, ha? Laing tawag, mga balangga, atong tagaan og pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Ako si Johannes Katignan, taga Sumalig Tambulig. Ako si Dad 48. So, pag-ring lang at timbangan.
0: Ikan gihapon diha sa may Tambulig, Zamboanga del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon in sakto. Alas 3:24 na gyud sa tagda sa hapon. Hawayan sa nato gamay, mga palangga, sa tawag ato sang iminor-minoran gamay, ha. Adarita sa mga mensahe, mga palangga, para sa mga ato ang matagaog pagtagad ng mga nagdex. Okay, kung diha ta kanunay sa tawag, mga palangga, layo rin 20 katuwig na to, gikoto-koto na ta. Okay, masuko man na silang anong kanunay rata diha sa tawag, dili man nato tagaog pagtagad ng mga nag-text, ha? At wala yung bahin-bahinon, mga palangga, kinahanglan yun ako ang inihang kining pagsabot, ha? Ito bal, maayong hapon, si Alin Lada Bujungan di ini. Taga Purok 2, Barangay San Antonio, Tanggob City, ang akong tubag. Anak ito kay lalaki ug babae na tito nga gipakaslan sa usa ka lalaki. Uy, buha sila kabuok, niya isa ra kabuok ang nagpakasal. Yung sa kanino? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marilyn Ayaton di ini. 52, akong edad, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito nga naa sa laom kaayo nga tunnel, kay nangita siya tito og bina. Delikado kaayo na nga panginabuhian, mga palangga, no? Kinasa ilalom tao sa yuta. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mare Berondo di ini. 19 akong edad, Purok 5, Tibanga, Iligan City, maayong hapon sa tanang taga Iligan. Kalanog-lanog diha, mga palangga, ang 104.1 noong Lading Radio, Iligan City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay kabayo na sila tito nga gabugno. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, dere sa amua, gataligsik na sab tito. Dili na gyud ko kabalik sa akong trabaho ani, kay mabasa naman sab ko. Onya nangapi na lang ko tito kay perting bugnawa man gyud sa panahon. Ayo pagpaminaw sa tanang nga nangapi karong orasa, ha. Balo gyud ko nga daghan kaayo ang nangapi karong orasa, tingkapi man gyud ron. Uban gikan sa lantag sa tagsay ka mga trabaho, pahulay sila sa ilang balay, nagkapi sila. Ayo pagpaminaw sa mga mahilig sa pagpangapi, ha. Kung mga pin na lang gani ta, mga palangga, mas nindot ug mas maayo ug kanang mamili sa tagkape, ha. Tilawin ninyo ni kining atong pinakalami nga kape. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pang international ang kalami ani, mga palangga. Kalami nga makatagbaw, lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa atong clay gel coffee mix, nagbalik-balik na ginug sigig pangapi tungod sa kalami ni ini. O nga, dili lang basta nga lami, mga palangga, kay human bitaw na itong pangapi, kondisyon ang atong lawas o niya dili hauang sa tiyan. Ang clay gel coffee mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Agan manusap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kini makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay gigamit kay pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi, mga palangga, kun dili nangapi ka na nanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito ako ni IC Flor Amado. 37 akong edad, taga Zelobia, Talacogon, Agusan del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay pinansyal na siya. Ayo pagpaminaw sa tanang taga Agusan del Sur, galanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 Nong Lading Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Angelina Katian de Ico, 44 Kauswagan, Tanggob City, 49 akong edad. Akong tubag anak tito kay galingan na sumais ug humay humanan nga tubag. Tito ako de si Jodet Cervantes, 48 akong edad. 44 Barangay Balit, Babak Samal. Oy! Ayong hapon sa tanang taga Samal. Akong tubag anak tito kay araw na siya humanan nga tubag. Ito si Celinia Contero de ini 28 akong edad. Borok size anahawon maramag Bukidnon. Akong tubag kay balod sa dagat humanagi hapon eh. Ito si Richard Superable de ako. 42 akong edad nagpuyo sa may Mulabis Zamboanga del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay kanang dili na makontento pero ipaglaban ragi hapon nimo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marina Digamo de Ainay. 66 akong edad, nagpuyo sa may Purok 3. Lanoro, Agunoy, Davao del Sur ang akong tubag kay tuig, bulan o oras na humanan ng tubag. Tito, kapila rata pwede makatubag sa isa kaadlaw, kaisa ra gyud mga palangga. Kato mga motubag, kinanglan gyud nga kaisa ra pod mo ha. Dipod pwede sa isa ka adlaw ka tulo ka upat ka isa ra gyud pwede. Do na kay bana asawa ana pwede pod sila nga imong ihatag na pod ang lain imong atubag. Basta ikaw isa ra gyud ang pwede ha. Ang pinaka importante mga palangga kung motubag mo sa atong tigmo, kinanglan lang gyud nga kana bitaw kompleto. Kanang dunay kompleto ninyong pangalan, edad, address unya ang inyong mga tubag.
5: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Para kining insakto po siya, oh. Oh, tanawaran eh. Kaya insakto man kung inyuhan tubag, mga balanga. O niya, dili mao ng inyuhan mga pangalan. Kaya mangita, biyabuntaon, tag-valid ID ninyo. O, oh, nag-anhin ni Modre, dili ni Bonbon. Mano, klaruha gini Bonbon, ha? Okay, kinimuhang tubag, Bonbon. Murag dool-dool gini sa Bonbon. Dito, maayong hapon, si Marjorie Lumakang na ini. 45 akong edad, taga-balila, Lantapan, Bukidnon. Akong tubag, anak kay mata, humananing nga tubag ning mata, direta sa mga tawag. Hello, maayong hapon. Hello? Ay sa mga palangga, ang anong dili naman, nagtininood, taong to, iyang tingog mga palangga, ang anong dili naman nato mabati, na iyang tingog. Unsa nang po kayo natuplokan, anong Tito Bal? Ay, kinibitaw si Tito Bal, bisag unsa lang tuplokon, kinidaw eh. Hello, maayong hapon.
1: Hello, Tito. Mayong hapon. Si Ruel Sumalinog ni taga Barubo, Surigao del Sur.
0: Mm.
1: Akong edad, 54. Ang akong tubagan ng tigmo, anak na mausikon.
0: Gikan diha sumay Surigao del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag, Mr. Computer? Dili regihapon mao mga palanggam. Ay tawag ato tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon.
2: Ring hapon si Tubal, si Irma Pinero, lang po yung address
0: lang. Mhm. Sinsya nagkaayong mga palanggas, mga tawag nga magputol-putol, dili yun na dawato ni Mr. Computer ha, nagpasidaan na yun ko ana. Hinanglan yun nga kusog ang inihang signal para klaro inihang mga tingog. Hello, maayong hapon. Hello?
3: Mm. Hello?
0: Hello, ma'am?
3: Oo.
0: Wala-wala, gin siya mga palangga. Palayo na lang mudaan sa inyo ha, mga monitor. Kumutawag mo, ha? Palayo na lang mudaan diha para sa inyong anak magkasinabot yun ta, ha? Hello, maayong
3: hapon. Hello, maayong hapon.
0: Mm.
3: Tubal, ako si Elias Rokpay, sabi do sa akong tubag, anak, ginikanan.
0: Mm-hmm. Ginikanan ang iyan tubag, humanag hapon ang tubag. Ginikanan, anak, papa, mama, gugmang gadako, gugmang gamay. Daghan na kinin tubag, anak, dili gihapon na siya mao, ha? Hello, maayong hapon!
4: Hello, maayong hapon kay tubag.
0: Mm.
4: Pastor, yan si Kuni Nagak.
0: Oh.
4: 25 years old.
0: Oh.
4: Yan, nagtunod niya sa Lugan, Balintia City.
0: Oh.
4: Ang ating tubag sa pangutanan mo, ay ang ating gugma sa Gimoo, sa kay mo.
0: Mm-hmm.
4: Nabigyan.
0: Oh.
4: Thank you.
0: Sige, salamat kayo. Kay Kuni Nagak, dihagikan sa may Lurugan, Balintia City, Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon mao. Ito si Ronald Gonzaga de Ineporog 5. Barangay 7, Buena Vista, Agusan del Norte, maayo pagpaminaw sa tanang taga Buena Vista. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 Nong Lading Infinite Radio, Butuan City. Ang iyang tubag mga palangga kay Kot Zero. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Matunong yung kaayo tagahapon, Tito, nga ang imong programa ting higda-higda sab nako. Ting pahuway nako, Tito, ilabi na kung init kaayo ang panahon. Bitaw mga palangga, basta alas tres na bitaw niya, init pagkaayong panahon, di baka mag-ulan-ulan. Nindot magkaayo mag-relax mga palangga, sulod sa atong tagsa-tagsay ka mga panimalay. Ilabi na sa mga trabahante, pahuway sab taon mo diha. Ayaw taon mo pataka o kining painit-init o niya paulan-ulan na sab mo. O niya, kung wala pa mo gamintayin mga palangga sa atong epektibo kaayong vitamina, pagmintayin na mo ani. Kining atong Jazzy Vitamin C Plus Azine ka. Makatabang kining ka nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsang kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jazzy Capsule ta, dili gyud nato batiun ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon anak, kanindot mga palangga, basta nagka-jassy kapsulta, dili sabta dalitap tag ubo sip.

0: kun hilanat ani. Pagana ni sa kaon og tulog, gadto na problema panahon sa kagabihion kay lagi dugay makatulog. Sa mga edad-edaran, sa mga insomyahon. Pagmintain mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule para nindot ang inyoha pagtulog panahon sa kagabihion. Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa poton, dili laban inyong ang ulo. Kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa ato Jazzy Capsule. Ito si Nemuel Umadlaw di ay ni taga Kiara Don Carlos Bukidon. Akong tubag na ito kay bata na ito nga gisulod sa karang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay tito si Lolita Cabaylo. Nagpuyo diri sa may maranding lala, Lanao del Norte, si Tinta ang akong edad. Akong tubag na ito kay pangandoy na sa tao nga gusto niyang maabot, humanan nga tubag. Tito, maayong hapon. Ako di ay si Lolita de los Santos. Edad na ko, 52. Nagpuyo, there is my Likuroan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Maayong pagpaminaw sa tanang taga Likuroan. Musta man ang tanang taga Likuroan ha? Amping mo niya ganunay. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito. Nga giinistisyahan na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, nindot gyud karong panahon na tito kung naatas balay. O niya gaulan-ulan, magtanday-tanday. O, lagi ba? Tanday-tanday diha, kung sa imuhang tandayan diha. Tanday-tanday baka diha sa imuhang kinilabhonon. O, tanday-tanday sa ayha labhan. O, mayo pagpaminaw mga palangga sa tanang anaa, karon silang tagsa-tagsag ka mga panimalay, nag-relax taon. Lagi, doon ay pipila ka mga lugar nga kusog ang init. O niya, karon sa mga oras, kasagaran mga palangga, gaulan-ulan. O niya, katong mga wala pabitaw gamintayin sa pag-inom sa atong Power 10 Probio Capsule, mga palangga, ayaw na mo paglangay pagdugay. Kung wala pa mo gamintayin, pagmintay na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, mga palangga. Lahi region. Basta naka-Power 10 Probio Capsule ta, kay ligon ang atong lawas, o niya, dili kita dali taptag mga sakit-sakit. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aim nun ang Power 10 Probio Capsule, ha? Ato paminaon si Doc L. Alang na sa dugang kasayuran para sa ingon ana. Ato asab nga mas masabtan kung unsa di ay ang ato makuha nga maayong benepisyo. Kung magmintain kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may pagpaminaw na usab ka natong tanan. Welcome sa ato aga tulumanon ang Kia sa pag-ugban sa maayo nga paglawas. Siyempre, kauban kanunay kaninyo sa kahanginan Dr. Al Palma. Alang nini ka ito ang pipilag ka mga mensahe, pahinumdom. Alang sa ato aga lawas, ganun maampingan yun ato. Siyempre, gamit ang ato ang kapsulang epektibo kaayo. Daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Tungon sa mga naklasi-klasi ng mga balatian sa itong lawas mga Power 10. Ang suplemento nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement, dako kay katabang sa imuhang lawas. O sa patabangan sa tuang nga Power 10 Probio Capsule, kining gitawag nga lung damage or kadaot sa tuang nga baga. Ang lung damage mga ka Power 10 usa kini ka termino nga nalangkob sa lain nga mga kondisyon diin ang tissue sa atuang baga mga Power 10 na daot siya o dili ba kaha naghubag siya o dili ba kaha dunay nahimo nga piklat nito o nawad-an baka sa normal nga function sa baga. Ang baga adunay importanteng tahas na siya mga Power 10 atong hinumduman nga kini nagdala og oxygen gikan sa hangin ngadto sa dugo ug nagpagawas usab og carbon dioxide usa ka basura sa gas mga Power 10 nga gikan sa tuang lawas gikan na sa dugo. Kun ang baga mga Power 10 madaot siya kini nga proseso mabalda. Ang kadaot mahimong permanente dili na maayo sama sa gitawag nga fibrosis atuang lungs. Una po gitawag nga temporary lang siya mga Power 10 sama sa acute pneumonia nga maulian human sa pagtambal. Ang kadaon sa baga mga Power 10 kanunay nga mag-uswag na siya sa hinay, progressive na siya mga Power 10. Sa sinugdanan walay mga sintomas apan paglabay sa panahon ang sakit mo grabe na siya ug makaapekto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Unsa may mahitabo sa lawas mga Power 10, ang baga adunay gamay nga mga air sacs kana mo nagbalon siya mga ka Power 10 nga gitawag og alveoli. Dinhi mahitabo ang pagbayloay og oxygen og carbon dioxide. Kung ang bagla pagka power 10 madaot siya, ang mahitabo nini sama sa gitawag nga resulta sa paghubag nga ang magagianan sa hangin magka power 10 kung airway sa tuang bagla muhubag unya. Mahimo siya nga maglisod nag-agi ang hangin nga makapalisod sa pag-agos o pagdaloy mga ka-power 10 sa gitawag nga oxygen. Unya pagpuno sa fluid ug nana ang tungod sa mga infection sama sa pneumonia, ang alveoli magka-power 10 mapuno sa fluid or gitawag na nana nga makapugong sa gitawag nga oxygen nga makasulod sa dugo. Kay imbis nga masudlan og hangin tong mga gagmay nga mga balon, ang mahitabo magka-power 10 na puno man siyang nana mao nang dili kasulod. Unya pagkaguba sa alveoli. Sa mga bungbong sa alveoli magka-power 10 maguba siya nga moresulta sa dagko pero dili kaayo epektibo nga mga airspaces. Ang nadaot nga alveoli magka-power 10 dili na makapasa og igo nga oxygen ngadto sa bloodstream. Mao nay sagad pud nga problema sa mga dunay problema sa pneumonia. Unya pagkapilat kun ang gitawag nga fibrosis or scarring. Ang mga tissue sa baga, mahimo na siyang mubaga magka-power 10, mugahi siya. Unya dunay gitawag nga napilat siya magka-power 10, kininga makapalisod sa pag-expand sa baga ug makapugong sa oxygen nga moagi ngadto sa dugo. Unya mukunhod ang function sa tuang baga magka-power 10. Ang kombinasyon ini nga pagbag-o nga moresulta sa pagkunhod sa function sa baga nga makapahinabo magka-power 10 og shortness of breath nga gitawag magka-power 10 nga mubo ang atoang ginhawa kakapoy ug uban pang mga sintomas. Una nga dunay mga hinungdan nganong nadaot ang tuong baga magka-power 10. Sagad panigrilyo kay kini nga unang hinungdan magka-power 10 manigrilyo ta ang kemikal sa aso sa sigarilyo magka-power 10 makapahubag na makapapilat na sa tuang baga unya maguba ang atoang alveoli. Mga gagmay na ito nga mga balon sa tuang baga, unya makaguba na siya magka-power 10 sa gagmay nga mga buhok nga naglimpyo sa tuang baga. Kini mo hinungdan nga doon natay chronic bronchitis, lung cancer magka-power 10, walay sagad nga problema unya pollution sa hangin, kanang mga masimhot na ito nga mga aso sa mga plastic magka-power 10, mga chemical, cleaning products nga mga isog kay baho magka-power 10 nga atong ginagamit. Unya mga pollutant nga makaalita nga makadaot sa atuang agianan sa hangin unya makapadako sa risgo magka-power 10 sa respiratory disease. Unya dula po infection magka-power 10 pneumonia, tuberculosis. Una sagid balik-balik ka infection magka-power 10 nga moresulta sa paghubag, pagdaghan sa nana sa tuang baga, unya scarring adunay long lasting effect sa lung function. Una po yung problema magka-power 10 kona pong gitawag nga chronic lung disease. Kanang lifestyle factors na to magka-power 10 sama ni anang sedentary lifestyle, dita mag-exercise, atong baga dili kay magamit, poor diet unya lack of physical activity. Unya daghan pang magka-power 10 sama sa stress. Dunay mga sintomas sama sa gitawag nga pag-ubo, dili mawala sa 8 ka semana magka-power 10. Duna nay problema ang imuhang baga ana kay duna na nay gitawag nga mucus. Unya kada pong gitawag nga shortness of breath magka-power 10. Kanang ginhawa nga mubo bitaw, bati ka ginhawa nga mubo kaayo bisan ginagbay nga lihok sama sa pagsaka sa dagdanan, paglakaw bisan pang nagpahulay ka, wala ka mag-apas sa imo ginhawa. Unya duna pong gitawag magka-power 10 nga sobrang nga mucus na daghan na problema magka-power 10. Unya sakit na ang imong dughan, chest pain, unya muubo na kag dugo magka-power 10. Unya kakapoy na, fatigue na, unya muubos na imong timbang, panghupong sa imuhang legs, imuang tiin, kana magka-power 10 mo na mga sintomas. Mao na nga dili gyud ta magkumpiyansa magka-power 10 sa tuang baga. Atong ampingan unya mo gamit ang supplement nga Power 10 Probio Capsule, unya atong exercise ang baga nato, ikaya nato ang pagsimhot sa mga chemical. Unya panigrilyo mo palayo tas mga tao nga hilig kay mo sigrilyo mag-vaping magka-power 10 kay anon sa niana, limpyo ang atong baga. Unya more on exercise ta sa mga presko nga mga hangin while nag-exercise ta anon nga atong baga magka-power 10 condition. Unya mag-power 10 Probio Capsule gyud. Kay dula siya katabang magka-power 10 ang properties niya nga mutabang sa pagpalig-on o paghinlo sa tuang baga magka-power 10 anon nga kanunay gyud mag-function ang atuang baga. Wala na gitiging oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma, magaingon kanyo, lawas, malawang bahandi sa tanan atong abigan. Inaagi sa kasaligang Power 10 Probio Capsule, a food supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.51 na yun sa Tagdas Hapon, Power 10 Probio Capsule, ang atong maintainon matag-adlaw. 30 minutos sa dili patamugaon pag-aimnon ang Power 10 Probawi Capsule. Siyempre atong partneran usab sa atong pinagkalami nga kape ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Tito, good PM si Elba Peligro de ini. 43 ako edad, taga Sagmuni, Bayugan City. Ako tubag sa imong tigmot kay duha na siya kataw tito nga nang hinguto. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Maylene de Moral de ini. Edad na ko, 23, nagpuyo sa may Santo Niño, Tampilisan. Zamboanga del Norte ang akong tubag, anak, kay Bulan ug Tuig, humanan nga tubag. Tito, si Juanito Pakatang ni. 66, ako edad, purok 12, Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Akong tubag, anak, tito, kay Panumpa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Maribik Riambonanza de ini. Taga Purok Mangga, Campo Bacuag, Surigao del Norte. 49 akong edad, akong tubag, anang imong tigmo tito kay mauna siya tito ang panahon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Gisan Barkas de ini. 32 ang akong edad, taga Diguan, Ozami City. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay referee na siya tito nga nagdula og basketball. Kay masakitan man ang player, o niya referee man tito ang modesisyon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Alfredo Lesionan de ini. 65 ako edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay Pangandoy na siya tito nga napakyas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ray Carriedo de ini. 56 ako edad, nagpuyo sa may Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga gioperahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon in sakto! Wala gihapon na tubag mga palangga o wala gihapon na tubag ang atong tigmo karong hapon na? Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. On saman! Ayaw mong kalimot sa atong mga epektibong garantisanong mga produkto nga kanunay gyud paluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. Atong pinagkalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C plus Azank Vitamina para sa mga trabahante. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa Jassy Capsule. Ngayon man usab mga palangga ang atong haplas nga humot magkawagtag sa panahot. Nung lading essential oil ang iyong partner, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Sabon nga pampagwapog pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap ang iyong partner, Clay Gel Brightening Lotion. Atong pinakahumot nga perfume, mga itong curry perfume, 24 oras. Ayha mawagda ang kahumot sa curry perfume. Mga vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old, Gromit Multivitamin Sarah for Kids. At ang siyempre, ang Beskomac Eye Drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Hindi ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkon kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahimsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ania na karon ang kahimsog kadahigo. ka, himsog, kadaligo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog, kadaligo.
5: Mga kakape, maayong adlaw and welcome sa atong pagpanaguban. Kabalo ba mo nga nagtaas na karon ang bilang sa mga kaigsoon na natong Pinoy? Aning ginatawag nato nga deadly nga sweet problem sa atong kalawasan. Ginatawag natong diabetes. Napamatundan karon sa Department of Education, mga igalagigsoon, nga nagtaas ang bilang sa mga kaigsoon na natong Pinoy ang nabiktima sa diabetes. Kasagara nini mga igalagigsoon, kanang ginatawag natong type 2 or kanang kitara mismo ang nakaingon nga nung aduna kita'y balatian nga diabetes. Adunay duha ka matang sa diabetes ang uso sa Pinas. Or kanyang ginatawag na ito nga type 1 diabetes, kundiin ang imong pancreas, dili nagahimo o ginatawag na itong insulin para makakontrol sa imuhang sugar level. Ugusap ka ni ikaduha kaning type 2 diabetes, mo kaning ginatawag nga lifestyle disease, diin kita rapod ang mga nakaingon, nga nung aduna kita'y sobra kataas nga sugar level, nga mo ka nang dili na makakontrol ang ato ang lapay, kung pancreas, alang sa ito ang ginatawag nga sugar level sa kalawasan. Aga to ang kape mga igalagigsoon, ang Clay Gel Coffee Mix nga ginawa sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing na pamatudan nga magkatabang daikini siya sa pagpakubos sa ato ang sugar level sa kalawasan. O dili kita ngayang babalaka kung makaingon kita nga tamis ang atong kape, gumikan kay ang katamis ni inigikan sa stevia. Ang stevia na pamatudan mga igalagigsoon sa kanikamatang sa tanom, nga diin ang dahon ni ini adunay 300 to 400 times sweeter than sugar. Kaya kanimang kung refined sugar mga igalagigsoon, ma-brown pa na o maputi. O muto kanang mo, dili nato ika-deny, no? Nga makahatag hinuon kini o piliguro ka nato, ilabi na kung kita mahiligon sa mga pagkaon nga tamis. O baka kanang mga sweet drinks, no? Kanang mga soft drinks, mga energy drinks nga sulabihan kataas sa content sa sugar, nga diin mo ay posible nga kung kanunay na itong andon, makahatag na inuunog pagkadaot ka na ito. Ilabi na ka itong mga kaigsoonan na itong dili makakaon kung dili mo inumog soft drinks, no? Buntag pagali sa iyo, naga-soft drinks na. Ang uban po mga igalagigsoon, nagkakape o ganang mga kape nga sobra katamis. Na yung mga kape nga mapalit na ito sa mga tindahan, nga diin na halos no, inig humani mong pangape, ma-feel ni mo nga grabe katamis ang imuhang baba, no? Ang imuhang dila magpilit, no? Sa ito ang mga gums, no? Mo nang ginaingon mga igalagigsoon, dili magkumpiyansa, no? May pang magkape kita o kaping herbal nga napamatudan nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kaning Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang kuning ini ang 20 ka mga sangkap nga makatabang sa mas maghatag og kahimsog kanato. Gumikan kay kini purong herbal, why side effects, why overdose. Ug usab kani nga klase nga kape mga igsoon, no, napamatud-an kini siya nga makatabang pala sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Ug labi na kining mga diabetic patients, no, kaning mga kaigsoonan natong diagnose na nga dunay taas nga sugar level sa lawas, ay mo kabalaka kay kining atong kape makatabang kini ninyo. Meaning to say nga kining atong mga diabetiko o kaning mga kaigsoonan natong nga dunay taas nga sugar, mamahimo na mong magkape og himsog nga kape nga mas makatabang sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit na kalakaroon sa ito ang mga paboritong butika nationwide. Pakita alamang katong nga dunay tatak nga Clay Gel or Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kay mo ka na ang klase sa kape nga napamatudang makatabang sa mas maayong kahimsog sa atong kalawasan. Munang ko ikaw igalang iso ng itag kape nga lamian, Clay Gel Coffee Mix na makatabang sa atong kahimsog.
4: Mo kagto ang atong programa, Kahimsog Kadahigo. Di na itong gisikuta ng mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagantiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas. Asmaw ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sidya usa ka binayrang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong opinyon nga wala kini magdala o perganan niining sibyahanan.

0: Oras a las 4. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingo nga dili mapugan ug ang baruganay nga dili matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw adlong Lunes. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon tingog sa katawhan o panglantaw, nga dunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Oga madungog usab kita sa 96.1 and Penet Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon mga kaigsonan o sa kamahinugdanon nga pahibalo, ini nga programa ang public opinion ang ug ang point of view. Gihimo aron kini maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga puntog opinion nga malitok dinhi mga kaigsonan, iyan lamang kini sa inyong anchorman og wala labot ang management ining istasyon sa bisan pag unsang baruganan. O nang kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. O nang maayong hapon, Davao, Mindanao. Labi na ang tulo ka siyudad o ang walo ka mga munisipalidad nga sakop sa probinsya sa Davao del Norte mayong hapon. Emsad ang 40 ka barangay nga sakop sa siyudad sa Panabo mayong hapon. Emsad ato mga eksonan ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Labi na sa ito mga kaigsonan na kanunay nagsubaybay sa programa sa maong sibyahanan mayong hapon. O na nga ang kamaturan mga kaigsonan, dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O niya na ang programa mga kaigsonan, ang public opinion and point of view. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw. O na nga mayong hapon sa makausap pa. Anong adlaw adlaw nga Lunes, pizza 22 bulan sa Hunyo. Tuig 2026. O na mga kaigsonan, giatubang nato karon ang mismong makasaysayan ng crisis sa ekonomiya nga nag-atubang og mga fragile o huyang na dagan sa pamatigayon. Dungan ka na sa pagbaha sa pangandoy nga gingon nga kalim-an og titlo. 57% na sa atong mga kaigsonan nga gani mupahawa sa atong nasod aron magitag panginabuyan nga duslaing nasod. O na ang nakitaan karon mga adlawa, mga kaigsonan. O na ato kini karon nga hatagan og pagtagad ang ato karon nga adlaw adlawong Lunes Og matod pa sa itong ikaingon na itong pipila ka mga simanang milabay. Nga ito yan ang i-monitor ang ato akaroon nga dagan sa politika makaigzonan. Og pasalamat niya punta tungod kay bag-o naman ang ato akaroon nga mga leader sa atong giingon nato nga kananaang unsay tawag ani nini ang nasod Pilipinas nga gidumalahan gyud sa mga giingon nato nga legislative branch nga mao ang Senado ngadto na sa executive branch nga mao atong pangulo sa nasod sa Pilipinas. Okay, kung man sab, atong hatagan o kanana ang pagtagad, mag-aigzonan, ang atuwa karoon nga national nga isyu, labin na ang politikanong kahimtang sa nasod. Ingon man sab, ang ekonomiya, ang atuwa karoon nga panglawas, o gauban pang angay na itong mahisgutan karoon nga adlawa. O ganina nga ito kining hatagan o subaybay kinini ang kahimtang karon sa atong kanhing presidente nga si Rodrigo Roa Duterte. Apan unahon nato ning anak nga mismo nga vice presidente sa nasod sa Pilipinas nga si Vice President Sara Duterte makaigsoonan. O gani, ato na nanggi ipahibala ito nga pipila ka mga simanang milabay nga natapos na ang na-close trial na gisirhan na o gipasa na karon sa Senado ang mismong articles of impeachment mga kaigsoonan sa kaso karon ni Vice President Sara Duterte. Aniya opisyal na karon nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado nagitakda nga magsugod karong Hulyo 6 mga kaigsoonan. Alginang karong adlawa ato kanang nakit-an ato po ng panubayon mga kaigsoonan ang nahitabo karon sa atong nasod Pilipinas kakunsa naman ang mahitabo karon ni Inday Sara kay matod palagi nga bugat kayo ang mga nagingon nato karon nga kaso. O niya, ang mismong free trial conference, pagmarka gina sa ebidensya mga kaigsoonan, kasamtangan nga nagpadayon gapon o gilauman nga mahuman karong si Manaha, ang free trial conference diin nagtagbo gyud ang house prosecution. Nagitawag ka nag-house prosecution panel o ang defense team ni Vice Sara Duterte mga kaigsoonan. Anang ang katuyuan nini mao ang pag-organisar sa mga testigo, pagmarka sa mga dokumentong ebidensya o pagpasad o pagpasayon sa maong dagan sa umaabot nga husay. O nakaroon adlaw nga Lunes Pizza 22. Nagapadayon gapon sila karon sa pagtanaw karon sa uban pa mga ginatanaw nga mga ebidensya. O ma-finalize nila o masadmita na ngadto sa ganing giingon na itong korte sa Senado. Maligi na mga eksonan nga unsaon taman nga daghan kayo siguro mga upat kakaso karon ang ipahamtang karon sa itong kasamtangan nga Vice Presidente. Labi na ang unexplained wealth ang iha karon nga mga wala makit-e ang pagbaton o nga katigayunan nga wala pod masubay sa iyang opisyal nga kita isip opisyal sa gobyerno. Labi na karon ang kasong bribery ug ang grab makaigsonan. Nagingon lagi nga paghatag og kwarta ngadto sa mga opisyal sa kananaang mga maestra. Ano lagi nga liliun pod og gingon natong ipahamtang bato kaniya. Dugang pod nga mahisgutan sa impeachment mga kaigsonan ang grave threats ang iya kunong gihimong pangpublikong pamayag o pagpanghulga batok sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o si First Lady Aranita Marcos o si kaning Speaker Martin Romualdez makaigsonan. Og dugang pa, daghan pang mga kaso karon nga atubangon sa atuang kasamtangan nga Vice Presidente karon nga umaabot nga Hulyo 6 makaigsonan. Labi na ang iduso karon nila ang confidential funds nagingon nga irregular o dili husto nga pagpagasto ang mismo nga 500 million sa Office of the Vice President, labi na ang 112.5 million sa Department of Education. Makakaroon na ang ila karong panubayon sa hearing sa impeachment makaisonan. Makakaroon nga andagan karon sa mabot nga husay. Matod palagi nga gipadayag na sa mga magbabalaod o prosecutors sama ni Akbayan Martin Partyless Representative Chiel Diokno na mas maayo ko nung mutambong yun si Inday Sara sa maong trial aron lagi nga tubagon ang mismong personal ng akusasyon bato kaniya. Apan sumala pa ni Lead Prosecutor Gerbil Luistro makaigsonan nga bisan pa kuno nga dili mo dayon si Inday Sara sa pagtambong sa impeachment karong Hulyo 6. Mo dayon gyapon ang husay bisan pa man kun dili mo adto ang mismong busy matod pa. Ug ang iya kuno mga abogado isipo na lang nga not guilty plea. O na karon natuwa karon nga natanawan mo kaigsoonan ang kananaang kahimtang karon sa atuang kasamtangan nga Vice Presidente na may mga pangutana manggon nga nagkanayon ba nga pwede ba diay na nga kung i-impeach kung i-hearing si Inday Sara dito sa Senado na tungod kay ang mahong mga judge mga senatorman. Pwede ba si Inday Sara dili mo tambong dito sa hearing sama sa atong gikaingon atong pipila ka mga bulang milabay ang dili wala ka tambong gud si Inday Sara sa maong hearing o impeachment nga gipahimo sa House of Representatives baka isunan kanong ka hearing naman eh. Hearing naman ni makaigsoonan dito sa Senado ang pangutana sa publiko, pwede ba gyapon nga si Inday Sara di mo tambong? Alang ninyo makaigsoonan, ang sumay ato mga public opinion ani, kung sa maninyo karon mga panglantaw, pwede ba gyapon nga si Inday Sara kay impeach man ka? Pwede ba siya nga dili mo tambong sa maong hearing o ang iyang abogado na lang ang maninguha nga mauya mo laban mo dipinsa sa iyang kaso? Naalang sa ato karon, pwede ba siya? Alang kanay sa mga sources makaigsoonan, alang sa inyong kasayuran. Pwede gyapon nga dili personal nga motambong ang Vice Presidente Sara Duterte sa pagsugod sa iyang impeachment trial sa Senado karong Hulyo 6. Kato pa makaigsoonan, bugat gyapon, iso gyapon si Inday Sara. Kay pwede man gyapon nga dili siya motambong sa maong impeachment nga hearing sa impeachment court sa Senado. Kaya sigon sa mga balaod sa impeachment court o pamahaya mga eksonan sa mga magbabalaod, doon na siya illegal gihapon, doon na gihapon si legal nga kapilian o doon na unsab siya ipikto. Ano man, pwede man ang abogado na lang ang muatubang makaigsonan dili siya. Sama sa atong ikaingon nga pila ka hearing atong nga pipila ka mga bulang milabay wa magyapo mutambong ang atong nga vice presidente sa maong hearing. Unya karon nga dito naman naduso naman mismo nga articles of impeachment ngadto sa Senado. Pero matod pa dili gyapo mutambong ang pangutana. Pwede ba diyan na nga dili mutambong sa maong nga impeachment ngadto sa Senado? Pwede gyapon matod pa. Pwede dili personal nga mutambong ang vice presidente sa pagsugod sa iyang impeachment trial sa Senado. So bugat-bugat yon. Okay, matod pa, gitugutan na lang o gitugot yun sa balaod nga ang iya lamang legal defense team nga gipanguluhan ni Attorney Sheila Sison o ni Attorney Michael Pua ang mismo nga mupakita sa Senado aron mo representar kaniya isip pa ingon na tong legal defense team. Kay kung matod pa, kung diligid si Inday Sara mo sipot sa maong kuan basta walay mo sumiti nga formal nga tubag, isipon gapon sa Senado ang iya kunong pagkawala isip pagpasulod o pliya nga gingon not guilty. Mao nang giklaro karon mga kaigsoonan sa lead house prosecutor ni nga si representative Gerbil Luistro nga ang dili ko namutambong sa ni Vice Sara Duterte, dili gid ako na makapugong nga makalangan sa dagan sa trial mga kaigsoonan. Mao na nga matod sa mga eksperto. Ah, eksperto na gina sa balaod mga kaigsoonan. Matod pa sa mga eksperto sa balaod nga ang dili pagpakita pwede usa ka istratehiya sa depensa apan delikado kay basin mas mukusog po daw kuno ang mismong pasangil sa publiko bato kaniya. O dili ba noon sa mga senators judges kon walay tubag gikan kaniya. Pero dili man sa basta-basta makaigsoonan bisan tuon nga di mo tambong si Inday Saras impeachment karong umaabot nga Hulyo 6, mahimo lang gyapong mandatory o pugsanay ang iya kunong pagatubang kon ang iya kong, ang mga senador kuno mismo mag-issue og supena nga nagmando sa iyang physical nga pagatubang aron mo testigo. So wala pa man pod. Ah, naghuwat mamanggod ang legal counsel ni Inday Sara kung mismo ang senador na maghatag mo isyo og supena o nagmando sa iyang physical nga pag-atubang nining maong impeachment. Kung dili kini tumanon, pwede siyang ma-cite in contempt. Kung pananglitan, tagaan na siya karon og isyuhan ng kay supena gikan sa Senado. Pwede siyang ma-cite in contempt mga kaigsoonan. So, delikado. 20 minutos na nagalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view. Human lamang nining pipila ka mga pahinomdong.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
4: I Care Gold, I
2: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
8: high and we were so Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
9: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
8: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
9: Cutis Mestiza lang yan.
8: Cutis Mestiza?
9: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
10: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
11: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsonan. Padayon kita sa ikaduang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View. O ganinang ato kang gapo na karon na hatagan o gibugaton lagi, karong adlaw lang, ang mismong pamaagi karon sa Senado, mahitungod aning ato ang kahimtang Vice Presidente Sara Duterte. Nga mga lakang karon sa proseso sa Senado kay Sunan karon adlaw 22 sa bulan sa Hunyo nga nakaron gyapon sa Senado ang kaso na nagapadayon gyapon sila upat ka importanteng hugna sa dili pa kuno final nga desisyon sa mismong Senado. Nagya po ng gingon na itong pre-trial conference. Sugod at itong pizza 18. O niya 24 kutob sa 25. Sa mga 22. Sunod, ano, birnes siguro taman. Ang gilusad na. Karon adlawa sa Senado ang closed door nga tigom. Tali ka na sa House Prosecution Panel. Og sa mga abogado ni Inday Sara Duterte, tumong nini mga isonan ang pagmarka na sa mga ebidensya. Paglista sa mga testigo, nagplano gani ang prosecution og 2530 ka testigo. Og nag-uyon sa dagan sa maong trial. Mauna nga formal kining ablihan. Og ang pagbasa sa kaso karong Hulyo 6 ato ng subaybayan. Formal lang mag-convene ang Senado isip usa ka impeachment court sa alas 3 sa hapon. Mao na nga basahon ang mismo nga mga akusasyon o din ni pangayoon ang formal nga tubag sa pliya ni Vice Presidente Sara Duterte. Mao na nga magsugod ang bista diin isalida sa kamara ang ila kuno mga ebidensya o testigo mga isunan. Sunod nini ipresenta usab sa depensa ni Inday Sara ang ila kunong kontra-ebidensya. Ang mga senador magsilbing kining senator, judge o kurado. Aron kuno matangtangan sa pwesto si Inday Sara, kinahanglan gyud adunay 16 ka boto. Kagitawag nito nga 2/3. Ikan ka na sa kinatibukang 24 ka senador. Kung magkakuha o 16 kaboto, matangtang si Inday Sara pagka Vice Presidente. O mahimo siyang i-disqualify sa pagka-pasid sa bisan pag-unsang posisyon sa gobyerno hantod sa kahangturan. Kung dili makuha ang 16 kaboto, ambak dayon. Unsa day ambak dayon? Kung dili magkuha og 16 kaboto, 2/3, mabswelto. Bot pasabot ambak na. Aron mas masabtan magkaigsoonan ang pre-trial conference, ihimo ini aron lamang lagi mahibaw ang katauhan. Karon panahon na karon sa impeachment na nakabalo naman ta og kinsay Senate President magkaigsoonan, di ba mao naman ang bagong gipili si Senator Sherwin Win Gatchalian, mao naman ang nahimong Senate President sa Senado. So kay nahimo naman siya nga Senate President, dapat siya ang mangulo presiding officer sa maong impeachment. Diba? Dili si Alang Gitano na. Kundili si Senate President Sherwin Gatchalian ang kasamtangang opisyal nga mudumala sa presiding officers subay kani sa patakaran, apan aduna pay mga diskusyon kay murag nakulbaan man si Sherwin Gatchalian kung siya ang mamahimong presiding officer sa gitawag sa Senate judge. Kay matod pa sa mga uban pang mga expert yun, kito mga banggiitan, ingon pa nila, dili mangod siya abogado. Munang delikado kung siya ang mamahimong presiding officer, kay matod palagi, maraog kulba tayo. Limang kakuyaw sa gayo ang mga legal counsel po ni Inday Sara makaigsoonan. Di isan basta-basta. Matod palagi, aduna kunoy mga discussion pa sa Senado kung pilion ba si Senator Frances Cheese Escudero. Kay kini si Frances Cheese Escudero, doon na may experience may tungo sa impeachment kaniadtong milabay sa diyang gi-impeach si Inday Sara. Moraog siya man ang gihugon-hugonan nga itudlo yung mahimong presiding officer sa maong kananaang Senado. Mauna ang modumala sa kananaang legal nga aspeto sa trial karon na Hulyo 6, matod pa. Kay matod pa, isip bagong napili nga Senate President ni adtong Hunyo 17, si Sherwin Gatchalian lagi, siya ang automatikong modumala unta sa impeachment court base sa original nga lagda. Pero matod pa, giduso pa po ang bagong majority block nga mapili po si Senator Escudero isip presiding officer tungod kay sa iya kunong kaalam sa balaod o kinaset kasinatian sa miagi impeachment proceedings. Kabalo siya sa mga ikot-ikot. Posibleng magsabot pa ang mga senador kung kinsa mamahimong presiding officer So marang nawala ang power hinoo sa Senate President ani nga si Erwin Gatchalian. Aron, giamindar ka doon sa lagda, ubos ka na sa bagong Senate resolution nga pwede na nga makapili og laing senador nga modumala pinagi sa majority vote. Sa mga nanambong, alaka, sa ato pa, mura og kolba, mga kaigsonan, ato lagi na ang tanawang karong Julio Saez, ha? Ayaw gimog absent, kaya ato na paminawan ng Julio, bagalilay, pamampon. Pwede na nga magkapili og laing pang senador nga modumala, pinagi ka sa majority vote sa mga nanambong. Ha? Desisyonan kini sa senador, usa ka caucus sa dili pa kuno ang Julio Saez kay nakulbaan. O na nga pila kaboto man ang gikinanglan para gid matangtang ang bisi atoy kayong ganina nga 16 yung kaboto. Kinanglan doon ay 2/3 gikan sa kinatibuk ang 24 ka senador. Aron lagi makunbik o matangtang sa pwesto ang atong bisi sara. Karon napangutan na diha kay wala man si Jingo Estrada, wala man pod si Bato de la Rosa. Ikumpirma ni Gatchalian nga tungod lagi sa 90 ka adlaw preventive suspension ni Estrada gikan lagi sa Sandigang Bayan, dili siya pwede kuno moapil o moboto isip senador judge. Kay napriso man siya. Mao na nga dunay pending a petition karon sa grupo ni senador Alan Peter Cayetano nga magka-question sa kausaban sa maong lagda sa Senado. Ay sumala pa ni Gatchalian mga isunan, dili kini makababag o makaapikto sa dagan sa trial karong Julio Saez kung wala man ang uban pang senador. O niya, nindot ra ba kayo kay matod para ba sa legal counsel Inday Sara? Iyang invite ang kaning senador, Senator Antonio Trillanes Tapor. Iyang papilon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gani talagsaon ang iyang kanong sitwasyon tungod kay nalakip siya sa listahan sa mga testigo sa duha ka kampo. Na dihan na gyud makulbaan na ginoon ni og kinsa gyud unsa ka tinuod ba o bakak ba? Ang mga testimonya karon sa dating senador Antonio Trillanes makaigsoonan. Maunang nindot kini siya karon na Julio Saez. Kaya ang papel ni Trillanes sa impeachment trial, ang yalam ang papel makaigsoonan, gapil siya sa House Prosecution Panel isip usaka ilang ika-25 ka importanteng testigo. Nya mulingkod siya sa witness. Mulingkod siya sa witness stand. Ano lagi mapamatud-an ang niya kuno mga naunang revelasyon bahin kuno sa giingon unexplained wealth ni Inday Sara. Unya kay ato naman ang natanawan atong pipila ka mang semana nga wa man sa madlok nang iyahang sal-in mag-aisunan ka ng iyang mga property. Mga tinago ko ng bandi o mga transaksyon sa bangko sa pamilya Duterte. Iyag-iyag ko no ni Trillanes panahon sa impeachment karong Julio Saez. Pero sa katingala, sa kadaghan ng mag-aisunan, gilista usab si Trillanes lagi sa pre-trial brief sa kampo ni B.C. Sara, isip usa sa ilang mga testigo. Kay kumuson og maayo, i-cross-examine pag-ayo si Trillanes sa mga abogado sa Vice Presidente. So wala na. Limang ka sa cross-examine. Aron mapamatud-an nga dunay gingon na to nga akusasyon, wala kuno ika nang gitawar tong lig-on nga basihan. Kay matod pa ni Trillanes, iya kuno ang pamahayag, ingon po siya nga may problema anda man ko. andam ko na siyang muatubang sa Senado aron iyagyag ang mga anga iyagyag matod.

0: ay hapit na. Ang pangutana, ikapila niya ning Sona. Hapit na mambon. Karumang July 27, 2026. Karong 2027. Sato pa ang impeachment in Daisara. July 6. Anya pagka 27 ang Sona. Kuya po sila karon nga mo timbang-timba mga Jason. Marang ila pong ilang gi-prepare gidaan ba as administration og ang kanana ang impeachment. Mano siya ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga Jonan karong umaabot nga 20 city ng bulan sa Unyo. Ilaw man nga magsentro na sa maong konkretong program nga direkta kini makatabang sa panginabuhi, panglawas o edukasyon sa mga ordinaryong Pilipino. E matod pa, aron man kuno masiguro ang pamadali kuno ang kayuhan sa katawhan. Inanglan kuno nang adunay pagpatawag special session sa Kongreso. O ganina karon na matod pa ni Bongbong Marcos nga sa miaging adlaw, gipaspasan ang mausmong pagbasa sa mga balaod noon alang kini sa musunod nga importanteng sektor. Bago ganito ko atong gikaigon itong pila ka mga semana milabay nga giduso gyud bisan nagagira dito Senado pero naaprubahan sa maong Senado. Mao na sa pagpausbaw kini sa emergency assistance para kanas sa pamilyang naapektuhan sa mga kalamidad sama sa linog ug bagyo, gipaspasan dito mong gipasaka gyud diretso. Ya, mahitungod po doko no sa padayon tabang Japon sa financial o moderno mga kagamitan sa mga nagtungha. Ya, uban pa dito isgutan sa scholarship program. Anya, labi na sa mga senior citizens. Ang kananaang dunay mga dugang na tabang. Ang labi na mga four-piece housing program, kinahanglan siguro na doon ay mga pabahay sa mga four-piece. Og ingong masad, nahisgutan po ang anti-corruption sa flood control. Hugot kiningi audit karon ang mismong flood control projects. Aron lagi masiguro nga dili kini musikad ang mismong pondo sa gobyerno nga karon nakit-an si katawhan nga kini dili maayo. 40 minuto na kalabay mo balik ang public opinion and point of view human lamang ni pipila ka mga painomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog na inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
5: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina.

0: sa bata, sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. Growmate multivitamin syrup for kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. Growmate multivitamin syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Usay mong kasinatian sir?
3: Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko, bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
3: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, akong nasinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Okay, 44 minuto na kalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Padayon ta sa itong gamay na lang ang minuto sa itong programa, ang Public Opinion and Point of View. Gani karon sa ikadawang ikatulong hugna na nato sa itong tulumanon, adugang o sumpay sa kananaang lihok trabaho sa itong kasamtangan ng presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos. Nga iyang gipadali karon ang balaod noon nga masakang ngadto sa Senado apan matod pa sa mga katauhan maora to. Maora to ang iyang gipasakang balaod noon karon nga tuiga. Matod pa kining sunan ni Pangulong Bongbong Marcos unsa ang natuman o ang wala matuman. Sa pagtuki magay zona sa milabay mga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, particular na ang yakong ikapat nga zona. Makita ang pipila ka mga importanteng saad nga natuman kuno sa ato ang Pangulo. Para magdasuko, Mas George. Ang unang nahimo og sa tuwang kasamtangan nga presidente magaisonan, naman siya nahimo. Ayon sa ninyo katakiya sa tuwang labaw nga pangulo, kay naman po siya nahimo ang gato ikaupat nga zona. Kaya karon nga iyang gisang at karon sinando ato pipila ka semana milabay lagi tanawa to ha ato matong yaw-yaw tumiyagi. Tamaw na to karon iyang ipasikat karon ay kalimang zona. Karon ang nahuman niyang mga balaod ang iyang nahimo ha, ang iyang nahimo isip presidente sa ikaapat nga zona ang katungpugo opisyal kini natuman himpit ng pagdili ang pagpasara sa tanang illegal nga Philippine offshore gaming operators. Di pakpak ang tao. Ikaduha, natuman ang gitawag tong zero billing sa Department of Health sa mga hospital. Uy! Ang uban mingon, giangkon man. Ipatuman ang kamanduan nga wala na ibayranan ang mga kabos nga pasyente gako ma-hospital. Apan dagkong gasto kay walay tambal sulod hospital. Katawanan. Muna nahimo ni Presidente Bongbong Marcos, zero billing. Pero kung ang pasyente walay tambal sulod, sa gawas paliton, bunot ka galing ng pulsa. Dayon nahuman ko ng PhilHealth benefits, pero ang kwartas PhilHealth gigamit. Mga infrastructure, mga karsada, onya na may flood control scam. Umatod pa kuno usas mga ang mga trabaho. Ang ma-inflation rate karusanason na ubos ang mga paliton. Gani ang 20 pisos nga kilos bugas wa maabot sa Mindanao. Naabot mitaw. Pero kuan na mararag kilat. Karon napangutana karon. Nahimo man to niya. Ayaw gyud ingon nga walay trabaho nga atong pangulo. Oy naa, oy kato datong ingon. Mga pugog ipangdakop, zero billing, mga infrastructure, kuna mga atong inflation karon nga nagmahal, ibarato na karon ni mahal na gyud. Karon ang mga wala mahuman nga nagpabiling gyapong hagit sa katawang Pilipino. Ang ikaupat niya nga suna, nga itong pipila, mga ikaupat niya suna, ikalima, biya karong umabot ay. Kaya ikalima, maragwala ang hisgutan, ha? Ambot lang, anong mahisguti? Ang hisgutan, katurang dipasa ka, Senado. Ang wala matuman, mga plano ni Bongbong Marcos, ikaupat niya suna. 20 matag kilo sa bigas, tibuok merkado. Bisan todo na 20 pisos nga bugas ya mapalit pinagi sa mga kadiwa center. Limitado lang sumalapas programa. Nangita na nagkapandol-pandol ang mga kabus kung asa magkapalit ang 20 pisos nga kilo. Ang presyo sa bugas sa mga ordinaryong tindahan nagpabiling gyapon taas alang kini sa ordinaryong pamilya. Kahirapan si kagutom. Ang ubang pamilya ni Abro Gaslaing Lato. Ang kusya ng presyo matupad. Dako, gyan pinimbang ang presyo ng 50%. Ang giilas ilang kaugalingon ng kapatid. Ang ikaupat nga suna katumiagi ba illegal gyapon nga pugo o krimen

nagpabiling ubos yapon sa marka sa mga kabataang Pilipino sa nasod sa math, science ug reading comprehension. Antaw manganga. Bisan pa gani pagtuko ng dugang classroom, kulang gyapon ka na. Mga pasilidad. Labi na sa mga hilit nga lugar. Corruption ng flood control. Labi na ang pagsaway karon sa publiko o sa mga presidente mismo. O man ko na sa grabing baha. Tungod ka na sa depiktoso o wala ko na yung nahumaan nga flood control project. Maunay na humans sa ikapat nga zona. Karon ay ikalimang zona at tumantayan July 27 mga kaigsonan. O gapadulong na sa pagtapos iyang termino 2028. Doon na paghihapoy pipila ka mga dagkong saad o isyo sa posibleng magpabiligya pong dako nga hagit sa katawhang Pilipino. Labi na ang dagan karos ekonomiya, mga lisod nga reforma, ang mabo nga panahon sa nahabilin karon. Dugang pa dakong utang, 18.49 trilyones. Ang pangandoy karon pagwagtang sa kapus ug kagutom sa nasod. Bisan unsaon pa pagkailap sa mga kadiwa center. Untabang pinansyal ang tumong single indigent property. Lisod magkapot gyapon ngano man. Tungod kini sa sige-sige og kalamidad. Hulgas El Nino. La Nina. Og ang tibuok. Itawag na itong kalibutang crisis sa ekonomiya. Inyanana ba rin ko na 40,000 kabagong classroom. Bisan tuod gisaad ka rin sa administrasyong Marcos nga mag-focus ka rin sa edukasyon o magtukod o 40,000 ka classroom sa dili pa mahuman ko noong iyang termino. I-appeal ko na sa ikalimang zona.

Mga na mga isonan, ang nahitabo, ang namase na himo, atong ikaingon na, nagiwa pa niya matuman. Yan ka tong, wala matuman, mamoto gitalis mga tao, no? Pero unsa man ninyo karong public opinion dia, unsa man kanyang mga panlantaw ka niya, ha? Klarohon man na to. Mga na mga isonan, wala matingong ni saway, kundi nakitaan ang wala niya na human. Uy, ang karoon, ikalima na po. Balikin na, mga kaisonan, ang matuon na kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kundili ang nakaroon sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan. Di nangin yung tingog, mga kaisonan, mao gani maghari. Mao na ayaw kalimot, ha? Octaviano Tiloring, labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Og dugang pa mga pahibalo, public service mga kaigsonan, gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparientihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos laki nga nakaroon sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisitaha sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O itik sa cellphone number 0968-207-8592, mga kaigsoonan. Maunang kung ayaw ba na itong mga business owners, kung gusto mong kanabang mapaminawan inyong business, duwawa daw kadali ang atong sibihanan. Nakikinabi sa itong personahe, kung gusto kang matabangan inyong business, pinagis kahanginan, ayaw kalimot, ayaw kaulaw. Matabangan ka. Kung unsaon yun nga, kanabang mailagid ang imong business. Mauna mga kaigsoonan, sa pagtiklop gyud sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw adlong Lunes, pitsa 22 bulan sa Hunyo. Usa kini kadako nga hanggit o gibilin ka na to. Ang pagsusi sa kamatuuran taliwala sa mga baha sa palibot. O ang pagpadayon kini sa pagpagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon. Inumduman na ito mga isunan o sa kinikaligon nga naso dili masukod sa kadako sa iya ko ng edipisyo o sa kahong nga iya ko ng mga leader o dili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katauhan ngadto sa iya mga isig katao. O na mga isunan, padayong kitang matinguhaon. Padayon kitang magmabinantayon. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan, kini ang public opinion and point of view, mga kaigsoonan. O nang diha natapos ang usa ka oras natong pagpanag-uban sa ngalan Security Bukang Puwersa sa 96.1 Internet Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. Yagi pangunahan sa atong kugihan Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wal Piorio, labi na kang Sir Cuban William Bargy ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinion o ang panglantaw mao kini magdala ka na to sa hustong dalan. O na mga kaigsoonan, mayong hapon and God bless us all.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
2: Introducing K's Fragrances, para niya sa mga babae og lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
5: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
4: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
5: Dili day uy, ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Ug kabalo ka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi.
4: Aw, bantu gram na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
5: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
4: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

oras, mga kaibigan. Alas 5:12 na. Okay, sa mga nabinaw ko mga pangasuhan sa ganong mayong hapon. O, welcome na po doon sa tuwang matag-hapon na programa. Okay, dirige hapon sa tong programang Enpenetrant. Okay, sa mga nabinaw ko mga pangga, no? Once again, it's me, Digitech lang. Okay, so makasama niyo ako mga kaibigan hanggang alas 7 po tayo. Okay, dali lang yung hapon sa tuwang naginusarang FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 Infinite Radio, of course, madagog po dali sa 90.9 Light FM. And also, no, madagog po dali mga kaibigan sa 94.3 Light FM Kibaw. Ay, salamat dahil sa mga naminaw karon di, ano, thank you so much. And of course, okay, sa tuwang mga dayuhard at yung mga tigpaminaw no, na always taga-subaybay matag-hapon. So, musta niyong kapunon? O, musta man niyo ang pagsisipan sikay-sikay para panihapon. Okay, so adlaw karon nga Lunes o Martes mga pangga o Lunes pala kasi siyempre duty na ako karon no sa barangay. Okay, abi man ako ng Martes na dali ng panahon no. Okay, so sa tanan-tanan sa mga nadagaron sa mga nagbisi-bisihan. Okay, especially sa tong mga tig paminaw no diha sa Davao de Oro, Davao Oriental o saran mga kasakupan ni diri sa Davao del Norte. O diha po no sa tanan natong mga dayuhard atong mga tig paminaw no diha sa Kibawi no diha sa 94.3. Oy, sa tanan-tanan diyan no kung asa man moabot ang atong signal kaninyong tanan. Oy, maayong hapon. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, lalo-lalo na sa itong mga tigpaminaw sa Tagum, Santo Tomas, Carmen, and of course, no, diyan sa Mungkayo o Nabunturan. Uy, kanyang tanan, no, mayong hapon. O dira po, no, sa itong mga tigpaminaw sa Santo Tomas o dira sa Carmen, particular na sa mga kabarangay, no, sakop sa itong municipality of Carmen. Salamat na istanan tanan di, ha? And also, sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no, dira sa Panabo, no, dira sa tuwang alungsod ng Panabo, no, particular na sa tanan itong mga kabarangayan. Okay, sakop sa Panabo once nung maayong hapon sa tanan. Okay, so sa mga kaigan natin, okay, before tamo ato sa unahan, acknowledge muna nato itong buotan itong Big Boss. Once again, maayong hapon din akong sa itong buotan itong Big Boss. Once again, no, di akang Attorney Ulysses Alabao. And also sa itong Station Manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa itong Technical Gubernator sa Pagkaslawak ni Sir Kevin. O sa tanala itong mga kaubanan. O sa itong mga diehard na itong mga tigpaminaw no, na always nagasubaybay matagapon. Okay, no, salamat dahil sa tanan. No, salamat sa mga naminaw. O pasyensya na po. Okay, sa pila ka days no, wala ko nyo nadugog sa erin. No, basta public servant ka mga pangadagan yung tag mga buluhatun. Eh, syempre, ongoing to ang atuang itong araw, no, ika-58 araw ng Carmen. Okay, salamat dahil sa tanan-tanan, no, sumalampuson ang ilahang pagsaulog sa ika-58 no, na araw ng Carmen. Okay, sa tanan-tanan, no, sa mga nanalo sa tuang festival, okay, congratulations. Okay, ang barangay Tuganay, no, ikalima ang Tuganay. So ano man jud na ba sa contest kani papa nga diligid ato mano no ang ano na to at least nagano ta no nag sa tanan matag ka barangayan okay nagpakita punta sa to ang ano mga the best no kablo ko nga tanan nga mga kabarangayan gahot sa maong festival syempre no upat ra gyud ang kailangan no? Okay, pero sa so, ikalima man tawa, wala magituwa, maging napilang tuganay. Pero okay lang, no? At least na nagmalipayon ang tanan, di ba? So, anak yun ang contest, no? Laban-laban na dyan, no? Okay, so sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga bisay na may mga request, okay, again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291 sa may mga message po. O ganami mga request to more of disco po tayo, Zumba, no? TikTok, bawal mo na yung mga love song. Okay, so kung namin mga request diha. And also, no, live ta karon mga kaibigan sa mga wapo nakapalo sa itong page. No, again, pakipalo lang po. Okay, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. No, pakipalo lang po, pakishare lang po. Okay, sa ating page. So, para makita ko ninyo diha. Okay, so, ano naman na, no, kabalo ko nga ang uban. Okay, nagpahipi, ragyo na diya sa Dublin, no? Kaya, siyempre, no, abimagun ako kaganina. Okay, is mubunok ang ulan.
Okay, basta maulan ka, makulbalay ko mga panga, kadigil ko ka duty, basta ulan ka, syempre, single na to ang single motor, mano, di ba, wala mo itay ka ng wells ba nga, kanang dilita mabasa, no? Pag maulan. Pero, pasalamaton ta kay syempre, nakabot ko dali sa studio, no? Okay, at least, no, makatagtaglingaw sa atong mga kaigan, sa atong mga diehard, atong mga tigba, mino, na always na sa gabay-bay mataghapon. Salamat dahil sa tanay. Okay, sa mga naminaw itong oras, mga kaibigan. Alas 5.17 na ukini nga oras. Okay, hatod ka na ito sa ito ang Clegel Coffee Mix, mga pangano, kinino na kahatag siyang binipisyo. Nga ito sa mga na mga pakiramdam, labi sa itong mga senior citizen, no, kung kapilang man ang isigutan. Okay, mag-Clegel Coffee Mix sa tayong mga pangano, kay kini makahatag di siya o ganang dagdag binipisyo, no, kung naamoy mga gipang mulo sa inyong kalawasan. Kaya syempre, no, lain-lain ng mga brand na coffee ang inyong ginainom. So, kailangan mo, gamit yun mo, no, sa tang, kanang naing makahatag yung milipisyo, no, nga kapi, nga makahatag o kanang, ano, sa inyong kalawasan, no, labi na kita itong mga senior citizen. Okay, kung kapi lang ang isigutan, okay, mag-Clegel Coffee Mix na tayo, mga pangga. Okay, sa mga naminaw, mabalik lang ko mga kaibigan sa pabalik ni Tekla mamaya. Okay, abangan ninyo nung atong mataghapon, atong topic, of course, no, mamaya konti. Abangan ninyo nung atong mataghapon, atong pa-premium, no, diri lang gihapon. Okay, sa atong numero nung FM, no, diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. And Fenet Radio, of course, brungupunta diri sa 90.9 Light FM. And also, no, lagupunta diri mga kaibigan, no, diri sa 94.3 Light FM, Kiwawi. Okay, sa mga naminaw, sa mga naminaw atong oras, alas 5.18 na mga pangga. Okay, the next song para sa tanan. Okay, sa mga gipang singot diha. Okay, so para sa inyo itong mga pangga, hawak mo ang beat. Okay, sa tanan-tanan, bubalik lang ko mga pangga.

0: Pakita mo na sa mga kaibigan, alas 5:26 na mga kaibigan. Okay, selos mga pangyano minsan sa katao mga paga, so pasalab din mo sa katao. Okay, normal lang yun mga paga, magselos ka mga kaibigan. Okay, sa mga nabinaw, okay, sa mga nandyan po mga paga, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Oy, mayong hapon, dahil sa rano sa mga naminaw karoon sa itong mga pickup drivers. Okay, dirino sa lungsod ng Panabo. Salamat dahil sa itong mga mamang drivers po, ah. Okay, labi dahil sa itong mga andyan po sa tanan mga association, no, sa itong dahil sa itong mga pilikab, no. Okay, labi na yun dahil sa Kapatuda Association. Uy, salamat dahil sa itong mga mamang driver karon, no. Walang ingon, no, basta na driver. O, sweet lover. Ito, walang sweet lover ang mga driver. Uy, sa tanan din ng mga naminapod, mga pangarap sa itong mga negosyante nato, no, dahil sa lungsod ng Panabo. Okay, speaking sa itong mga negosyante, no, sa tanan mga lamasan section diya, salamat dahil sa tanan. And also sa itong mga negosyante nato diha, no, particular na din sa Carmen Public Market, no, salamat dahil sa itong mga guwapo na itong mga negosyante, ha. Okay, especially no diya sa Tisdan section, salamat dahil sa itong mga negosyante nato diya, no, of course sa itong mga nanindar po diya glamas karoon, ha. Okay, grabe ang lanog-lanog nila karon. Salamat dahil sa tanan, no, sa itong mga taga public market ng Carmen. O gawso sa itong mga nabinapod karon mga kaibigan, no, diha sa Tagum City Public Market. Okay, so grabe po na itong lagubo, no, silang mga speaker karon, na salamat dahil sa tanan-tanan sa mga taga Tagum, no, public market. Thank you sa tanan-tanan mga negosyante nato diha. Pero tunang ko lang po, ha. Okay, nabay mga paglubard ba ang mga presyo, ha? Okay, para mura bagi hapon, no, ang atong mga presyo karon, no, sa mga isda, karne. Okay, hopefully, no, nga dili hapon magtaas, no. And also, no, salamat po mga kaibigan sa itong mga naminaw karon, no. Once again, sa itong mga tigpaminaw, no, diha sa Carmen. Okay, particular, no, sa tuganay, Carmen, salamat dahil sa itong mga naminaw karon diya, especially sa mga kaubanan, no, sa konseho sa barangay Tuganay. Uy, salamat sa tarantanan, no, sa itong guwapa na itong kapitan na. And also, sa mga kaubanan ng mga kagawad, no, sa barangay Tuganay, uy, sa itong mga pangsyonaris, okay, atong mga Bets W, o labi sa itong mga Porok Chairman, o sa itong mga barangay tanod, no, ato aning saludo natong mga barangay tanod, kay isa po natong mga tanod nga naga-assist, no, sa atong mga kapulisan, ha? Kaya abilin mo kung wala ni mga police ba noon ang atong mga barangay tanod, no, alerto po sa matag kabarangayan, no, sa Bantay Kalinaw. Okay, luoy po ba natong mga tanod. Okay, labi na yun sa itong mga kapulisan karon, sa mga nagkadayang mga police station, no? Okay, particular na din sa Carmen o diri sa Panabo. Okay, atong mga police, no, atong mga Bantay Kalinaw, gani, no, ang Panabo karon is if misigot man tag peace and order. Okay, layo na kayo, no, kasi siyempre walay mga kasamok, no. Unang pasalamatan nato ang matong mga kapulisan. Okay, not only in Tagu, Panabo, diapod, no, sa Tagum, Carmen, o sa mga nagkadayang municipality, no. Salamat sa itong mga kapulisan, o labi na sa itong mga on duty karon, salamat dahil sa tanan-tanan. Okay, so again, ang ating text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, bilated dahil, no, sa tanan mga ano kagahapon. Okay, labig yun sa nagsaulog, no, sa Father's Day. Okay, sa tanan mga anak, salamat din sa mga anak, no? Okay, pwede na po sa katekla, kaya wala naman ko yung papa, no? So, wala yun ko nakasaulog. Nag-greet na lang ko sa mga, sa akong igsuon, no? Labi na yun itong na yung mga anak na, no? Okay, sa mga friend, no, nga... nanay mga anak, no? So, belated happy Father's Day sa tanan, sa mga papa diha. Okay lang pinag yung tungoy, mga papa, no? Ano naman yun natin, mga kaibigan, no? Oh yeah, sa tanan-tanan, mga kaibigan, di na tamaglangan. Okay, di na ta sa tuwang second part, no? Sa tuwang segment, sa tuwang programa, mga pang, ganong atuwang topic, no? This afternoon. Okay, sa tuwang mga kaigan, no? Katong muhatag o mga komentaryo. Okay, pwede mo mo text, no? Pwede mo mo tawag. Again, sa tuwang text na number, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin o sa mga gusto mo tawag, so pwede na mo mutawag. Eh? Okay, open na yung cellphone number natin. Okay, kumutawag mo pa, ano lang mo, pangitan lang mo ka ng mga signal. O di kaya, palay lang mo sa inyong monitor para di ta mag-feedback, mga kaibigan. Pag once mag-feedback, ako gina siyang i-cancel, di ba? Sakit sa dungan. So, para na ko na sa gugma, di ba? Ano naman na siya, pag ikaganahan, nalabulagan. Okay, so sa tanan-tanan. Okay, so back na, no, sa tuwang topic, mga kaibigan, no, sa tanan-tanan nga mga muhatag mga komentaryo, no, again, 0912-175-1291. Okay, itong topic, mga kaibigan, what if, mga pangga? Okay, so what if, no, ang inyohang karelasyon? Okay, halimbawa na may karelasyon, mga pangga, no, nga, siyempre, niabot na mong mga pila ka years, no, nga, niluntad ninyo ang panag-igugmaay. O, niabot ng mga trials si kinabuhi, mga pangga, nga, wadamhan, no, nga, ang imong karelasyon. Okay, napaingon, no, sa imong best friend o sa may buhato ni mo. Okay, ha? Halimbawa, ang imong karelasyon, mga pangga, no, ano mo, wadamhan, no, ang imong best friend, no, nag-uyab sila sa imong, uyab karon. Halimbawa, at the present, imong uyab karon, no, halimbawa, nag-uyab sila sa imong best friend o sa may buhato ni mo, ha? Okay, kadalasan, no, na nag-iba kaya ng mga kanang mga ano no nga cases, mga pagka dili to maano gid maano matagnaan o dili na to maano ang huna-huna, no, sa imong best friend, halimbawa o best friend mundo, ha, then dako di siya gugmas imo, ha, sa imong uyab, di ba, no, then no puri mo dam hati ay nga ni patol puri ti imo ang uyab, hmm? so yang ay buhato di mo the CB text down o tawag again 0912-175-1291. Okay, siguro sa kuwano, na-try mo na ako ng yan. Okay, best friend ako siya din. Nabot sa punto nga, nag-uyab sila. Ay, yeah! Okay, agmuatra ako. Ang dali ramay, no? Okay, ngayon, ipagpilit ko ang akong kaugalingon, no? Pag di naman siya sa kuwa, ngayon, ipatol man siya. Pag wasi nga, love to kaso sa katao, di ba? Gusto na sa akong panagtintal, mga pangga. Okay, niligyo na magpatintal, di ba? Okay, bisan na hungitan pa niyo na dili na mo kaon pag nagunong na siya si Moha, nga di ka magusto, di siya gusto nga masakitan ka. Ay, yeah! Ay, siyempre, kani pong mga gitawag nga mga, ano, mga gitawag nga mga ahas do sa palibot, no? Lahi na kayong mga ahas, kaya wala na diya sa, ano, wala na diya sa asagbutan, no, na sa palibot ang mga ahas, ha?
1: Ay, yeah!
0: Okay, lahi piling ahas mo, tukubra, medyo din, no? Kabata piling mga ahas mo, tukubra, diretso.
1: Ay, yeah!
0: Okay, para sa inyo, halimbawa sa sitwasyon niya, ano, sa may buhato ninyo, okay, best friend din mo siya, eh? Then what naman ay nag-uyab sila si mong uyab, oh? Ay, naku, eh? Okay, kasi yung nakarelate ay na daw, sige na, biso, tawag word text, again, 0912-175-1291, again, 0912-175-1291. Okay, gikan kang Jin Jin, shout out to salamat day sa mga Buligan family and Manayaga family. And also the puno kang Richard, no, ang boyfriend ni Jin Jin, mapit na ang ilahang wedding. Okay, so congratulations na Jin Jin Manayaga. Okay, siyempre nagkaroon na siya for how many years, mga pangga, nga kanang wala pa siya nagkaroon, no, ng ano, ng boyfriend. Eh? Okay, so niya na po ko itong una siya. Sige lang, kayo mabot lang time, nga taga-anta ka. Kaya sa mga naman, sa na yung nagagawa, pwede ba na yung nagagawa taga-anta ka, no? Words nga tagaan, eh? Okay, so sa inyo mga pagay, no, okay na ba? Halimbawa ako, no, maingon ko, tayo wala kayo uyab, no? Pwede ba nga, sige, taga-anta kag uyab. Okay, no, pero sa kung ano, mas mainam kasi yung ano, yung mainam, baka nang tawag, baka nang kusara, bakusara nga mo abot. Magulat ako po, tagulat kung ganun sa, di ba? Okay, Catherine Marsaga. Okay, Digitech lang, maayong hapon. Pachataot ko sa kuwang pamilya nga naminaw karon. Okay, nagtarong, okay, naglanog-lanog dyan imong estasyon Marisa ni Alincado, no? Alincado, no? Salamat tayo mga naminaw, labi na ka si Marisa. Okay, Marsaga family, Alincado, o sa Portugalisa family. From Porocheti, San Vicente, Panabo City. Salamat din, taga Porocheti, San Vicente. Okay, musta naman ang mga taga San Vicente. Of course, no, sa itong mga naminaw po, do happy sa itong mga naminaw. Okay, diha sa Puroc 5, Barangay San Vicente, sa mga Manayaga family. And of course, okay, sa mga Boligan family, no, salamat din kang nanay Nina o diha po, no, kang tatay Vicente. Naminaw sila, salamat po sa inyong lahat, diha. Okay, sa inyong paglanog-lanog, no. Hopefully, okay, nakapagsikasikan mo para panihapon, no, labi rin sa itong mga dayuhan, itong mga tigpamin, no, diha sa Puroc 5, no, Barangay San Vicente, no, Panabo City. Salamat sa inyong tanan, diha. And also, sa mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, sa mga tigpaminaw diya sa Tagum City, no? Diya sa itong mga tigpaminaw diya sa Apukuan, o labi na gano'n diya sa terminal, no? Transport terminal sa itong mga vendors karon diya. Salamat dahil, no? Sa itong tanan. O sa itong mga drivers going to Davao and going to Tagum. Okay, salamat sa itong mga drivers karon, no, nag-monitor sila. Salamat po sa talentan sa mga naminaw karon diya, mga kaibigan. Once again, sa itong mga tigpaminaw po dito sa Dabasal, Bunturan, Mongkayo, and Mawab, no? Okay, diya sa Bingkahan ng Mawab. Salamat dahil sa taga-Bingkahan. Okay, so may public ano po dito, ha? May mga panawagan po, public service po sa mga... Okay, sa mga naminaw karon, no? Basta na may mga nakailan ini. Okay, ginapatawagan, no, ang tanang mga pamilya o mga kaparentihan ni Adele Belluar Alcoberno. Okay, 63 anyo.

0: 9562 again 9562 okay, so mabalik lang ko mga kabitong oras mga kaibigan alas 5:37 ng mga pangga. Okay, so din ang hapon sa tuwang numero ng FM na din sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Infinite Radio of course bago po din sa 90.9 Light FM. Of course, mga kaibigan na naglanog-lanog po tanong diha sa 94.3 okay, Light FM Kibawi.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Kay Linda Dumanyel. Edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko na kainom o Mega Pure Coffee, maglisod ko o bawas. Aduha ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na kong po. Sa una, di man ko katulog kayo. Kaya kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganigoan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay man kukug advertisement diri sa radyo nga. O lagi na, sustingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din. Naka, ka ano na, naka bawas na ko. Mapalit.

0: Okay, so we are back mga kaibigan. Alas mga panggano, alas... okay, alas 5:54 na. Okay, Malunggay. Okay, Malunggay Pandesal. Okay, so nasubukan na ba or nakatikim na ba kayo ng pandesal na may malunggay? Uy, lamimin na siya mga pagano ba sa mag-burning, mga pagano. Need you tag kayo ng mangita yung pandesal. Okay, so lagan kayo na mga pagano, mga pandesal no, ginasuroy no, sa matag barangayan. No? Alas 5 pa lang sa morning. Okay, ang malunggay pandesal. Okay, napakasarap. Ah? Okay, so again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong morning or mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog sa tanan-tanan. Okay, sa mga naminaw karon mga kapanggano, sa itong mga tigpaminaw karon diya sa Carmen Ising. Okay, congratulations, no, Barangay Ising. Okay, one of the... at champion sa tuwang festival contest nung nakarang araw no ng Carmen. Okay, congratulations followed by Barangay Tubod. Uy, salamat din sa Tubod. Okay, bonggisyos inyohang ano no, inyohang mga inyohang festival liha. Salamat po din mga kaibigan once again sa itong mga tigpaminaw karon no, diha sa itong mga tigpaminaw sa Barangay Libuganon, Tagum City. Speaking mga uit mga tigpaminaw nato no, sa mga taga Libuganon. Okay, salamat din no, sa tanan-tanan mga beds resort diha. Okay, kabalo ko diha sa Libuganon no, dagan tag mga beds resort diha. Oy, mayong hapon din no sa tanan-tanan ni Amino karon diha kang Analyn Directo no. Okay, ang atong konsil no diyan sa Libuganon. Salamat dahil sa mga naminaw karon. Thank you sa inyong tanan. And of course, mayong paglanog-lanog po dahil no diyan kang Ati Elma Macalino. Og dapo no kang Uncle Tico, no? Okay, naglanog-lanog ta diyan karon sa Porok 4 to Ganay, no? Porok 4A to Ganay. Og dapo sa mga Garnica family, no? Diyan kang Marilo, kang Janwen Gyros. Og dapo no kang naminaw karon diyan si Marcel Camarillo. And also, salamat po dahil ka dyan, no kang... Maris, no, kamarit sa mga Camarillo family and Garnica family and Smogid family. Thank you sa diyan sa Porok 4 to Ganay. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw. Huwag dapat sa Porok 3. Okay, salamat tayo daw sa mga Macalino family, daga Bernadita Macalino. Okay, dapat na sa mga Macalino compound. Salamat na sa inyong tanan na sa pamilyang Macalino. And of course, to salamat to mga kaibigan sa mga namino ko na diya kang Limuel Obosa, sa mga Obosa family. Okay, salamat na sa inyong pagpaminaw na diya sa Porok 382 Ganay. Salamat sa inyong tanan. And sa itong mga namino po karon mga kaibigan, once again, no, mayong hapon po din, no, mayong paglanog-lanog diha sa mga tigpaminaw diha sa Barangay Tuganay, Porok Tubi. Okay, salamat dahil sa talantangan taga Porok Tubi, Tuganay. Salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong paglanog-lanog. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Sa mga gusto mo tawag, o kato mga gusto mo text, no, mapamit sa mga minsan na mo yung mga request. Okay, ayaw mo kaulaw o text o ayaw mo kaulaw o tawag. Okay, back na sa tuwang topic mga kaibigan, no? Sa may buhato ninyo mga pangga, what if ang inyong karelasyon o imong uyab, okay na uyab niya imong best friend, no? Sa may buhato ninyo. Okay, normal, no? Matag individual mga pangga, no? Nagayit tayo mga buhato, no? Labi na ganito masakitan. Labi na masakitan ta mga pangga, no? Bisan best friend pa na to na... Murag lahi na gud no, murag mo na gud ang time dili makaguba do sa isip usa ka mag best friend din if ever mahitabo man lang gud na sa imong kinabuhi, no. Okay, ko ikaw pod best friend, no, kabalo gud kang uyab siya sa imong best friend. Okay, anong ginatintal man pod nimo if ever wala ni siya na ever nga kung ikaw pod mismo wala nimo siya gitintal. Okay, ikaw mismo, ikaw lang ni Exet, no? Ikaw lang ni Lilo. Kaya kabalo ka nga mismo nga makaguba ka silang relasyon. Okay, if ever karon no, ang iyab si mong best friend, no? Ang naguna-una si Muha. Okay, dapat ikaw mismo, ikaw ni Lilo ka. Kaya kabalo ka nga makaguba yun ka, no? Dapat Ano ba kay nang ano na ni mug makadali kay uban pod pag once nga bet pod nila ay nako. Okay, wa nag-yuri ho na una no kung kisay masakitan no kung kisay ilang pasakitan mga pangga. So ay na jud na no kailangan jud da sa ano na ang sug makadali no. Natarong ba imo ang gibuhat no, tarong ba imo ang gisudlan. Ano ni mug makadali nga kumpatulan nako ni no unsa man kaha ang kapainan no. Okay na bay nabay taong naitao ba nga ako masagasaan ha, di ba? Okay, dirita sa tuwang caller. May caller po tayo itong dabata sa bigas linya. Yes, hello caller, mayong mayong hapon, kisa ni Palihon.
1: May hapon, Uniclan.
0: Yes, mayong hapon kanimo caller. Okay, musta man mong kahaponon?
1: Ayokira kayo,
0: Uniclan. Okay, so okay pa sa alright. So sa may mong gibuhat karon diya, Patima. Hello. Hello. Okay, nawala sa area. Balik ng tawag no itong oras mga kaibigan no. Alas 6:01 na. Okay, dito sa itong text line no. Galing sa texture 377. Ano pa si 377? Mayong gabi ka ni mo Digitech lang no. Naglanog-lanog ka dito sa barangay. Uy, salamat doon sa barangay apo ko no. Salamat to sa inyong tanan. Sa inyong pagpaminaw di ha. Og dapo no kang Kanghamian Rihidor, Digitech Club, pa-chat out ko be. There is Ulingan, okay, nila ni Oging, og si Ross, kay Ross, og si Neri. Salamat ka nimo no, Asmin Rihidor. Okay, no, Hapolino, nakapagsikasikay na mo para panihapon di ano sa mga Ulingan, da, sa mga naadiha karoy. Okay, labi na gano'n sa mga lamion di karoon nag-repack og Uling, no, ganahin ko yung mga lamion nga mo repack. Okay, salamat dahil sa mga Rihidor family. Huwag di po nagkang mamahamin, no. Salamat dahil sa mga na-addict rin, no. Nagsikay-sikay na pare-parang thank you sa inyo ang tanan, sa inyo ang paglanog-lanog diha. And also, sa itong mga naminapod ko rin mga kaibigan, no, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga tigpaminaw ko rin, no, sa public market na ng Panabo. Sa itong mga negosyante ka rin diha, no, diha sa isdan section. Okay, sa mga lamion ka rin diha, ng mga negosyante na to. Og sa itong mga nagtabay-tambayan karon diyan sa kanto, sa mga kanto boys nga mga lami daw, ha? Okay, grabe yun, lami yun, eh? And also, di po na kang Ma'am Leslie. Okay, salamat din sa mga Sueso family. Diyan no, sa Grido, no, salamat din. Ay, sa Gludo pala, no, salamat din sa mga nag-board di, ha, no, sa mga naminaw. Og di po, no, especially kang Ma'am Leslie Sueso, salamat sa inyong tanan, no, diyan sa Barangay New Visayas, no, diyan sa Gludo. Salamat sa inyong paglanog-lanog diyan, mga kaibigan. Okay, so again, ang atong sa numbers, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, bubalik lang ko mga kaibigan na itong oras, mga pangganong alas 6:02 na. Okay, salamat tayo doon sa Kibawi, no, sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat tayo kang Tatay Paing, o da pong kang Sir Kelvin. Salamat tayo sa itong gwapo ng atong technical diyan na naminaw. Okay, mga gwapo, binig taga 94.3 diyan. And also, sa mga naminaw po, kiraan diyan mga kaibigan na kung saan man aabot ang atong signal doon sa 94.3 kaninyong tanan, taga Kibawi, no, salamat sa paglanog-lanog ninyo, no. Salamat sa inyo ang pagpaminaw diha. Hopefully, nakapagsikasikan mo para panihapon. And also, okay, sa mga tao po doon, mga kaibigan, no, sa mga sawi doon, sa pagmamahal niya, hantod garo na wala, dahil po nakamove on, no, maurag yung hapon. Okay, ayun mo pagununaan ng mga tao nga wala gununa ninyo, no. Okay, diyan mo sa mga tao nga kanang ginahuna mo, di ba? Okay, the next song para sa tanan na itong oras, alas 6:03 na mga panggang.

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga panggano na size just now kini nga oras. Okay, hatod ka na to sa tuwang ginakuptan ka na nung atuwang kutis mistisa nga sa buwan. Okay, kung problema ninyo mga panggano, kung problema ninyo gusto nyo mo muputi, no? Of course, katong mga gusto po ng mga panggano nga gusto na mo hamis sila mga kutis. So gamit mo sa tuwang kutis mistisa nga sa buwan nga ginakuptan ka ron mga panggano. Problema sa mga kalalakihan o problema sa mga kababayan kung mawala nyo mga pimples, no, gamit mo sa to ang kutis mistisa nga sa buwan. Okay, nga programa po mga kaibigan, atod ka na to sa to ang kapi, no, nga ginakubtan ka ron ang ato ang kapi, ito ang Clegel Coffee Mix, kay kinino makahatag o dagdag benepisyo nga to sa mga tao nga na yung mga gipangulo sa kalawasan nga dugay-dugay nga panahon, eh? Okay, so gamit mo sa to ang kapi, no, kung kapi ang isigutan, mag Clegel Coffee Mix na tayo mga panggan. Oy, mayong gabi, no, mayong paglanog-lanog dahil, no, diya sa to ang amigo, eh? Okay, nakaroon na sa Surigao, no, way lang in si Sir Leo Lamela. Okay, kanimo Leo Lamela, no, mayong gabi kanimo. Okay, mayong paglanog-lanog. Okay, so namino siya karon sa tuwang live, no. Thank you so much kanimo Leo. Pakipalo lang po, pakishare lang po. Okay, sa ating page, no, para daghan po makakita sa tuwang live, no. Okay, salamat to di ano sa Surigao. Okay, especially sa kong amigo na si Leo Lamela. Okay, so bago siya nasakitan sa gugma. Manangigod ba? Manangigod na Leo. Ano na gid, no, is maabot talaga po ng time gihapon nung kung nadapa ka ngayon. Okay, maabot talaga po ng time nung dili na ka man, no, mapangita gid nimo, no, ang tinuray gyud na kanang nagmahal nimo. Wala nga dito mapapikto, di ba? Kaya nga daw sabi daw nila mga pag ano, dili ta kung feel your ta sa ano, dili ka maging muna na kung gini mo bang ka ng agoy, murag wala lagi ko'y pag-asa, murag ana ba, no, murag makatagam, eh? Murag ayaw na ana, no, so dagan pag mga girl o dagan pag mga boys mga pangga, eh? Okay, muna nga ayaw ninyo ka ng ano na, ano nyo ba nga ka ng dili na ko mausap pag show. Ayaw yun na nga, dili na mo mausap, no? Kadili man tanan, idamay-damay ang uban, no? Dili man tanan nga mga lalaki o babaeng ka ng mahilig magpasakit, no? Siguro, niabot na yun sa punto nga natagamtaman yun din mo, no, nga itong mga taong mahilig magpasakit. Pero, according sa uban, is ano daw na mga panggan, no, is try lang na sa kinabuhi, no, pero mabot talaga hapon na mura kagitistingan na yun, di ba? Pero mabot talaga hapon ang time, no, mga kaibigan, no, nga kung ano ka dati, kung nasakitan na ka, kalipay na yun na, di ba? Kalipay na permente, no, dili na mo ka ng masakitan pa, no? Ayan, yun na lang yung mga tao nga nagpasakit niyo, di ba? Tama ba ko, no, Leo Lamela? Okay, kalokoy po na niya akong amigo. Okay, so mabot na ang time, no, don't give up, no? Kailangan, ano lang yun ka, kanang ayaw una, eh. Kaya sa mga bagay itong mga tao nga nagpasakit din mo, mabot na ang time nga, matagaan ka sa ginog yun niya, kanang karapat dapat yun ka nang hindi nila kapasakitan. Nalara na, di ba? So, taas nota, no, katong mga failure sa gugma. Okay, taas nota, no, nga itong nunaon, baka ka nang kaya na ako ni, di ba? O kadili ngayon nga ka nang magpaka-martyr ko. Hindi ko gusto magbulag na pag-short. Okay, kumain mo na lang po. Ito lang tanang kanilin sa magbulag. Gusto ko maliwoy na. Ang problema ay nakaroon. Ginahabol din mo ang usa ka taon nga gibinuangan naman gani ka, no? Okay, magpaka-martyr ka. So, ang tanong ba? Ang pangutana? Okay, kung naguna-una ba sa imuhan? Eh, sika guna-una niya. Ang problema, naguna-una ba sa imuhan? Magaling ka. Ipasakitan ka, di ba? Meaning, wala siya gugma ni mo. Muna nga, kalimtina na siya, no? Ay nag-ingon ba nga ka na magpaka-martyr ka, di ba? Okay, oy, natry nun ako na, no? Bawar ako nasakitan ba ya? Pwede. Ay, pero, yung Japan, di ba? Okay, wala ko naguna-una niya. Ang problema ko, sige, mag-iapos ang chat. Kaya mag-sip ka sa ko, di ba?
1: Ay,
0: di ba? Usap-sama mali mo ng lagi nga nagbulag mo, ha? Lagi pasagdan ra rin. Mabutya po ng punto nga magpangita si Bo, ha? Siyempre, pag-chat niya, may unay ko nga, usap pa, may mga kailangan na ako nga. Wala naman ta, di ba? O, nakabalos ka, di ba? Okay, naraman na, di ba? Ay, Kumabot ra gyapon ma-realize ra gyapon atong labay na gyud halibawa karon og gipasakitan ka then ang gipulis imuha no nga ano dayon na pakitan tao lang din gipa gipasakitan gyapon ka so maano gyapon ma-realize gyapon na nila no. Mo nang motabag dayon pud ko nga pag motawag ko nang tagtawo pa man ka diba ingo wala man ta diba di man nakabalos pud ka. Ulit taas do taas ang here ni. Okay, salamat din sa mga naminaw para sa mga nakaiga natin sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, 471 texter. Ano pa si 471? Okay, Digitech last. Chat out na ako si John Paul o si Kai Kai daw, no? Okay nga, nag-shot daw Grid Horse. Okay, chat out si Papa Atan diri sa Daang Menteryo. Oh, inukagi ko na sa Daang Menteryo. Okay, salamat tayo sa mga naminaw ka rin doon, sa mga lamion daw sa mga dataga Menteryo sa Daang Menteryo ng Panabo. Okay, labi na gini kang John Paul o kang Kai Kai. Okay, nag-chat daw sila Grid Horse. Uy, may pa mo nag-chat-chat mo diha. Okay, ang puta na karoon diyan, nanayhapon na ba, no? Nanayhapon na mo diha. Okay, tagay kog dalaga single po idol, please kining a number. Okay, again 09-35-059-0140 again 09-35-059-96140. Okay, mo na yung number. Okay, hanap po daw siya ng single po, single po. Okay, pwede po, pwede ba ano lang, ha? Ako single man ko, di ka gusto. Ay, naku, kani mga ano dyan mo, ito yung single. Kung ano, kung mga taken, di ay. Di ko listen kayo mag-take, listen kayo ng mga ita pag-taken kung, labi na kayo na natag-iyan, no? Listen kayo mga pangga. No? Munang stipot lang, ha? Okay, ayaw mo ka ng, magabalo, kung kabalo mo mismo nga, nanay tag-iya, ay na patuli. Kaya listen kayo mga pangga, no? Makarmahon mo ng makagubaan mo sa karelasyon. Kaya syempre, katunyong gipulihan, no? Katunyong gibiyaan. Halimbawa, seryoso to, din wala siya kabalo dahil nga umasay dahilan nga nagbulag mo, din ikaw nakipagbulag ka. Oh. Uy, na-try na ako, nasakit ba ako? Ayaw,
1: tiyan. Ayaw!
0: Di ba doon ka nang ano ba nga? Kasi may nakatry nga. Kanang ano ba? Seryoso na kay kanya. About tag 2 years ang inyong relasyon. Then open na kasi ang pamilya. Then about na sa punto na may mag-gave na siya. May ingon nga. Magbulag to. Then siya pinag-unaw na. Usabay kasi piyatan. Usabay mali. Usabay nakatryar na. Uy, sakit di ba? Nasakit. Pero okay lang. Laban Japan drag yapon. So, dinita mag-unaw na sa mga yanang bagay. Normal. Bahala siya. Di na tayo mag-huna-una ng mga tao nga walang huna-una na to. Okay, so... yung paglanog-lanog. Okay, okay, no? Nag-request siya. Okay, narayang request Macarena. Okay, sa mga nabi na mabalik lang ko mga pangga. At ang oras 6:19 na mga pangga.

Johnson. Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89028.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolate Herbal Capsule. Emolate Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Sa Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. So niya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasa, makainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man kukog advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, istingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Naka-ano na, naka-bawas na ko.
6: Mapalit sa inyong masuking butika.

Okay, so we are back mga kaibigan. At ang oras mga pangga na wala sa 40 na. So remaining time is 20 minutes more. Uy, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpapit, sa mga mensahe namin, mga request, again ang atong tisa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so mga yung paglanog-lanog doon sa itong mga namino, karano diya daw sa daang sementeryo ng Panabo. Okay, kusog kayo ito diya. Salamat dahil sa tanantanan sa mga naminaw karon diha. Okay, so wala na ba yung mga patay diha? Kaya nakawiko din, bis mingaw ng lugar. Okay, so nakatakot kasi pag-agini mo din ay mga pansyon diha. Okay, mura bag, wala po yung duol si Tikla. No? Doon mo po na mong panimalay no, diya sa cemetery, public cemetery ng Carmen, no? Diya sa Tuganay. Okay, salamat dahil sa mga taga-Tuganay cemetery. Okay, sa mga naminaw karon diha, no, salamat dai sa tanan-tanan, no, sa mga entero family and Garnica family, no, salamat sa taga Minteryo, salamat sa inyong paglanog-lanog diha karon. Ato is again, natong tisa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mag mga request, no, ay mo kaulaw og request, ha. Okay, so tawag lang mo or text mga panggam. Okay, texters 377. Oy, mayong gabi ka rin mo digitik naman ni hapon day ta. Okay, among sudan kay sinugbang bangos. Oy, napakasarap yung bangos, ha. Okay, labi na good no kung ang ganan ako sa bangos mga pangga. Kanang sigangon, ganang kasabawan, banay sinigang, muna akong paborito. Okay, so itong oras, mga pangganong alas 6:41 na. O, gagaling ang oras, mga pangganong, tuloy ka na to sa tuwang Meadowbrook Farm Plant, mga pangganong sila nagbaligyag mga barato nga mga seedlings. Okay, like Lansonis, Rambutan, o mga organic plant, mga pangganong. So, nagbaligyag po sila pure nga tablia. Sa mga gusto mo palit niini, no, natay mga stock mo diri sa himpilan mga panggan, no, katong pure nga tablia, katong mga hilig og tablia. Okay, available ka na mga panggan. So bisita lang mo. Okay, barato lang ato ang pure nga tablia, no. Salamat dai di ano ka Ma'am Lucille Limosnero. And also di po no kang DGR Yarns. Okay, after sa kong programa, no, abangan yung programa ni DGR Yarns sa Night Express. Okay, so paminaw, no? Paminaw mo ka ng mga mahilig mga love songs. So iyahana, no? So paminaw lang mo mga pangga. Okay, texture 399. Ano ba si 399? Mayong gabi ka rin mo detect lang. Okay, naglanog-lanog ka din sa mong panimalay. Greet din ako si Upaw. Og si Charin and si Janelle. Okay, nga naminaw kanimo. Salamat kanimo, texter, ha? Okay, so ganun ba ikaw ka ng maminaw? Good, ganun ko, Anna. Og labi na good, no, sa mga nakailan ako, no? Sa itong mga nag-chat through sa kong personal number. Okay, salamat, day. Salamat, no, kay ganun ko, kay siyempre, no, naging paminaw, good mo, mga pangga. Okay, especially po, no, sa Barangay Tuganay. Okay, usahin, no, mo ato silang barangay kay kanang mga wag certification, no, maingon po silang i-greet ko tech plus. So, muna ko pag-greet kung wala mo kung nakabalosin yung mga name, di ba? Okay, so, siyempre, nag-hatag-batag mga number. Okay, pwede mo mo text, no, or di kaya kung nakabalo mo sa kuang account. Okay, pwede po mo text sa kuang account, mga pangga, no, sa kong page. Tekla

ayayay. O di kaya mga pangga, pwede mo mo text ako ang personal number. Dito ako i-dictit akong number to address sa area, ha? Okay, so salamat na sa tanan-tanan nga mga sa mga nag-chat po or nag-text no sa akong personal number. Salamat po sa lahat-lahat. Okay, so back to sa itong topic, mga kaibigan. Okay, so kadalasan no, matag individual no, ang uban mga pangga, nagi mga uban po nga kasagaran nga dili na mo ilaog ka ng best friend na ganit niya mga pangga, ang uban dili na mag-ilang ka ng best friend na nila, no? Kabalo mo mismo nga malin yung gibuhat na nganong ginapatulan pa man ninyo, no? Dili man mabuhat ang usa ka butang kung ikaw nag-control, no? Ikaw ang kasi kung nahuno na ang good nimo, kung best friend good nimo siya, kung nag-ilag yung kas iya. So dapat bisan mali man, no, bisan mali man sa iyang boyfriend nga gipatula nga nanguyab sa simuha, so ikaw lang gid ni iwas, di ba? Okay, nganong patulan man nimo, di ba? Ano na sa magmakadali nga kung patulan ako ni siya, kung sugto na ako ni siya, unsay padulungan, no? Bago ba mo nga relasyon isip usa ka magkaibigan, no, best friend, siyempre best friend nimo. So lai pud ka try diro nimo yung best friend, kabalo ka nga mali, ayun na, patuli. So, isumbong di mo nga to sa imo ang best friend nung nanguyab siya. At least, no, aware, di ba? Kabalo ang imong best friend. So, ikaw mismo na lang yun mulay lo, no, pag-ihan ang bagay. Kaya, lisod, manggod, mga pangga, kung nunaan mo sa makadali, na kung sudlan na ko ni, unsa kaya ang kapainan ani, no, daghan pag maguba, no? Nga nabak ko yung masagasaan, no, if ever patulan ako na yung uyab. So ako ba, no, wala na po yung huna-huna ay na labi na gud, no, nga ginapaira lagi nila kanang alam, gusto gud nila usa ka tao ang iyang uyab. Okay, ang bananawa na bahalag mag-away, ang importante mauyab, mailog, ay Diyos ko, ha. Okay, wag naman ganun, ha. Okay, so unaon yung makadali nga kanang wala mo yung masagasaan yung tao, so more na importante. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan na itong oras, mga pangga na wala sa isa, 46 na. Okay, so remaining time is 14 minutes more. Okay, ma yung panglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon na once again, sa itong mga tigpaminaw karon na sa palingki ng Panabo. And also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, once again, ma yung panglanog-lanog dahil sa itong mga tigpaminaw na sa Carmen Ising, no? Okay, salamat dahil sa itong tanan itong mga vendors. And of course, sa mga naminaw po karon sa itong mga tigpaminaw karon dahil sa baba, no, ni Ma'am Ati Inday. Okay, wala yung guwapa din, no, may-ari ng tindahan sa baba. Salamat dahil ay. Og sa tanan-tanan, no, dahil sa gawa sa itong mga kasalingan sa mga establishment, thank you so much, no? Okay, so sa tanan-tanan, na okay, sa labi na gid sa itong mga naminaw karon, no, diha sa Kibawi, no, 94.3 Kibawi, labi na ang Tatay Paing. Og labas tanan, no, sa tanan mga naminaw karon, no, kung asa man moabot ang signal sa 94.3 o kaninyong tanan, no, maayong pagpaminaw, no, diha sa Kibawi, Bukidnon. Salamat, lolo ko nga one of the diehard gid mong tigpaminaw, always, no, sign on palang hantod sign off, no. Also diri po sa mga naminaw, no, diri sa 96.1, no, Infinite Radio, diri sa 90.9 Light FM. Okay, sa itong mga naminaw, no, salamat dahil sa tanan-tanan mga kaigan natin, no. Okay, so dirita sa itong text line, galing sa texter 140. Okay, ay idol single ka ba? Uy, ano ba yan? Uy, lumutan na siya. Ano pa siya? Ka single ba daw ko? Okay, certified 100% ka single. Ano pa siya nga? Ano pa siya? Tagay kong dalaga nga single po, Idol B. Okay, ano pa? Kano nga, nag-reflect, nag-chat na po siya, balik niya. Ano siya nga? Hi, Idol, single ka ba? Yes, single ko nga naman. Ay, yeah! Okay, hindi naman ko ka nang minupos naman ko. Viewed na ako. Ay, yeah! Ay, ako ni mo, ha? Okay, so tag-asa man ka, 140, ha? Okay, so si magpangunta na kung single ko. Kumingon ko, byuda na ko. Nga, no, manun sa may batiyo ni mo kung byuda ko. Okay, nawan ako, nagprinatal na ko. Uy, mayang paglanag-lanag ni Lolo Jojo Altres. Ano ako talagang Lolo Joy? Okay, salamat na sa Christopher Home ng Panabo. Thank you so much. And of course, sa itong mga
municipal officials do diha sa dirino sa Pinabo once mga pagano ato mga officials dato ang ato ang mayor atong vice mayor tara nato mga officials salamat di og na pud may pagwino ra ni honorable Janet Takditano na mino karon di thank you so much kanimo kons and also sa mga taga Carmenians no okay sa mga taga Carmen no particular sa barangay Tuganay no sa mga nagadai ang kapurukan sakop sa barangay Tuganay sa inyong tanan no mayong hapon o mayong paglanog-lanog sa tanan. Okay, atong oras mga kaibigan, no, alas 5:48 na mga pangga. So, remaining time is 11 minutes more. Okay, so wala tayo pa-premium karon og bala lang po no, para magdagantag mga sponsor. So, totally karon no, murag unprepared pa si Tekla. So, og bala lang po hon. Okay, no, sa tanan-tanan, no, so, sayo ko mamanamilit sa inyong tanan mga pangga sa napailakaw si Tekla. Okay, dagan pa mga tala sa mga lakaw Tekla. So, dagan ka mo kung mga ano kayo, mga maritis kayo mo. Yeah? Okay, so, wala kayo kagagantag mga appointment karoy, no? So, ano yun na ba sa isip po sa ka-public servant to, dagantag mga dapat add to oil, no? Kana mga tabangan ba, di ba? Okay, kanimo texter 140. Okay, single. Imong pangunta lang, single pa ko. Okay, single pa ba ka? Okay, natubag na ako. Viewed ako, ngayon man. Ay, nako, ha? Okay, so single ko, eh, ano man. Ganun mga tanong magkangawin ka, single ko, ma-apply ka, ha? Okay, dali naman na kung gusto ni mo nga, kung kaya ni mo ang challenge ni Tekla, pwede kayo na, pwede ka ma-apply. Kaya, kaya ba ni mo nga, mula ko sa tubig, ginay buhaya, nga ako sa tabok, dili ka mapaaklo, langoy ni mo. Pag once nga, makuha ni mo ng challenge na ako, pag langoy ni mo nga, dili ka mapakasapito ka buhaya, meaning, masugtunta ka. Unsa naman ikaw gagwapo sa Tekla, no? Iba siya na, oh. Nako sa tabok, sapa na, oh. Then, mayon ko nga, sige, kung gusto kang sugton ta ka, mauyab ta ka. Okay, na pito ka buaya na bawal mo sa kayo gakit, bawal tanan. So, ayun ka na, mulang uira ka. Then, pito ka buaya, nagla sa tubig. O karon paglangoy pa lang ni mo, no? Paglusog pa lang ni mo na tayo mga buaya. So, kung dili ka makaon, meaning, sugton ta ka, kaya ba? Mayroon siguro na ibo na nag-gugma ni mo, Tekla. Ay, nako, ha? Okay, salamat tayo sa mga namino na sa 1-8 horas. Okay, magpaalam na po mga kaibigan kayo na po kayo mga buluhatungay. No, din ako mapuhon. Okay, simbra gaya po niya oras no, 5 to 7 sa programa ng Infinite Rock. Okay, once again, salamat din no, din sa Kibawi no, Light FM 94.3 no. Salamat din sa to ang technical, no? Okay, sa Pikas Lawak ni Sir Kelvin. Of course, to dagang tatay pain sa tanan mga naminaw karon diya sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat din sa to mga naminaw diya. Of course, sa tanan-tanan po nga naminaw, no? Sa lalan sa to ang buhutan na Big Boss. Okay, Attorney Alexis Salabaw and also sa to ang Station Manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, to sa to ang technical, no? Gibanda sa Pikas Lawak ni Sir Kevin. O sa lalan mga person, to mga kaubanan, no? Diri sa radio, no? Salamat din sa to mga naminaw karon diha, no? O glabi na ginoon sa to mga diehard atong mga tigpamin na kung asaman mo abot ang atong signal no, sa inyong tanayin. Okay, salamat sa pagkatabay sa dalawang oras. O gakinig hapon sila yun mga kaibigan sa mga naminaw. Dagang salamat o may gabi istatanan. Bye-bye.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health. Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka, ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka, ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
6: Kapalit po ko sabon nga Cligel.
7: Mm-hmm.
6: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagkahantod pagkahapon, first pa kayo ang inaong ba?
7: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am, si?
6: Diri sa SMD po, sir.
7: Ang singala na to, ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Sige, salamat po, ma.
8: Clayjo Papaya with Collagen and Melt 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjo Papaya with Collagen and Melt 10 times Power Whitening Soap. Clayjo Papaya with Collagen and Melt 10 times Power Whitening Soap.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
11: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

0: You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:18 in the evening, and welcome sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Sa mga nag-atang sa tuang programa matagabi, basta mutong-tong naganig alas 7 mga kaibigan, naka-tune in na ilahang mga radyo. So, nag-atang sila sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. So, maayong gabi sa tanan sa mga listeners na to all the way from Manabu City, Tagum City, Davao City, and sa Santo Tomas, and sa Kapalong, and dirapod sa may Talaingon. Naglanog-lanog ta dira dapita mga kaibigan. So maayong gabi sa tanan, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga taga Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, maayong gabi sa tanan, and sa mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Sir Kelvin and Tatay Paeng. So, maayong gabi diha kaninyo mga sir. So, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga panawagan, i-text na sa tong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291, and naka-Facebook live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na kayo mo-comment no sa tuang comment section sa tuang Facebook live karon. So unya mga kaibigan sa tuang pagbalik, so dira pa ta mo dawat og call. Yan, kung na mo'y mga song request, kung mag-song request mo is katong mga love songs lang, di ta mag-play og mga rock music kay DJ Tekla lang na no, sa Infinite Rock lang ng mga music mga kaibigan. So Night Express man ta, so more on love songs po tayo. So, i-text na sa tong hotline number sa mga sa magpa-song request no. Again, atong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. Atong oras mga kaibigan, it's already 7:20 in the evening. Ukining oras atong kanato sa JK's Marketing, atong Mega Pure Herbal Coffee, and atong Mega Pure Herbal Capsule. Gusto mo palit itong mga produkto sa itong JK's Marketing, available na din sa itong istasyon, and available po sa mga dool nato na butika, and sa tuang sabon na makagwapa, makagwapo, and kung namoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, or kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, and kung namoy mga acne mga kaibigan, so gamit na mo sa tuang sabon na Cutis Mistisa. So duha ni siya ka variant mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So available na diri sa tong istasyon, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and sa tuang Case Fragrances, available po na diri sa tong istasyon, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga mahilig og pahumot diha no, and nangita mo long lasting na humot sa Osaka perfume, so gamit na sa tuang Case Fragrances. Ayoy! So kung mapalit mong sabon na Cutis Mistisa diri sa itong istasyon sa Panabo City, naamoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances perfume. Sa tuang pagbalik mga kaibigan, so dira pa nato basahon ang mga nag-text. Ayan, so natay public service. Kipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Dakusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamugi pangita sa inyong banay, bisita sa Dakusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O i-text sa cellphone number 0968-207-8592 0968-207-8592. Sa mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 years old, so na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Itong oras mga kaibigan, it's already 7:22 in the evening. Sa sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. So kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, mga birthday greetings, ayan, so i-text na sa tuwang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and naka-Facebook Live ta karon sa tuwang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo sa tuwang comment section kung namoy mga song requests. Toras, it's already 7:23 in the evening. May hunta ko in the afternoon. So, gabi naman day karon, no? 7:23 in the evening. Atong oras, mga kaibigan. So, adlong ko anday karon. Adlong Lunes, June 22 and 2026. Ayan. So, sa mga nag-birthday karon, no? So, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: So, balik na to taon-taon, mga kaibigan. Stay tuned lang yun sa 96.1 Infinite Radio. Marungog punta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Take Me Now by David Gates. And we will be right back.

Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala, tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo, pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
4: Pila ka kapsul ma'am imong giinom sa atong Mega C Plus, ayan epekto nga dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
3: Isa ka padang ako nga inom, tapos hantod karon nagatik gyapon ko og Mega C.
4: So tinuod gyud ma'am nga epektibo ang atong Mega C Plus sa mga nadunay ubo sipon, trangkaso o unsa pang sakit.
3: Oo, tinuod gyud na kay ako nakatik mo gyud ma'am gyud niya nga ayuhan ako nga ang Mega C gyud ang ako ang gitik og naayo gyud ko ani.
4: Ma'am, unsay may maingon nimo sa mga tigpaminaw nato karon? Nga makadungog sa mong testimonya ang sa may awhag ni mo nila.
3: Ako nga awhag sa ilaha nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: The greatest hits, the best love songs on Night Express.

Your heart speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:31 in the evening. O kining oras at hatod ka nato sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees. So nagabaligyan sila mga seedlings, no? Ayan. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. O makontak lang ninyo sila, silang contact number na 0909-7483712, 0909-7483712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga hilig ug kanang champurado, ayan, so natay Aryan's Best Pure Tablia dress sa istasyon. So tong istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell, so doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga naay pimples dira, no, or namoy mga acne, mga whiteheads and mga dark spots. Ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo mo gamit atong mga kalalakian sa tuang sabon. So available na diri sa tuang istasyon. So duha din ni siya ka klase, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. And available po sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So sa mga naminaw nato dira sa Kibawi Bukidnon, maayong gabi sa tanan. So sa mga gusto mo tawag or text kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga pahibalo, mga pa-shout out. Ayun, so text or call na sa tong hotline number 0912-175-1291-0912-175-1291. And ako Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment na mo sa tong comment section kung naamoy mga song request. So basahon na to ang mga nag-text from 544. Good afternoon. So good evening siguro ni. Good evening DJ, patimbay ako sa akong gwapo nga papa si Papa Efren Gudin, sa akong mga isuo na sila Dodong E, Dodong R, Dasure, Dona Uglin nga nangitag mas snacks. Requested song Bluer Than Blue. Thank you and happy Monday, Tasha. So, dengan salamat sa tong texter 544 si Tasha. So, wala siya gingong diri kung taga-asa siya, mga kaibigan, no? So, shout out sa iyahang guwapo na papa si Papa Efren Gudin. So, paghapon is nag-celebrate ta sa tuang Father's Day and belated happy Father's Days. Father's Days sa tong mga papa, no? Ayan, so nabisi jud ang mga restaurant kagabi kay daghan jud nagdaghang nagkuan, nag-dine in. Ayan, so labay mi dira sa Salvation kanang bag-o na open karon na buffet. So daghan jud kayo kuan, no, nangaon murag puno-puno jud ang kuan, ang store. So naglinya ang mga tao gabi, so ning labay mi, grabe jud, no? So celebrate jud sila sa Father's Day. So belated happy Father's Day sa tong mga papa kagahapon, no? Ayan. So shout out pod nila Dodong E and Dodong R. Ayoy! Yo, silang pangalan, no, kay Dodong E and si Dodong R. And kay Donna ug kay Lynn nga nangita og snacks karon. Ayoy! So sa mga nanihapon dira, ano, and then gusto pa jud mo snacks. Ayoy! Shout out nila kuan Donna ug ni Lina nangitag snacks karon. So daghang salamat sa tong texter 544 from 716. Hi DJ, pa shout out ko Ibido Farm Carlet Gudin ug Sabornido. Pa-play ko song When You Tell Me That You Love Me from Lita ng New Visayas. Thanks po. Ayan. So daghang salamat kay Lita na namino karon all the way from Barangay New Visayas, Panabo City. And shout out nila Ebido Farm Carlet Gudin ug Sabornido. So
sa ato ng pangitaon sa atong playlist imuhang request na song. And sa mga naminaw nato dire sa Barangay New Visayas, no, Panabo City. So maayong gabi isa tanan. Another texter from 277. Hi, good evening DJ Aryan, request ko love song Lovers in the Wind, dedicated to Miss Neptune Joy DHA sa Davao de Oro. Salamat, watching from Negros Occidental, Calatrava. Salamat sa tong texter 277. Nanamino karon all the way from Davao de Oro, Negros Occidental, Calatrava. And shout out kay Miss Neptune Joy. Nanamino karon sa Davao de Oro. Salamat po kay Miss Neptune Joy, nanamino karon all the way from Davao de Oro. So ato na pangitaon sa to ang playlist imuhang request na song, Texter 277. And sa mga nag-comment sa to ang Facebook Live karon, Ray Caballero, Lingaw Lingaw. Hi, hello, wapa na DJ Aryan. Pag-greet ko nila Pekok Teban, Goliath o Fredo nga na misita ni Neptune Joy. Request ko love song, Lovers in the Wind. Salamat, watching from Calatrava, Negros Occidental. So thank you po for watching sa to ang live karon, Sir Caballero, Lingaw Lingaw. So haba ng hair si Ma'am, kinsa ni siya? Si Ma'am Neptune Joy, kay gibisitahan siya nila Pekok Teban o Goliath o Fredo. Tuloy yahang sa ni ka ng mangliligaw. Ayan, so salamat po Sir Ray Caballero, Lingaw Lingaw. And shout out nila Neptune Joy na gibisitaan karon haba ng hair si Ma'am. And kay Mario Cruda, shout out DJ Aryan from Davao Oriental, request kog song Skyline Penguin. Okay, thank you po Mario Cruda. So ato na pangitaon sa tuang playlist imong request na song. And kay Dondon Barrios Villaflor, hello, good evening DJ Aryan, shout out watching from Butuan City. So thank you po for watching sa tuang live karon, Sir Dondon Barrios Villaflor, all the way from Butuan City. So nabuta sa Butuan, mga kaibigan, no? So salamat sa mga listeners nato dira sa Butuan City. And sa mga gusto mo tawag, no, tawag na

8592. Sa mga kaparintihan o pamilya ni Adel Villar Alcover, na naa siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Atong oras, it's already 7:40 in the evening. Ayan, so naay nagtawag, so wala na to natubag, no? Sa mga gusto mo tawag, atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Okay, ning program. And this program is brought to you by JK's Marketing. Mga produkto ni JK's Marketing. Atong Mega Pure Herbal Coffee and sa atong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na sa mga dool nato na butika and available po diri sa atong istasyon. Atong oras, it's already 7:41 in the evening. Ayan, so mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon diri si May Ibanez Subdivision na naglanog-lanog jud ta dira mga kaibigan no diri sa Panabo City, dira sa May Ulingan, sa May Barbecuehan and dira sa May Lechonan. Ayan, so mayong gabi sa tanan and happy tune in nato dira no sa Ibanez Subdivision and sa mga naminaw pud nato diri sa palengke no sa fruit stand. So ning agi si DJ Aryan kaganina mga alas tres. So naminaw sila sa to ang kwanto siya programa ni Tito Valang Tigmo. So sa mga naminaw nato dira sa fruit stand sa palengke, so mayong gabi sa tanan and dira pud sa mga drapod naminaw sa Ulingan and sa Manokano na naglanog-lanog ta dira mga kaibigan, so maayong gabi isa tanan. Atong oras, it's already 7:41 in the evening. Ayan, so mubalik lang tanya tawton mga kaibigan, stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog pod ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and we will be playing the song Lovers in the Wind by Roger Hudson. And we will be right back.

0: Introducing Case Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakulong kusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:54 in the evening. Okay, nung rasatod ka na to sa Case Fragrances Perfume sa mga mahilig o pahumot, no? And nangita mo ka ng long-lasting na humot sa Osaka Perfume. So, gamit na mo sa to ang Case Fragrances. So, perfect ka siya pang regalo sa mga birthday, sa mga nag-celebrate og mga anniversaries, sa mga mansaries. So, pwede ka siya pang gamit sa mga estudyante nato, no? Para humot sila, sila hang kuan. Humot sila pag mag-eskwela sila. Available ato ang Case Fragrances sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. So connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Kibawi Bukidnon. Ayan, so naatay caller, hello, maayong gabi. Hello.
1: Hello, Aryan.
0: Hello, maayong gabi, Fatima. So, ikaw dyan ato ang first caller.
1: Yes, I'm your first caller.
0: So, kamusta man, Fatima? Kamusta man ato ang panahon dira sa Mako?
1: Ay, okay ra kayo, Didi Aryan. Tertimog na waning amo ang lugar diri. Ay, wala maning bagyo.
0: Sana all. Nag-ulan ba dira, ah?
1: Oo, oh, nag-ulan.
0: Diri, ah, kay murag nag-ulan, nag-ulan diri, ah.
1: Padulong nag-ulan diya sa inyo, ha?
0: Dili, nag-ulan.
1: Pag-ili ka sa uli.
0: Uy, dili, uy, makauli ko, uy.
1: Di na nagka-uli, kaya nahon ka na mo, diha.
0: Karon, anahon, atoon ko nyo, dire. Dapat, kumwanto mo, dire, namoy dala na foods.
2: Ayoy!
1: Asalo na ng foods.
0: Kung, dili, kung wala mo'y dala na foods, palit mo sa to ang Aryan's Best Pure Tablia.
2: Ayoy!
1: May tablia kay magsapurado mi.
0: Okay. Perfect kay sa tong panahon na ulan-ulan. So, lami ikaw
1: nung sapurado, diba? Banano ka ng ulan nga nga goodbye.
0: Oo ka ng goodbye my head na bulan. Ah, lami kayo. Ayan, yeah, so.
1: Magkaon-kaon din may niiko ani, Ate Christina.
0: Ay, sana all. Mura gigitik si Fatima. Okay, Fatima, unsa man akong ikalaga diha kanimo?
1: I'm great na ko dito, Ayan.
0: Sige, go ahead sa muhang greetings.
1: I greet na in ako si Jubilin Monsi na nag-birthday ka ron. Happy birthday and more power and less of that masa ka o kanang tapos pa nga ginabuhi para makauban ka na mo. O sa ko ang mga friends today, greet na ko si DJ, si Joy, si Gretchen, si Daishan, si Loverboy, o sa iyang palalab, si Christine, o si Kuya Tobal, at si Brenda, si Ako VR, o si Jessa, o si Ate Dina Ponce o si Uncle Joel o sa ako ang someone palalaw si ay si Ate Christina na na-worthy ka rin dito. Wala ko giuban niya.
0: So, wala ka niya giuban na kuan ka ng nagkuan to siya. Dapat mag-sharon siya, mag-sharon, magdalag bring house.
1: Bring house ba?
0: O, niya, magkanta siya o kantahon niya tong balutin mo ako. Ano wala mo kanya giuban, dapat kamunduhan ng birthday.
1: Gani ano, surprise lagi daw.
0: Ah, mao po di ay. Okay, so, Fatima, unsa man imuhang i-request na song?
1: Ako i-request na song kay Juan kanang I Love You by Celine Dion.
0: I love you too.
2: Ayoy!
0: Okay. Ay, okay na magselo si Ate si Ate Christina.
1: Daw na lang si Ate Christina.
0: Okay, so daga salamat Fatima to aning panghitaon sa tong playlist imo hang request na sa. Okay, daga salamat Fatima. Naramino ka ron all the way from Mako, Davao de Oro. Ayan, so sa mga listeners nato sa Mako, Davao de Oro, so maayong gabi sa tanan. So naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So comment lang mo sa tong comment section kung naamoy mga song request, naamoy mga greetings, mga birthday greetings, mga panawagan. So comment lang mo sa tuang comment section. So basahon nato ning mga nag-comment. Jonathan Suelto Tampos, hello, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet akong pag-umangkon nga advance. Happy birthday, June 23.
3: Happy birthday!
0: Kang Rochelle Tampos Cadenas ang nag-greet. Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen. Thanks sa pagbasa. Ayan. So thank you po for watching sa tuwang live karon, Sir Jonathan Suelto Tampos. And advance happy birthday kay Rochelle Tampos. So ugma iyahang birthday.
3: Happy birthday.
0: Ayan, so birthday siguro si DJ Aryan, no, kay wala na ko ka pa birthday.
2: Ayoy.
0: Ayan. So thank you po for watching sa tuwang live, Sir Jonathan Suelto Tampos. And sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So basahon nato ning mga nag-text from 109. Good evening DJ, pa-shoutout di ay ko sa team staff house nga busy sila sa pagluto og bihon. O pa-request kog song DJ, Pusong Nalilito by Myrus. Thank you DJ. Thank you po sa tuang texter 109 and shout out sa team staff house nga nabisi sila og luto og bihon karon. So lami siguro nilang bihon, no, pwede mangayo si DJ Aryan ay hatod lang diri sa tang istasyon.
2: Ayoy.
0: Kaya salamat sa tuang texter 109 and ato ang pangitaon sa tuang playlist imuhang request na song. From 482, hi, good eves, Miss DJ Aryan. I-greet ako mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City, sila Byong Family, Dandy Donald, Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, og Salino Family, Apiledo Family, Oliver, ang nag-greet, Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen, request kog song Knife, thanks sa pagbasa. So thank you po Sir Jojo Tampos na naminaw ka ron all the way from Barangay Santo Niño Carmen. And shout out siya mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver diri sa Panabo City. From 019, mayong gabi DJ Aryan, ang tugnaw nga kagabion, lami igakos-gakos aron mawala ang katugnaw. Pero wala man ko'y uyab, imagination na lang. Request lang kog kanta ka ng basang-basa sa ulan.
2: Ayoy!
0: By Ages. Si Jaime Pompo di Aini ng New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Thank you sa pagpaminaw sa tuang programa, no, Sir Jaime Pompo, na naminaw karon sa Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. So, walang uyab dira, no? And then, atuang panahon kay ulan-ulan. So, lami jud nai ikagakos. Ayan, sa uban kay wala may kagakos. So, ikatulog na lang na. So, thank you po sa pagpaminaw sa tuang programa and sa mga naminaw po nato dira sa Santo Tomas and sa Kapalong, no? Ayan, so, maayong gabi sa tanan. From 768, good PM DJ, akong timbayaon ng akong mahal nga si Miss Catalunya nga taga Mawab. DJ, request kog song Kailangan Kita, ang nagtimbaya si Remy Timog ng Santo Tomas. Salamat DJ. Thank you Sir Remy Timog na naminaw ko ron all the way from Santo Tomas. And shout out sa iyahang mahal, no, si Catalunya nga taga Mawab. Nakauyab na ni si Sir Remy, no? So nakauyab na siguro ni siya kay mahal man daw. Thank you for listening sa tuwang programa karong gabi na Sir Remy Timog, all the way from Santo Tomas. So natay another caller. Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Tag-asa ni unsay pangalan na to?
4: Bayugan Nono.
0: Bayugan Nono. Huh? Bayugan Nono? Nanay na na.
4: Bayugan City.
0: Ah, Bayugan City. Okay. Dagang salamat sa pagtawag, sir. Unsa may pangalan na to, sir?
4: Jimmy Agustin. Opo.
0: Okay. So, thank you for calling, sir. Unsa man akong ikalaga diya kanimo, Sir Jimmy? Okay, sir. Pwede kayo. Go ahead sa muhang mga greetings, sir.
4: Ako nga, greet akong mga amigo nga si Risley, si Angelo, o si Albi. Maura, huwag akong mahal sa sinabuhi nga si Joe Dinalin.
0: Okay, so dagang salamat, Sir Jimmy from Bayugan. So, unsa man imo hang request na song, sir? Basig na kay kuan song request. Till Death Do Us Part. Okay, so atuan ang pangitaon sa tuang playlist, sir? Dagang salamat, Sir Jimmy, na naminaw karon all the way from Bayugan. Atong oras makabigan, it's already 8:06 in the evening. And this program is brought to you by JK's Marketing. Ato ang mga produkto sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Coffee and atong Mega Pure Capsule. Yan, nakalimot si DJ Aryan. And sa to ang mga nong lading products, mga kaibigan, so available na diri sa tong istasyon. So kung makabisita mo sa tong istasyon, mga kaibigan, available diri ang mga produkto ni nong lading. So to ang istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So na mo'y makita na doorbell. So doorbell lang mo, makaibigan, para matagal mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo. And gusto mo na muhamis inyong pamanit, mga kaibigan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. And kung naamoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, no? And kung sama mo ni DJ Aryan, no, oily of face, o kung naamoy mga acne, ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Available gihapon na diri sa tuang istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So kung mapalit mo sabon na Kutis Mistisa diri sa tuang istasyon sa Panabo City, naamoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Atong oras, it's already 8:08 in the evening. So natay texter from 446. Good evening, DJ Aryan. Request kog song Laruan from Hudson, Santo Niño, Carmen. Thanks. So dagang salamat sa tong texter 446. So wala siya nagpaila, no? So naminaw siya karon all the way from Hudson, Santo Niño, Carmen. So gantag mga listeners, no, sa Santo Niño, Carmen. Ayan, so dagang salamat, no, sa pagpaminaw sa tuang programa matagabi sa mga listeners na to all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:08 in the evening. So stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog po da sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song When You Tell Me That You Love Me by Diana Rose. And we will be right back.

0: Lisa sa Hulgaster.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Ni taas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mga itong mga tanas sila, unsay vitamins nga, akong gihatag sila ha, sa mga ito nga, kananingon ko nga, mindot yun ang roommate. Nalipay ko nung lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading luritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo sir, sa imong product nga. Maugay, dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga product ka. Salamat kayo. Grooming.

0: alarm system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, roll it na!
1: Dong, schedule biya nato karon dong.
2: Ah, kanang cancel lang sa aday? Kinaglubog pa man si Blackie?
1: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, soul palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sakpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba ito karon day?
1: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras mga kaibigan, it's already 8:49 in the evening. Ang kining oras hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Sama sa durian, cacao, lansunes, rambutan, uban pa ng mga grafted seedlings. Available ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Contact ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712. So naatay caller. Hello, maayong gabi eh. Hello, baby Julian. Ayan, so palayo lang gamay. Okay, so palayo lang gamay sa Radyo B kay nag-feedback ta.
3: Good evening.
2: Good evening. So salamat sa pagtawag, baby Julian. Asa man ka karon?
3: Sa balay.
2: Sinsa may kaubani mo sa inyong balay?
3: Natulog na.
2: Ah, natulog na ka. Dapat sa'yo ka matulog kay mag-school pa ka, ugma.
3: Padulong na.
2: Padulong na ka matulog.
3: Mag-greet ko.
2: Okay, so go ahead sa imuhang greetings.
3: Greet ko sa mga taga-Olingan, Romano family, Kacho family, sa ako ang papa na si Jermin Romano, si mama Oge, mama na ako si Oge,
2: okay, yun sa mana na song, Julian. Okay, palayo gamay si Mohang Radyo B, kaya nag-feedback ta. Mahal pa rin kita.
3: Thank you.
2: Okay, dagang salamat, baby Julian. Ayan, so nanawag dyan si baby Julian, no? Ayan, so shout out sa iyahang family, Romano family, na very supportive sa ilahang only child. So only child man ilahang anak mo si baby Julian. Okay, itong oras mga kaibigan, it's already 8:52 in the evening. So wala naman day tay oras, no? Ayan, so daghan mango nagpa-song request. So pasensya kayo sa mga nag-song request and then dili na to ma-play mga kaibigan kay tuhod na kulangan ta sa tong oras. Atong oras it's already 8:52 in the evening. So ugma na pud sa gabi, mag-uban-uban na pud ta. Same time, same station, no, sa tuang Night Express with DJ Aryan. Monday to Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. Daghang salamat sa tuang mga listeners na naka-tune in jud matagabi sa tuang programa. And daghang salamat po sa tuang management, no, kay Sir Wolfie and kay Ma'am Rose and kay Attorney Ulysses Labaw and sa tuang mga co-DJs ang atoang mga news anchors. Daghang salamat and maayong gabi sa tanan. So ugma na pud ta, maguban-uban mga kaibigan, no, same time same station. Atong oras it's already 8:53 in the evening. Daghang salamat, maayong gabi sa tanan and have a good night.

kung imo lamang katalinghugan, imo lamang sundo, no, ang atong mga pamaagi sa atong health and wellness healing program din sa kaayuhan sa kinabuhi. Kay kini nga programa, mga higala, no, ato ning gimugna kini nga problema, kini nga programa ingon nga kahayag ni atong mga kahigalaan nato nga nakasinati nagkangit-ngit tungod sa ilang mga kahimtang, no, hilabi na diya sa ilang mga balapian. Nabisan di ay sa kangit-ngit sa atong kagahapon, sa kalisdanan nga atong nasinatian, no, napaday gitagana nga kahayag ang makagagahom ka nato, na maghatag ka nato ng kahupayan. Ugdaan na ang balaang kasulatan, mga higala, nagsulti na wala imposible diha sa Dios. Ang tanan kaniya posible. Usahay na yung mga tubag or solusyon na makagagahong, mga higala, nga beyond sa atong mga understanding, no, beyond sa atong kahibalo, na ay nga anak, mga higala, nga solusyon, no. Muna nga ako kamong giawhag, mga higala, no, nga kung napakakaroon sa pagduha-duha, no, napakakaroon diha sa sitwasyon nga dili na kamutuo, kini nga programa, higala, para ni kanino, no? Take your time to listen. O sabda ang mga punto, no, na atong pag-aiskutan din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. O kining atong programa, higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, mapaminawan ta dinhi sa atong istasyon, Light FM diri sa Panabo, o Light FM sa Bukidnon, no, Ibawi, Bukidnon, o mapaminawan po ta dinhi sa Infinite Radio Panabo. So para nga daghan gyud sa atong mga kahigalaan ang makasinati, makabati nga diha sa mga kahimtang karon, no, nga nasinatian, no, sa atong mga kahigalaan nga dili maayo, dunapay solusyon, no, nga nagpaabot kanatong tanan, ilabi na kanimo, higala. O karon proceed ta sa atong spiritual part kay kaning atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Pinaka foundation gid ani, mga higala, no, kining atong spiritual part. So muna nga subaybay lang ko ninyo, mga higala, kada buntag, no, kining sayo sa kabuntagon, kini ang inyong holistic mentor, no, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, Florante Alandria Jr. So dinhi dinhi nato mapatalinghugan ang giya diha sa espiritual nga mga butang o sa mga alternative nga mga pamaagi, no, or alternative medicine diha sa ato ang mga kahimtang, no, kay doon na pa'y mga pamaagi, no, nga wala pa nato masulay sukat. Since ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, i-design ni siya aron nga makatabang ta. Makatabang ta diha kaninyo sa barato nga pamaagi. Okay, for 10 years, no? Nga kasi atong kasinatian, no, diha sa health, more than 10 years na, kung
muhisgot gyud ta mga higala og help, no? Usa ni siya ka agalastuson gyud nga butang. Expensive, no? Ang pinaka-expensive nga butang diri mga higala sa kalibutan, dili ang bulawan, no? Kining atong health, mo ni ang pinaka-expensive nga butang, no? Diri sa ato ang kalibutan karon. Diba na ay panultihon, a health is wealth. Ang tinuod nga kadato, mga higala, no? Kining ato ang maayong panglawas. Mani ang kadato, mga higala, or kabtangan, no? Nga gipiyal ka nato sa makagagahom nga atong angay tipigan o angay nato nga ampingan. Ano man, kay kung kinimanggong health, mga higala, no, mawala ni kanato. Anang imong nilibuh, minilyon diya sa imong bank account, mahurot yun na siya. Mabita na nga sad paminaw, no? Subo paminaw nga kung minus kag kwarta na kay sakit, dali ragyud ka mahanaw ni ining kalibutana. Kung sa karuntam nga kining panglanta mo tanaw, no? Nga naman kay kung wala kay ikapatamban. So kung wala kay ikapatambal, mga higala, naara kasi mong balay, kung wala kay mabaligya ng mga kayutaan, no? Wa kay maprinda ng mga butang, wa gyud taon kay ika-afford, no? Para ma-extend ang imong kinabuhi. Kaya nga itong healthcare system, bisan og naanata sa moderno nga pag-atiman, apan makita gihapon nato, adunay gap. Base po sa imong experience, higala, sige naman siguro ka og balik-balik, no? Nag-shopping diha sa pharmacy tungod sa imong balatian. Una, isa pa lang imong sakit, karon duha na, tulo na, pat na, lima na. Tungod magod na, mga higala, no, sa kanabitong mentality na ito, na gusto taog ka ng miracle cure, no? Gusto tag milagro ba? Ang ayudayon. Kana manggod nga mentality, mga higala, no? Muna'y nakapahimo sa butang bahin sa health, nga nahimo siyang komplikado. Kanang kinaiya nga pagkaapurado. Ang tao gusto mo gano'y instant, no? O na na-develop ng mga tablitas, taas kag dugo mo, inom kag tablitas para sa high blood, automatic siya mababa. Muna nga ito mentality. Muna, kana nga kining drugs, no? Synthetic nga itong ginainom karon, nailado na sa una the miracle drugs. Kana nga drugs, doon na siya'y milagro nga epekto, no? So muna nga ang society mogi na ang gina-embrace nga idea, no? Nga kung nakaibation mato lang kag butika kay nakay mapalit dito nga mga tambal dayo, no? Instant nga kanang lunas. Apan higala, no, dili na mao ang design diya sa atong body. Kuan lang na kanang kana manggod nga mindset, no?
muna nga mindset ang gisunod no diha sa medical nga pagpanamban no ana nga mindset kay matud pa no sa usa ka doktora si Doktora Ocampo matud sa iya ha diha sa iyang profession as a medical doctor niingon siya nga sa College of Medicine no matud niya sa bawat sakit o sintomas ay may katapat na tabletas. Sa matag sakit daw o mga symptoms, no? Dunagid na siya'y katapat na tabletas. So, muna ang kanang ilahang nasabda, no? Diha sa College of Medicine. O, sad to say, in reality, no? Dili gyud 100% reliable, no? Ang ato ang mga tabletas, no? Mapalit nato sa butika na makahatag ka nato 100% na kaayuhan. No? Nanuman kay kasagaran mga tabletas nga ginagamit karon, wala kuni-kunigala nga dili siya effective. Pero kasagaran manggod mga higala no ginagamit nato karon ang ginarelieve lang niya ang symptoms so ang symptoms mana siya ang giremove pero ang disease wa siya nawala mao na reality no ang mga tablets mga drugs synthetic nga atong makuan sa butika scientifically proven and tested na siya. No? Pero, when it comes to chronic disease, no? Dili gyud siya makastand, no? Alone. Kinahanglan gyud nato higala tarungon nato ang atong lifestyle. Ang disiplina nato diha sa atong health, no? Mawagin na ang atong tarungon. So, muna mga higala, no, nga kining kaayuhan sa kinabuhi o sa kining ka form of spiritual education at the same time, health education. So, atong ginapromote din hiunsa ang mga butang na pwede makatabang kanimo sa imong kahimtang karon unsa man na imong kahimtang karon maayo ba imong panglawas aba kay gipamati sa imong panglawas so kay kini nga programa para ni sa tanan no o mga higala no ang pinaka first no nga advice na ako diha kaninyo mga higala no para karong adlawa doon na mo'y madawat nga tambal no espirituhanon nga tambag apan doon ay physical nga tambal nga epekto alang kanato mani ang ako mahatag higala no kining proverb 17:22 no gingon din he ang malipayon ang pagkamalipayon makaayo sa lawas kumbaga mga higala no ang malipayon nga kasing-kasing usa kini siya kamaayo nga tambal sumana nga makaayo sa lawas. Managingon sa ato ang Proverbs 17:22. Ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. Nga naman, ang malipayon nga kasing-kasing mga higala
usa ni siya kamaayo nga

sa soft drinks ang akong mahuroy. Abi na ko ugulay problema kay wala man ko'y gibati nga sakit. Apan sa medical check-up sa akong sa among kumpanya, nakurat ko kay aduna ko'y fatty liver. Nabalaka ko kay wala gid ko'y St. Thomas. Aduna ko nasabdan nga dili tanan di ay sakit, adunay kasakit sa sulod. Ug karon si MD caregiver, dako kayong akong kalipay sa diha nga imuha kong natagaan ug dosage. Dako kayong akong kalipay si MD caregiver kay sulod lang sa tulo ka semana. Ningnindot na gid ang akong pamati eh. Ug sa diha nga nagpa-check up ko usam, nagpa-ultrasound ko, nawa nang yudang ako ang fatty liver nga balatian. Salamat kayo si MD caregiver nga nahimong instrumento ang maong milagrosong tubig niining akong balatian kaniadto. Ug unta, daghan pa kang matabangan na parihas ka na ko. Salamat ka, you know, Sir Roberto, sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Kung akong advice kanimo, ayaw lang yun sa uga, pataka og kaon og mga bawal, og inom og mga bawal ng mga ilimnoan. Nag-message usab no si Ma'am Nina, 47 years old, matud niya. Si MD caregiver, kani adto permi gyud ko nga nagareklamo kay kapoy permi gyud ang akong lawas. Ginaganin ako mabuhat ang akong mga buluhaton sa balay kay tungod sa kakapoy nga akong permi nga batioy. Aban sa diha nagpa-ultrasound ko, nakit-an yun nga na ako'y fatty liver. Mihilak yun ko og taman si MD caregiver kay huwag yun na ako damhaning sakita. Og si MD caregiver, salamat yung gaayo sa imuhang produkto. May maoy na himong instrumento nga natabangan ko sa ako ang fatty liver. Salamat po gayo Ma'am Nina no sa imong kasinatian. Salamat nga natabangan ka no sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir June, 41 years old, matud ni Sir, tungod sa kabisi sa kuwang trabaho. Kay na-assign manggug ko sa instant food, kay na ako sa fast food, ug permi jud ko nga nagakaon. Permi jud ko nagakaon og mga instant nga mga pagkaon. Ug usa ka adlaw, sige na lang ko og kanang kapuyon. Wa na ko'y kusog. Sa diha nga nagpa-check up ko, nakitaan yun nga na ako'y fatty liver ug taas kayo nga akong kolesterol. Nakurat ko kay wala yun ko kabati ug kanang grabe, grabe nga sakit. Pero ang ako lang yung na-feel ato si MD caregiver kay wala ko'y kanang kusog. Luya ko, maura yun to akong gibati. Wala ko nag-expect nga aduna na di ay ko'y fatty liver nga problema. Unya taas na day ang akong kolesterol. Ug nahimo jud ning wake up call kana ko si MD caregiver nga magseryoso na ko sa kuang panglawas. Ug mas gihatagan jud na ko og bili og pag-atiman ang ako ang lawas karon si MD caregiver ug dako

Yo kong salamat, pasalamat sa imong CMD caregiver kay natabangan ko sa imong produkto nga mao ang milagroso nimo nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code and Sure National. So salamat kaayo sir no. Salamat kaayo Sir June sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Ug sa mga listeners na ko no, ayaw gyud ninyo hulata nga adunay kasakit una mo nga mo atiman sa inyuhang panglawas. Kaya ang paglikay mas barato ug mas sayon kaysa sa pagtambal. Sigaw sa mundo. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamagkalimot hanga, karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Magsugod da alas 8 sa buntag o taman rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila nga naa sa balatian, pwede ganyan silang kuyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabu City. O kayo kamagkalimot hanga, giun rata sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan o ang atbang gamay no sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabu City Inn. Ang pinaka-landmark na to dari no, pwede ninyong iingon sa driver kung manakayan lang mo. Pwede ninyong iingon sa tricycle driver or pedicab driver nga sa Wharf Road PC Inn mo. Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabu City Inn. Kaya dali lang yun na nila nga matultulan, no? So, kaya ang atmang manggod no sa Wharf Road PC Inn or Panabu City Inn, namoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na atas sa taas no sa second floor, Infinite Radio Panabu City. So magkita-kita ta ha diri sa stasyon karong Sabado. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala nga naay problema diha sa ilang kalawasan, pwede niyo silang kuyugon kay para pud matabangan pud nato sila no diha sa ilang panglawas. Kay dili pud na sayon nga naay patiun.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan yun ng atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Adlaw gid ko gabaon aning Mega C Plus kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kayo na akong pasalamat sa Mega C Plus kay libas ko jud ang akong panlawas. Distingin niyo og gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud maka pamatuod sa kaepektibo niini.
1: Kwanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka kung narkadulasan. Naka-try magkukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami ikin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ikin po makatulog o banang makamata ko tungang gabi eh, walas dosi. Pero sa kanya nakatekwa ni, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ikin siya sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung sa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kibisan ganik ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Love, dirin ako.
8: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
9: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
7: Love, sabay tagligo, ha?
8: Sige, love.
9: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron,
2: sigurado,
9: TerraMax. Mapalit sa mga butika.
10: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga nyambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health, alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health, alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga minerals. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
8: Uy, Mare, asa man ka paingon?
9: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
11: high, we were so sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: po'y mari. Ay, man si kumpare, nga nung wakman mamasayro ka nung adlawa.
1: To ah, sabay pare. Naghigda-higda kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
0: Uy, mo ba? Kini mari ay. Ipainom din ni kang kumpare.
1: Unsa man ni pare?
0: Clay gel coffee mix.
1: Clay gel coffee mix?
0: Clay gel coffee mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Daku ang ginisiya.
1: Tungod ka na sa clay gel coffee mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayog ngisi.
0: Ayay ka, kumpare pre.
2: Clay gel coffee mix.
0: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag clay gel coffee mix na kita. Clay gel coffee mix.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan, sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
4: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
7: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyan akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala ako lai giinom kanila Mega Pure Capsule.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: I Care Gold Capsule.
10: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
11: Taot-taot yun na akong singgamit sa akong antsuhos.
10: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sunod sa usa ka semana, hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
12: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purong Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
3: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
6: Chia Seeds, Vitamin C Plus.
7: Hey friend, karuan na. Bayabas, purok malinawan.
8: So, unsay kining produkto nga imong gagi maintain, ma'am?
7: Power 10 og jase og haplas og ang kape. Ayos kaayo eh. Na-stroke man gugo niya kan dili nagi ko kalihok. Kurang wa nagi ko kusog, di nagay ko kakaligo kay di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainom nako sa Power 10 og jase, ayos na kaayo ko eh. Naulian jud ko nakapanguna nako, nakatanom nako og kamuti, makapanlogit nako og lubi. Sa wala pa ko makainom ani wa, di wa gigoy ko sog. Dili ko kalakaw, akong kamot, dili maarsana, di ko kaligo. Karon ayos na kayo eh.
4: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
6: Chia Seeds, Vitamin C Plus Zinc.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
11: Start working like Miley.
12: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store.
13: We were high and we were so Pero Max Capsule.
14: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
15: Dinod, sir. Ka nagasulay ko Tiramax. Ka nagsulay ko ni, nainggan niyo ko ni, tungod kay manguhit na pang misis, wala kay mahimo kay kapoy man. So, bitso ko tulo. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pagtanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kumpan si Mrs. Kung kadato init ng ulo si Mrs. ako ha. Karun, permintin na may labing-labing.
16: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
2: Taot-taot yun na akong singgamit sa akong antsuhos.
1: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
2: Lutein lagi daw.
1: Unya, adun na pa'y bilberry extract.
2: Og nindot daw kini sa mata.
1: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
2: Og tinood, maayo gayon.
1: Kaayo.
2: Sulod sa usa ka semana.
1: Hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw.
2: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
1: makabasa na gayod ko.
2: Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: I Care Gold Capsule.
4: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
5: Kay sige og dula ba?
4: Ana ko mama nga pulado kay akong mata.
5: Tanaw na ko salamin.
4: Murag na ay ugat nga ni buto.
5: Ula kaayo.
4: Kulbaan ko mauto nga undang dayon ko og cellphone.
5: Nya si mama, naaman I Care Drops.
4: Yang gipatuluan, unya gipainumbog ko niya og I Care Gold.
5: Dagmata nako, murag way na hitabo.
4: Pasalamat jud ko.
5: Moto sukad ato.
4: Limited jud ko og cellphone.
5: Kay makadaot jud ay sa mata.
4: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops. I Care Gold.
0: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat og para taas ako resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ko mo permo og Mega C Plus, daghang salamat.
7: Ato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
2: I Care Gold Capsule. Ako si Arman, 40 anyos na kuwida. Ni Kalit Radio og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong ansyohos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayod. Kaayo. Sunod sa usa ka semana, hinay-hinay